0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E momo lava nfa talo fatu il paima malo Samoa lo fa fong mai mau te malo ni tu na. Talo fa lava malo se ifu nangi ma mau matafi. Usi mai lo fa fong e talo fong ni o nesu lua. Sulima se te malua firis fulono ali lima tolitasi PI PMN i Aotearoa. Fai tau wafi tangata au kilani ni ti eti elu nofo wafi fau wale City Rail Link. Ina wita tala alua ia li tae au la susaa. Ise fai ngafa au na poneyo nofo wafi sa hafa alua ele lima tesima le lima piliona tala le tau. Olo ufuofu wale vangafa upufai ele national. E tofie se vangafa upitoa leo leo e ngalu lua ilunga nofo wafi mapasi. Pe afai ito e filifilia la atoa e pulea le malo. Pe meleso upo leo leo ya Mark Mitchell. Le afa atu ina sifanga fa apito leo leo mofila wa inga ya ukilani. Ina iya va aya leo leo nunga unufoafi, pasi, va afeo wai po ferries. Fa apia nufoanga itaunu ya imalanga. Elima sifulu leo leo fau, le afa fa inga alwe ngaina. Mo le amawe leo leo situpe fa upopo e fitu miliona talang. E ala ilpaketi po le tala le tupe le lua afe lua sifulu fitu. Pemelita itaul National Party ya Christopher Luxon. Ita wule nofo male mautino o tangata au kilani o le amafai nofe mala nga ivave male sao nga le mu. Na ta unu tanga lue ngautupe poli treasury ele ia ilava sifeu tuna inga male kapeneta ele ifai ya New Zealand le ofo itali malo ai le fono ita yu Pacific Islands Forum ili tausanga fono. Pemel minister tupe ya Nicola Willis matua fa ititia tupe o le patu tupe o le talo o le tupe mole fa moe moe ili sili atu ili lua maetolo ili aufa inga ona sa manatu mutanga lue ngau tupe ili umanino ili tau wali fa alu o tupe ili afuofuanga. Ai maise ai ili iuia ala omea isi fa atanganga male kapeneta. Peita ina tau wali minister ola o mta upita alba ifafo afionga vavasa mana ya Winston Peters ili Radio New Zealand ifapea. Wa umma na longo ina le pale mio Christopher Luxon au le ifaya le ofo mai le aise a ya sa ili aise fa atanganga mai le kapeneta. Pemele afionga anaye atho anaye wa fa ititia le fa atuatuanga ipulanga chaufe malanga inga le telo chausanga. Ona o fau fau tua le fa maoni ele mafai onu tu inatu talu sanga mo visa le taimi te tau. E mana ole vanga fa ufai ele New Zealand first, e tu inatu tangata mea tu motu ele Pacifica lo nofo i New Zealand ya unoma se permita alo a ia po overstayers se vai taimi elua tau sanga e fa asao lele ea la tu talu sanga tau fe malanga inga au le yo o ina toi ti poti esi ma New Zealand ma le toi mawai se visa. Olo una ia malosi anae afa anae ia tangata pa sefika olo ilea tu ulanga na ia awane ifa ama imawina le ne ya avanoa. Famesi fala haptonga soifu malolo ina Maori wafao nga sese ele Pauki Trust o taalonga imasini poka ipapu mfale kalapu le lua sifunu valu miliona taala maa sifa alavalari matuao nga onga lea. Wa maulu mtanga aluenga mta upo loto ifalo ili atunuu, tupe saa tutao nufaalua o ngaye viso swani monu upo communities, etu tongi ya itupe faalua alfaalabu tonga. Pemele polisi ili ole hapai te hawora ya Jason Alexander, otangata maori mafio anga po communities ya matuwa mawanalo tupe mawa, ola atou na olo oamo ina se adhenga mamafa, ole neifa ale tonu le manuia. O se si osu enga tumaitia onga ili Pacifica wa mawai etuta male afan sa waini ili chawisanga talwai pe bullied. Wafaala wilo ili Pacific Community ila nalipoti ili lua afilusifu lima Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment lea ya ufi ya isifu ainga ili soifuwa manuia po le well-being. Oli tootele o tumaiti maasani, o tumaitia onga na fai mai na faasa waini ala ato ili aonga. Na mawesu osu enga wa mionga maasani ole ulangia po le lafo ingo tau faafefe, manga oi ala to mea to tino. Tuse male lua mai tolu tamaitia onga le iputia maine ya afianga, male afa na faa manu alia o la to tino, masasa, fe keki pe fe la umata. Male tala faayu, esile male tolu sifuru tangata o leilo loa pea ina wafuli se vaasa malangai tangata le sami sa utou i vanuatu, na faa mitale se tasio vaenga la vea ifai main, o se va venga ili sfulu lima na faa sao ina maile sami, male to olua ufa maoni ya mai wa maari liu ili tayao le asfraile taluwai. Na ta watu ili pailate male fuo mai ya Mark Turnbull ili Radio New Zealand, le lo lo wa tele le tau ma matangi ma lo losi sa ma tua fainga tai au au nanga la vea i ili sami. Sa mo telefona o le nei yaso manu tele ina lau tapo inga pulea i Maria ma kelita tuu so i fua.

0: talanoa koe ni. Ka takpe mua o omi peha ki pui pui tua, whikawaki pea mō koe, pea mō e halafononga koe ko ke mui mui mai ai, o mai ke he lolotongani, pea ta toki si o rewa ki he ngahi ngāue koe ni uku ke lolotonga a ngāue ke he taimini. Mahalo.
1: Mahalo apito sione. Koe ki motuani, koe lele mai pea mei te fisi, pea mei vavao. Pea o fai e whahako ngā au e e whanua koen ko Aotearoa i Tāmaki Makaurau. Pea nei kai ke fufolo a e hiki whanua mai ki whanua whao koen o miai pea moe Tareniti, pea moe ngā au e koeni o fai o nopongo ngoha ke i e whanuani. Te kamata pea e whakaba e pea me i te fisi. Koe mātuana na o ngāwe o ngā tula pēheni. Penei kai ko ha mātuana na o ngāwe whakahaha, ka koe ki mātuana na o ngāwe o whakwaka, ngā whare, pia mboi whanki ngāwe pēheni.
2: Kouhia.
1: Pia toki alwha ke au o ako pē ae ngāwe pia me he tangata eki o toki tuku au mai ai pē i he halafono ngā o au mai ke tu a koeni. Oku iai ae whahoko ngā we i e whonua koe ni. Mahalo apita.
0: Whawhetai. Oku mahu inga fōki pia whafo ofa e tau a hanga ki he kamata a ngā o mui mui mai historia pia koe ni koe mea lere ko ke ngā we aki pē e tare niti ko whakoloa ki kohe eiki pia mui mea fōki ko ke tutupuha ke ai he tawhaki oe āti pia mui ngāhi e ngāhi koloa mahu inga pia koe loro tongani fōki oku ke i he tawhaki ko ia in the arts. Ka takpe mua o ki i whama ala ala mai ai ngāwe koe ni o ku ke wha ngāwe ke he taimini ke he tātongi tongi pa mwe whawe whanga ki i ngāwe koe waka mwe mea pehe e saipe mō ke ki i whakatala nao mai he ngahi ngāwe koe ia kātaki.
1: Koe ngāwe fōke o whakahoko atu o ku i kai tāwhataha pē ki he tau ngahi tātongi tongi whakatonga. Ka oku kawa kotoa mai pē e ngahi tukui moto e Pasifiki o au mai ai pē ki e ngahi āti mo ngahi tātongitongi ai tangata whenua pē koe kakai o e whanua koe ni koe kau Māori. Pē au whai ai whahoko whatongia i a whahinga tātongitongi pē oku whiemau pē me he kakai o malawa ke whakahoko ai ai ngai whengawe aki. Ka wai e whanki i ngāwe workshop moe whanki i whemau kekepe ai community. Lawa te whanki i workshop ke ngai waka. Moe mbapehe, nei kau au pito e ai workshop oe ngai waka. I he manako au pito. Pea mahalo koe workshop ake nye ni manai, koe whai mui mui taha, pia moe Auckland Mission i Okalani. Pia moe vangi i ngā au ke pē ku whai hono whahoko. Mahalo, Pito.
0: Tōtō ato, Pito. He koe taimi whakueni, pia koe kuonga whakueni o e ngahi mea whaka digital, eh? Ka ku whiawhia motu ani, he ku ke hanga e koe o toi omi mo hono o mai koe ni e ngahi ilo me he kuhiri, ke ngāwe aki i he lorotongani. O ku, koe hanai hao wakai koe ni ki he, tau te whito ke ngahi koloa o ke hanga o whatu mo whau, i he ngahi kaweinga kehe koe birthday, koe ngahi whakalangilangi ha ngahi mea pehe ka koe mea lelei moni ho hangau tue o mai ia ki he kōnga koe ni.
1: Koe hange koe ko lawe he sione ke ngahi mea ofa pe koe ngahi taonga o ku lawa ke ngauhi ki he ngahi birthday pe mwe u mea pehe. O koe anfoke o ku whakakawa aku o wikai ke utui au ko hakakai mehe ku perspective o e tokotaha tonga pia moe tokotaha Pasifika koe kifoki koe whakaukau wesite pia ofa pia ia te ia pē o kai ki iaha ku hapaparema ki aika koe ang pē koe whakaukau na ia pē tau ngahi mea tau

0: Favor, fa pito pe ko e ta fa ki mari e ia he va kai ko ne motu ani. Ko to ko lai fo ke kai nga e ko na hiki fo nu me ia tonga e ki ki nga fo nu muri. Ta un de fito ki Australia ko ta va kai ko ni lo tonga ni ko polo kala ma ko na pam ko na ko ke a me ma ia ki ko to ko ni la hi ki fo nu pe ko ta u iloa i ta fa ko ia ko ta fa ki o si poti ko nga hiti me na ko na ai ri ki ko ka to nga e ni na wa a ka he tu ki mo ta ha i he a va inga ko ia ai wi longa a pito ai fenga a ki pe mo va of a pito pe mo to ko ni ai ka nga to nga i he a lo to nga ni ki he a fo nu ana e
1: ko ia ko contribution la hi a pito ho ta ka kai ko uhinga ko fe peha a sektoa o kui ai pe tonga ia. Ko aneafi na u lele atu ke ki i wharekai pe i heni i Canberra ko ki kefei. Paku o tamai pe mau ki i San Luis, mau ki Furuti ke mau mama ho ata. Paku o vare au e whakarea mai tako e koe tonga. Aku koe hawhekas tonga. Ai ku te sio le vai koe hako hako mai eni e tau ka ingana na ulawa mai he fit ngō fulu, war ngō fulu, koen ko na ulalahi, koen ko na fotu bisnisi. I heni pako tu ipe tatau pepe amo nusilana. Ai lahe tau sio koe arhake tau tupu mo e tau tangata koe ni fotu e na ungahi bisnis kehe kehe. I heni, pa o ku na u contribute ki Australiani, te contribute pe ki tonga.
0: Ko ia.
1: Obviously, koe tau kāinga ko o mai mei tonga. Koe tau mahino pe tau porokarama koe ni Palm. Ka koe tau kau Akapulu. Koe tau kau Toketā. Koe tau kau Nesi. O kuna o mai pa kūto e whakume porokarama koe ni Australia ai PEV, Pacific Engagement Visa. Ai koe visa ia o ku apply ke ai loto. O ku apply ke tonga pe o ku I he tau ataha, ki he tau whāwhā, te nau apply ki ai, pēlā wale ki nau o mai o nofo whonua he. Ai ku koe permanent residency, he, unau lawa pō hau, I heni o nofo i Australiani, ngā aue. Ai ku ngai whaingamari e lawa ke toi lahia ngaho tau kakai e nau lawa mai ki Australiani o ngā aue heni.
0: Oko fefia boni I he whaafola watu ki he kontineniti. Ko osfotu e tau kainga lotu I he ngahi tāpa kehe kehe o e kontineniti. Pa fefia boni ko whakailonga e tau lea pa mo e ngahi festivalo ko whakali alia I ho tau tonga I hena. Ko e mea fefia mo whaka maafana boni te wakai atu. He koe tu e tai mini e hoko hoko atu pe ai nofo hena kainga and many generations to come. Ayo mahu inga o pito e tausia tu ki he kaha o Your Excellency ki he whengawe aki koe ni pia mo e ngawe vaofi koe ni a tonga a pia mo Australiana eh?
1: Oh yeah. Oku mahu inga foki e John Pulu koe hape e mahu mea o ku aleai pe negotiate koe I Australiani koe sio ki he lolo tonga ni mo kaha o we are whatever we do we are trying to make sure it's a generational agreement or generational impact, not only today, but sio ki he tau e nimanoa ka hoko mai, ta e te au ka hoko mai. Ko uhinga koe mau mea peo kwhai koe pōpou ke ngahi mai moa, ko tau rolotonga mau monu ia he taimini. Tau kamata pe me he ene afio mea tupo uraki. Tau ko si, na tau katoa nga e tau te au nimanoa e tau koni stūtone.
0: Ko ia.
1: Aia, na e tokoni lahi inspired a ene a fio me he konistu tone o Astereria, New South Wales. I he ne haere mai ki sene I he tahawalu nimatolu. Aia, oku tau kei enjoy pe futaene te au nimanoa, ai mai moa ola a tupo uraki me he tahawalu nimatolu. I he ne haere mai koe ki Astereria ni. O tau mai tau konistu tone I he tahawal fitunima. Ai ok mau whee mau ke mau turi fua atu, whakao fiofi ki he ngahi rika mo he ngahi visone a ene a fio tupo uono ko e eik paremia pe mo e pure anga. Ko e uhinga ke make sure pe o kai koha mau tu uni pe koha mau mea e whai ke ki tau pe ua pe tolu ka hoko. kai fie mau ke lele hoko hoko e tau ni mga ful ke tau te au goni ka hoko hake.
0: Whawhetā e pia whawhiawhia mōne tau a toi hanga ki he kamataanga, ki he historia tonga, a pia moe a ngahi a polokalama ko ne tataki mai ai o tau au mai ai ki he lorotongani, ai o tau a lawe monu ai i he whenga maalie ko ni. Ko e whausi pe, ko he anai ai ngahi visone feitu una, a pia moe ngāwe ko ina ke toi a whakalahi mai e tau a ngahi palani ko ni me tonga eiki, pia moe tokoni a Australia o no whakafoki ko ina ki tonga eiki.
1: Malo apito John Bull. I e lele mai koini a e motu ane o whahok whatongia. Ko e taha ai ngahi tuutu uni, ngā au e tuku mai ka au. Pe a highlighti, ai mendeiti ko ia mihe ne a fio mo e pure anga, ko e kakai. E? Mua mua ke e ne a fio mo e pure anga ai kakai. Ko no o mai ko ia mea, ko e hape mau mea e whai, mana tu i mau pe ai kakai. Aia e toki hoko hoko mai e ngahi mea a rea i mo mea, ka e kei whamua mua pe hotau kakai. Aia ko e mau priority ia, ko e hape mea o mau whainga ki ai, whamua mua e hotau kakai. Ko e hape mea te mawala ki ai, ko e ngahi monu ia mo lelei ko toa pe, ke whakafoki, ke ki tonga. Ke oa na aha monu ia e tuku hen ka ave atu e lelei mo monu ia ki tonga. E tau te alwifo ki lalo ke ngahi whaiki iki ko e ngahi mea o ku whina ngalo ka ene afio ka pehe ke pure anga ko e wha mua mua a e ako. Fie mau ke toko ni e ako toka ngai ai mo ui lelei ko e tau malu ko e security ko e malu. O ko hea maalofo he taiminu hao he ngahi whaunga kehe kehe.
0: Oh,
1: yeah. O kia e cyber security, o kia e climate change, climate security. Mm. Aia koe ngahi meo kwe mao ke tau sio, ke toka ngai ho tau kakai. Kapa he kai kia ha kakai, he kai kia ha whonua, he kai kia ha hawaa pe mo Australia mo Tonga. Koe palania ke kaha u, ko hono wakai, ha ngahi lelei, me he ngahi sektoa kehe kehe pe, ka e mea te pū ke whakamuamua ho tau kakai, ke tawhi hifo e lelei mo monu ia ki ai. Pea mahalo pe, o, kumu, o si mea i pe ho eke whanua, mo e kakai na umea mai, ko e ngā ue lahi kuma whahoko ko hono wakai, mo siwi siwi, mo sio ka hangahi lelei ke tuku atu mi Australian. O ku o whakahoko pe, o pehe, ko Australia, Australia is the land of opportunities.
0: Mārie.
1: Ko tau tolu le vaia, ke tau hanga oko oko toe opportunities o tuku atu ki tonga mai kakai, whatatau ki he mea kuwhina ngaro kia ni awhio, lau maari lelei kia e paremia, moi hou eike whonua, pe moi pure anga ke o atu ki tonga. Ko tui maha ko e mea mahu inga ia e John Bull, ko e sio ki o tau kakai, sio ki ngai sektoa ki akapulu, ko e ako, ko e mo ui lelei, e ko umei u mahu inga o pito te u lava tu ki tonga he uike kaha u pe mo e pure ako headmaster ko ni the King School me se ne
0: cool, yeah.
1: Ke whinga ke aia brotherly school pe mo atele mo e koristonga ko ngahi mea aia o ku whema o ke mau turi turi fua ke he mea ku whina ngalo ke ne afeo pe mo e pure anga ke ai ke whakawa o fi e ngā ue o atu hange pe koni ko mea nei whahoko ki niu inga tonui. Ki niu inga tonui pia mo toloa, eh?
0: Oh, yeah. Go, yeah. Whawhetai pia, whawhewhia mōni a ho o mui mui mai he hala kua papa. Me he taha walu ni matolu o au maeni ki he kuonga koeni o His Majesty King Tupo Wono ki hoko hoko atu pe a whingawe aki ma whana pia mo waofi koeni ai a ongo whonua Australia a pia mo tonga eiki. Pia iho o whatala no mai whekau aki pia mo mahu inga kakai. E sai peke ki awhike ki proverb koe rea whaka te reo Māori. He aha te mea nui o te ao, mā koe kia uta he tangata, he tangata, he tangata. What is the most important thing in the world? It's the people. It's the people. It's the people. But go, go vakai ho me mahe hoani fa fe fe boni ai mahuinga ke te koe e tau kakai a pia mo inga hivi sone ko ne hanga of fai ke fra maunga koe ni e tau fra amu koe ni ki he kaha o wawe mai. Koe ko fra malo lahi atu, Your Excellency Curtis. We wish you the very best and we're so delighted and elated for you with this new role. Malo au pito. Tala monu atu moe lotu.
1: Iyo. Malo opito John Bull, all the best ki he Māori language, o whalahi atu ki a koe pape ki he kainga katoa peuk mea mai he ope. Malo opito.
0: Malo opito. Te tau ki lepa si he kata tok foki mai. Tako moe talo.

Seuke, koe, Nightingalea, oe otu, motuanga o fa, pe mwe fo'i fasko, we loa koe tala opako, fala onehe, to to atu moni a ngahia, tala noa pe mwe ngahire o koea, o kukeia alaha pe ihe ngaluea. Iyo koe pia mento ngā fukeni ko ho o kaumea ofi o tawa ngā whakataha on air as well as online. Toi pe ai miniti si pe a whamapo opo e polo karama koe ni ai hoane ko whamalo atu kei mautolu he toko ni mai mo kaumai mi apina. Ka tau ki I wakai mo he ki a pote mani kaufusi ka kala nyotonga.

0: Koe TNT Sport ki he wike ni, koe te vita maka.
1: Koe te vita pasi.
0: Te vita koe haha o whakotutu ki ta polkalama ki he wike ni.
1: Ah, pero te vita koe kore de ke ufanga e wata po lopi pa kua mei po ma fora lea. Koe ta programa sporti di ta kamata e pe tau whalotu whanua te ita a NBC. Pe ta hoko mewe whaki tau gona e tau tahau nomi tau tahau walu maha wa mana ki uke mao ba he mihena te ita. Pe ta si oi pe ki he ki fi au kwa fi au fofu fa hoi tonga o kwa mina ki kau kai ai tau fa fonoe a tonga pe ia e nau fi au kia na tau a si o ele pe ai ki he olopreki o la kwa e tau e olopreki pa tate kwa osea ke liki a o pe koe koe tala pa tate kwa osea ke koe ua teita ta koe tau kona e NBC teita e tau fuko ni fuka oli malo he uke fo e te ui ka hau malo he tau e mea ka koe ntuko ni ka koe tu wafitu anaki wanima o tako ko ni mafitu tasmeni ko tau tolu. O halani ko wha tolu, kauntis ko tau tolu. No freni ko tau wha, ko kato ko taha fitu. Waringa toni ko taha hiva, pi wha wale wale kenda peri i he mea ono ono, kenda peri sa freni, wha tolu, pei o freni taha ua kaka hoks pei leo ko ua wha, ka no wha pa ka tolu taha. O temi kwenu na fe, pole pole i pei o timi ko ni una nana kei hao mai, pa kwenu ko ki urungia hoks pei. Tu ko tau ko aga ko tagai na no fitu en ko si e teita a si ga tu ko ni ko tibu ko tibu ke popo e tibu ko ni
0: ko popo u bia o galanini e te vita ka malo ka malo ena u ikuna ko ni e me ka ku ka fo ke ni fe au hi mana tu i ko fe au he nia o fa fa fa ta u ya ki mua pa tok fili ko me ai ai o lo pere ki e ka ko hu ma ko ni a supa a supa pe a mahino leva to ki malunga ke supa ko wi he ko ko filipe pe me he va henga ko hango o galanini a fili a ti me o galanini pe me o galanini pe pe fo ki no fa pa pa mo no flen e ko waikato ai ku ka ka kandisia ti waikato e pa pe ki ta na ki o fili o pe ko tu nga ya ko o ku malunga ai a supa i NPC ka ko taimi ko ko te feinga ke te a o ki NPC ka te matapa ai ke olpereki, ka ku tuu koe he tainimi, ai ku makatuunga lewa, e fili rele itaha o kalanini, pea mo rele itaha koe, pea mei no fapa, pa mo no friend, o ia e timi koni a Okalani, a Auckland Blues, Kone anga ia tuu, moi kehe koe anga he timi, ka ku maari a pito, ai tuu mai koe a fi aui NBC, ke sio kai te vita, mana tuu he taimi koe, na kai te kau e whanga ki timi, a hange koe pay of plenty, hange koe timi koe na, a Nelson Pei me fangiti mi ko ya I fe au hiko NPC na e tivisin uraki me tivisin iua me tivisin tol ko en ia o kuna alu kotoa hake pe a ngahi timi lalahi o tivisin uraki o kau maikai a Hawks Bay kau maikai maari apito ene tuu ko e fe au hi i he tainimi hono o hake ko e kakute sio o ko ei hono kehe pe mo ko hili e tai mi ko en mahalo na ko timi la lahi o kalani be a waikato pe pe fo ki waringa toni kenda peuri o tako ko nga hiti mi la lahi pe ia na ta na fenga ta mai ki ke na wo ke nga fe tu pe ke na wasi ai ke na hu ha ke ol ple ki ka ko tai ni o ku malava fo ke hanko hu mai ko ne su papa ta timi o malava reva ke hange ko ia ki to ke pa ko ai holo ai ol pleki pa ko hange ko nga me ape he te vita ko nga ku sio fa fa fa apito a se a wi ka ko to ke pe ni ai fo nga hono fa kalere ko ai me a ton pe ke te fa ha sio ki o fa ka ho ai ko hiri pe me lo to nga te vita ko nga ku kai ke fe a wi ko NBC te vita malo
1: Ah, lu mara ho ao ai mai hoi poin gana te ka ko tem ha ka tama ko ko tau ko no aro pleki o si ha una to ke ha ve vai nga ko tau e ko ko ana ko la pana ta la lo ko na ka tama ko ne uti ko ni ko ga ta te fi ho ko pleki nga ka no fo i ka ko eta tau ta ho no
0: Koia.
1: Ujeni whanau te mito ke tau tahano.
0: Malo, apito, te vita hange ko mea koni o kuke lave koi ki ai tau tahano koi ato ngā. Nā nau wa inga foki heni pa nau foi he timi koni ai masangi ko tolu taha ki he ua hiva. Nā nau malo hilewa ki nau tolu he timi koni a hawiki koi kai ki o yonro nima ki he fitu pe a hawiki, eh? Ke te sio ki he ngai te whakori, pe a ko tokfoka tu fokeni pa mo timi a apfou na hau pe timi a apfou na uhau ke motsau te, ki he ako pe ia a katolika, e ngai te whaki pe he di, te vita, ka ko kakuya faka kwa faka laka kwa ipe faka laka tau sio kaita tau pe aha o mantu ya tonga ya ipe fahinga tena hua ukoni he tau tahau no ihe timi a unioni tena utu foka pe kapai te hau e tahau no aliki tena utu hau pe ai o kuke hei apa mo murini o kulava ke faka fai ke hei a tamsi unioni ia pe ame he tamsi a aliki e utoki fai a faka tau ia ihe taimi koe una oa o hakai ki olunga koe ngai fi auhi lalahi pe he te vita e aku tau seo ai koe ko ho o hu koe pe am he riki ki he unioni o kai ka o kualua pe miliona ko taimi a koe o kumea koe taimi pe he ni a mea koe ni tonu te seo ki nusilani lo tonga mahalo ko ose fi auhi koe a hakula ko timi e uange au na e kau he fi auhi koe ne a hakula e te vita fafofua ki ai ki he honoteu i koe hakula kamata pe me ta u tahano o au ke taha fitu. Ko taha fitu pe au taha walu, ko taha walu pe ata ko ke mawahe. O hoko ko mea eu toko lahi ai whanau tonga ko ia i he whiau hiko ni airi i ki pe kon ena ala ela e te vita i aseria. Ko ui ko hono teu i lele i kone tau whanau heni he hakula. Tena whakataa noa ke toko taha koni kune whakalere ai whiau hiko ni ki a heng heng fustua e te vita. O pe e hengi, e toi ai mai ti mea uange au, e toi tānaki mai he tau fo ou. O toi hori Asteria ki nau toi kau mai ki nau tolu ke whiau ikone a hakula. Mana toi kono te ui whanau koni. Te seo ke tau timi koni, ta tau pe mate mātonga. Ko tu punga le rei pe he mai tau whanau koni me hakula te vita. Hono te ui nau tolu. Ai ako tau fo ou, mahalo e hi ke whiau hi. Pake mantui koi. O kuhanga he skaia o oange a TV, te lelea e nau whea hui a ki nau tolu e te vita. O ku laka ngeia e tua mai a ngahe. Tako pau totonu foki ke iai hatimi a tonga ke kau mai ke whea hui te vita. Pe hangei koni e lava ke malava ke whaha tau ki tonga. Ko ngahi mea e tau sio ke hai kaku tau wha malo ta tolu ki whea hui kona hakula. E ta fako te ta ta ki la ve pe ki ai ko hinga fok ta ki le unioni ko hinga ko ta u ko ya o ta mai va inga hango ta u ta ha no me ya e te vida ko la ve ko ni ki ta u ta ha valu ta ha no mo ta ha valu ko ta ha no ya ai me tonga ko ta u ta ha valu ko te ta to o atu ti mi fa ka ko anu silani fa na tonga o ku na ka u ihe e tim fa ka ko anu silani ta u ta ha valu ihe ta programa ko he wiki ka ha u ko uhi ko fe auhi ko ia o whakahoko mai ki Hamiltoni i he mahina katuu ai ako New Zealand, Australia, Fiji, Samoa, Motonga e te vita te tau atu. Ko mea peko mahino i tani mi o kua toko ua tonga me he timi koni a New Zealand pe me uaringa toni o kuna kau i he pui koni ke timi koni school boys a New Zealand. Ko kamata anga fokia tau manga koi ke ngai tawha koi ni te vita. Kau ke fea ka pulu. Ko e halani teke fōu ai teke feinga ka pau ke ako, ke kau i he timi koni ai New Zealand School Boys a New Zealand, o alupe he aluhake ke he tā ua noa, mantua ka timi koni iku anta 18, a timi whaka ako, tau hiki rewa me ai, ai ako ospeho anta 18, ko tahi wāpe ngofua ke ke tau whakakalapu koe, ngofua ke tau supa, ngofua ke tau he olpereki, Koe anga ia tu ukoia a tainimi, a ngahi fe auhi koe i he tainimi, ai aku te ta o atu e ngahi ngoa ko. Mea penko ilo iku ai toko ua tonga pe ame ueringa toni te vita. Pe amo whakamahi noi i he wike ka hau pe koe timi a New Zealand koe ei moe pi. Koe ei pa moe pi he guai ai ngahi timi he kangi nau tauna to ma New Zealand School a New Zealand mahalo te nau wainga na tolu pa moe timi pi te vita ka toki mahi noi he wike ka hau. Mahalo koe koe tawhakia ku lawe a te koe ki he unioni ka ke tuku mai. A whi au i whau kona ku whakahoko i tonga he tainimi te vita malo.
1: Manatki he tainu ke hapai masani na londa mamahi hoke hua kau a pisi. Tim gana hapai, eh?
0: Koia.
1: So mea ni hoko, ka kiki tau whakawahe ni whakafonu a whakahoko e whakahoko i tonga. Hawa taha koia o novema, ma tae tuna mento ini. Ewa, pavahu, hapai, niwa, watapu, la mofisi. Because
0: they have to go fish at the time, and when you find fish, go then I'll do my father fish. He said, I can't. How should I go to the book? Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, o kau mai na tolpi me ha pai pa ka paure va ko pe hatimi a fisi o na kau mai ki heni pe aliri wa a se au hi ko se au hi eh ka ko o to io ka ka ka fa ha si o ki ai he moni a pite me o ke la ko ki ai ha fisi a man tu ko to a fisi a ko un atani mi no ton a fika hi va fisi a ma mani e fa ko ko ko ya aga bulu e te vita eh
1: Go,
0: Australia kitonga me me ko fana tonga pe a timi ko na ke ke ose tau ia I he, ke tai mi ko osi fa hi va kai ia ki ki fi ha te vita fu me a pa pere va kai na sa no tau fi na fa fa go eh ta ko ko ko ke tau si o le va ko ha a nga ho no fa ka lere a te a hui tonga pe mo ngau a po ate o ku fai ka pa ko a tu nga e he ko timi ko ni I tonga ko ne ala ko gai timi a se ria na ke to ata ta me muri ko fa na lo ko lo pe te vita eh ke ke ta si o leva ki ai pe fe fe leva ai nga ngau e ko ya ai po ate pe mo nga a tu ko ka va nga he ko ta ate au ko holo la ita ha pe va nga I tonga ko hu nga ko fu fe au ya kula ya nga I tonga pe ta si o ki ai o kai ke tokanga ta mai kia ke spoti a me koniko ta ta te fitu ke ta mai tanga ta me koniko ka vatonga eh o ku fu o ke he mo fisi ko fisi a una o nga itimia o me pe ko na na winu ka va pena to o a we ke a ko fa ta u na ke inu pena to ru a e ku ka va pana to ki o kiloto te vita i ro le le ya e te vita ta fa ko ya eh ka ke ko ya nga e ku si o ko ya e te vita ki he ne tu ko he ta ni mi ko ya me ka fo ka tu ka te ko I he tai nimi e te evita.
1: Ah, te, pangu la vate ta programma ke tu kako unioni. A pangu mani ke liiki ko I toi fukeni fu itawe whaago na muna ki whaka hoko.
0: Koia.
1: O ti mahinu a penu fiwa me tau fini na tu na tai kare I ka tamogani.
0: Koia.
1: Ke haa tama hema tamogani e rusta pe me warrior pe ko shak pe ko nai.
0: Koia.
1: Ke nau lava o kone ke nau paino.
0: Malo, este vita hange pe me ku ke lave mai ku mahino foki a timi ko ya a penrif pa mo tolo fini o kuna tatari ka fetau la ke a woria I he pe me timi ko ya a Newcastle I he weekend pe fetau la ke va lu sta me timi ko asaka ko fe o ngo timi ko e malo hi ai e to fai reva sem fainolo I he weekend ka hau o ka mai ke reva ki ai a timi fika uraki a penrif Ma tu ko tolu fini na fika tolu, na fo e fika ua, ai ua uri aia, I fika tolu e te vita. Ko uhinga, ai muna, ko fe maa lohi lewa he tau konea ua uri a moni kasoro, pa mo tau alusta, pa mo saaka, e fai lewa a sem fai nolo I he wik kaha u, pa ko fe lewa ngo timi e maa lohi ai, te na tau I lewa hau koe o tau ni, ka tau lewa ai ngo timi fo I, ki he tolu, pa mo e faa, ko uhi ko nga he fupare pa anga ko ya e te vita. Ka ko yanga ya tu ko ya ai liki e te vita ko e pa me ki fe au he taha ani ko e ai timi ko ni ai to a resting ko na haboa pa mo timi ko a tonga e te vita ne fo I ai timi ko ni a to a Samoa ia I tonga ko e mahalo ko kai e te vita ko kai ki maulerei pena e fia ka ko ne tu ya I feel like ya I ligi na na malohia
1: a tonga
0: I tau ko di e te vita ko e ko ne tu ya ko I ligi ko ya
1: dai be da ngro la ka tonga ko I taha pe ra ko malo ko malo
0: ko ya ko ya
1: ko ya pega ka 2 minutes po
0: ko ya
1: Tevita,
0: ki mo ape ke tao ke he tala ko hui kata sio ke tao kone a olopleki e tevita pe mo spring box pa pehe ke he tao asia pani pe mo Amerika e unioni e tevita ko tao kone asia pani pe mo Amerikana e malo asia pani ake kai ko yono tolu ke he taha wha a Amerika pe aftalo aki kone spring box pe mo e timi koia ai olopeleki ne malo spring box ko fa tolu ki he ua valu koi kusio koia ki he tau koia ai olopeleki pa mo spring box te vita hange koi ni kuiaha tau wai wai anga pa kumooni toki hanga fonuani o ngāwe ake nao sino mama fama nao lalahi koi laini auti koi ko pau peke nao kaina to laini auti o fi ko hiko no teke ipi hange peko sikalamu te vita koi me ani kapau e lava kakmoni fok e makatunga mea koni me kau tangata lalahi ku holo olo peregi o yiki te vita pamo me ko te sio koi ki aiko mea kufai fai te lihai kapau na koi kei hauen he taimi koe valu ngofulu hiva ngofulu te sio ngai fu kau tangata ai olo peregi ne kei kia mea pehe ia kako tai nimi ko tau sio ki aiko pako tau fama alobe tua ko hui ku maue Afrika fe au hui ko ake mfo itesi e tolu ki he taha pe anu silani. Kako e utau whakawahe, ne kake ulungia alupere ki hafo itau ai. Kako e ne tuku ko he taini mi, ko poto fonua ku nau ngā ue aki, a e nau lalahi, tamo e nau mama wha, ki hono a whenga e ko e nau kai. Kako mea pe taha, te kai ke lava he spring box, ke to'o ai fo i pōpula koia ki he alupere ki, he nai hanga he alupere ki a taio ni mango fulutupu ki he noa. Ki he noa spring box. Yeah. Ok, no for spring box. E nao pehe, e lava he whaiaka koe ni, kene rapa impe te amatei, e fo i whaingataa koe ni, ok, no for mona autolho na ulo toa o mai ki he tangimi. Ka ta hoko atu ki he tala, te vita whakaose ake ta programa ko uhi.
1: Mga hoki kaure kona haka mauti me matau ko se pani me hangi tim ko ya wiki pe e nasa la vla vea ya kakek pang wiki fukau kau ko ta la na nau tau e ha monteo in vautaha ya a nau tol ki he nime nima pe ku kai mani ko e tau ane afina ku nima tonga ki he popa a papone kini ono tolo ku kai mani ki hana nima a ke tau ko nito mawa pe fisi ku kai mani mani ko tim minti tau hanga ke hanga ngai muna tung ko e hanu nau paia ya tau tim ko e ta la
0: ko malo apito te vita pa mo ne apito ma to ko fe ahui ko ni ko hai ko malo ye ni e ka wi ke fe ahui ko ni ai ipo ma ma ni i he net polo e te vita ta ku ta fala la pe ke ta ti mi i he ngai ta ma ri ngu na fai pe mo ngai kai la la ko ya e te vita ko sio aku ta fala la pe ke ta ti mi pe a ma ri apito ai vainga koia ai tamaiki e te vita koia ngai e kusio koia a kuia ki vainga kumahino pe te tau alu ki tatolo kau he whea kone ipo mamani i he net polo e te vita ko uhi kau foke atu ka te koe ko e ta taimi te vita ke whaosi mai malo
1: malo puto te vita pako e bako e ose atu pita ngongo pe me matu kata ngongo whea te me kolo kakala e ko tonga iai te foke atu he whalai te kaku wae whamalo atu he taimi toku mai te malo foke atu
0: Lio ko whamalo te vita te whakawhi pe motolmo mea mai tani ta tau pe i he wike pulelulu kaha u ki he tau polklama TNT Sport i he wike kaha u. Malo ka mo mea.

0: O ku pehebe foki a e fiafini, o ku ki i momoko pe hangeko u ki alotamaki, pa pau peke pehe, e alotamaki e pepe mo e ngahi me a ngāwe i e fiafini, kai ke koe ni ku o lava a hono sort out te me a device ko ia a alisi pe a mo o sayasi, ki nā kau mai ki polo kalama e fiafini. Malo e tau ma e fiafini.
1: Hai Linda, malo.
0: Malo.
1: Ko le peke o whamalmala te ngai whatapu o osifai i he kalama pie mentonga, a e nai osura hoko Linda, pa pefo ke a sene pulu, ka e ata amuau, pefo ka osayasi. Ke whakahoko atu pe a e kipo kalama ko emi taulua, wikelea whakatonga, a ia tau pepe ku, te kai peke fu oslele e tau wikelea whakatonga, o ku hoko atu pe ke a ke wike ka hau mwe tutuko e ako, ka koe fia fini e ho ek mwe kai ngatonga o kuma fie fia, au pito e kau taha koe ni e Aotearoa Tongan Teachers Association, pe koe ata, pe foki ki he mwe ngai whakataha mo Siaola, mo Osaya Skupu, ke whakahoko atu e fia fini e linta pe mwe kau whanongo, o kuai e ola, pe kau aki mwe kau kwaia, pe koe kau hikurupu hiva, a ia koe whakamanatu e tau, wike lea whakatonga in tawene tahanima, pena e whema ke owa he tahanima, e kauhiwa, ka koe whia fini, tau fie fia ke o ate ola o e kauhiwa koe ni na e whakahoko mai mo o sen mai, ka e koutui, koe au peka pongpongi, e sen atuia linta, pe e lava pie mentonga o toki o ke wike o ate he ope, and pa collaborate ai pe a e si aola ta mwe hata ki he foi ke unga hiviti oko ni ka koia te wange whenga marie ka o sa ea sku pe whakaho whako a e ola ko eni o e tau whe auhi hiva i he online koia ma alo au pito
2: Iyo, puka pe whenga marie whomaroa ka rinta pe po ke pie mien tonga ke ma whenga marie ke tangau e whakataha i e na rope ke aratu ina hi u polo kalama koe ni kau te whito ke whailonga e wike lea whakatonga i Aotearoa pe a puke pe whainga maare ke whakahoko atu a ina hi u kau maupare i he tau polo kalama koe ni kau ke whewe hake aris
1: i o sai pe malo e o sai asi
2: i o aia koe ngai upare koe ki he tauni, ai koe wanoa ua no secondary schools student praise and worship, ai ako ki nga tolu koe parifika ora ki ia, uko aruia ki he...
1: Oi? Ia, koia.
2: Iu.
1: Ai ako e whanga wa poeni, pe foki ki he pōpō mai tā mea, 413, ko ia ko nga o kurupu eni na nga o mao hiva ko nga tona e whae praise and worship i he hōwhi ko eni o e wike lea whakatonga he wafe wano pēa o ko whamalo lahi eni ki he taki ki a lata mao sikareti a ia nane whae hono mentoa e tau whanau wako me ngai koriske he kehe o kalani so ko ia ai ko tuipe e u whainga maripe mahalo ko he e oate ki live me he kau mohe kurupu ani me kau me tā kau tā me ape mohe ki ni ihi pena e kau he hiva iyo te wange whainga maripe ke hoka tupe hono oate ola ko eni o e tau te au ki hiva.
2: Iyo. E te utunga pika ariske ne hangi tuku atu ka hanga uia tā e atu ai nafa teo teo koe kao pari. Pea hangi e koe tau mea whamalo ki Ministry of

0: Tau taimi toi ni te wa ono ki he walu, malomo e tamaa e whewhini pe koe whawhelo ake atu. A e tau polo kalama hono hoko, koe society lea whakatonga e pe moe polo kalama ki he wikeni, whewhia ko se fitaha urieni o kuiheni, pe mo seasi ilaiu, tau seasi ilaiu ki whahatala noa. Tata te fito ki he musika, moe tau lea whakatonga, kaki te whaloloa, o ange ia ke se fita koe mea, se fita kina ia, o wha malala, se fita, mai tau mai se fina.
1: Whipo mai tau lava, malo e whae whatungi a meheni, ange koe a koe ngai whakatabue koe sono whae, koe whakao koe whatungi a pōni. Po whiwhi e whakangai koe na ke lave ke ai, mai whanga maari ke whae ha whakawhi mai, a tau tā sāsi laiu, ke tokoni ke whakao koe polokalama koe pōni, sāsi whoki oku kau moe koe me mipae society, me hange koe kua maheni ki ai, koe whatangea society ni kono whingai foki ke puke puke, pe mo whakatolonga e tau rea ke tuputupua, o tau tau te fito ki he whanua tupuanga ki tonga foki, kai umaha ki tau tolu koni u takamuri, pe a ihe ui kotoa pe, u whakahoko ai whatangea koni, whamaratu ki he PMNA pripo, i hon o mai whainga maria koni, ke mau whi iloa kai, pia mo ho tau kakai, pia pē mo kina tolu whanongore te o miha tapa kutoa pē mamani, koe mate aki, ai ka veinga koe ni oku whae ngāwe ki ai. Ie, ngai kui koni ko mariwa tu foki, pia tau te tito kei osene tau wike rea whakatonga, pia ngai koe koe wike ni, koe wike foke no e rea a kakai koe uka anā tole whanuani, pia koe tahe mea o matoa ki maho inga pito, hea ngai tau pai whatungi hea whanuani, kono ngā kono a whakahoungai, a whainga Māriu o mai ki whakatolonga mo tokoni ki hono puke puke e tau rea i ha whonua o si nofo whainga tā ia ka kai uha anau tolu a e rea koi a rea whakafonua he whonuani a kono i ngā koe historia pe mo hono mo whonga na e na whakahouai a ngā hi tutu uni whakapure anga kehe kehe o makatū ngai a mōre koi au e nāu rea. Kaike, ki mua patau toki hoko atu, ko whiwhiwhiwhiwhi atu a e whakawhi koi a ki a toki tā sāsi lai u sās. Maro e lawa mai ki he programma e whiwhini. Maro mai whai mua ngāwe me hena. Hange pe koi nāu lawe ki ai koi wiki whakane rea whakamauri, bako tonu peke whaha whakawhi loa ki whakamauri ki a koi. Tēnā koi e sāsi. Koi whakamu peko hiki ke tokoni mai mua i he ki mea si ipe u whaike ai hoha a ko ilo pe u lahe ngai mala e uke i ai ka ko whiri i mai ni aho tau kei koia he mala e oi musika pe ko hiva ke ta sio ki he ke whonga koia o kua ko i aki a e reso ni koe ni hi he tata te fito ki he ngai fu a korisi koia i tonga tata te fito ki he ngai apiako o kua ko i ai e musika o kai ngata pe i he tau whonga whakatonga a whoki, ka koe o mai koe a oe resoni koe ni i he rea ingirisi. Koe koe tahe unga mea o haka e ni e se asi ka taki, koe taha whoke mea o mau whenga ki ai ke uki e ni tonga, ke lava o a ko i ngahi resoni kotoa i he ingirisi, pe toe lava pe i he taurea. Koe tahe e whonga lava ai ke whakamohurea e tau rea whoke koe vai vai anga ia. Kai kai ngata ai whoke ka kono vahe vahe atu e ngai ilo koe o ku mau me ngai sirulai se me ngai whonua ke ki he toe ngai ka kai whonua koe ke tau inasi ai. Ko ilo pe ko Filipona kai ke tokanga ki he taimi koe nei whai ai a koe musika i honau taimi. Pena kai foke a koe musika ho mau api a koe se asi nai tā piano pe mato a pārangi nai alange ka mau hiwa whai whai take ki ai. Ka kau ilo ki ai na ke hifi foke se asi i he Kristonga. Pe ko ulawe i pena ke mahalo na ke koa neti uluaki pena ke o ate whatongi a koe ka koe ka ke hanga te ke i e. Pe kai ngata i foke ka na ke hao whai whakatotolo lahi au pito ki he tau music whakatonga. Kai mahalo alawa mai ke polokalama.
0: Sāsi mai tau lau.
2: Iyo, palo mua e la maari e tonga wato kano mai ki polo kalama he hauan. Pia hupangat pe ngai whatapu. koe amana kon ki tau tano ki he ako I e music I tonga koe koutui koe mea o whae ngopu a pe ia he koe whakawa e koe oe leson I koe ni koe music I tonga o koe swai e hengai kōrisi pe ako ia I e ae nota ako ia I e tunga whaswa pālangi pe a koe ngahi kōmasi pe koe oku toi me ai koe ako oi taanga whakatonga he ukai kapo ke kawi he silapa whakapārangi koe oku ako I ngai kōrisi
1: koe ia
2: koe ai oku tau kei a pito pito pe ae kauwhai ako I tonga whamusika he kou manatu I pētai mkoe lai kamata e ae a sibi skulusi I koe I tonga ko ate nisi na nau ulaki fuafua kamata koe ae sibi I he sibi aste a New South Wales koe school certificate I he musika ya moe higher school certificate
1: koe
2: ya aia koe tunga maalunga ena ya uke ai ako miusiki tonga ko atere motoloa na hei time koe ngata pehe levolo koe oe higher living pero aho nia kukauia I he tupo te sri pe moe ngahi api ako o maalunga hake I tonga anu ako e miusiki koe mea mawinga peia koe ke whakawae koe oe ako e miusiki I ako pa ea uke hundu esi whakaponua koe whingai ke ilo e anota pe moe liriu koe me whakapalangi ke whakatonga
1: koe ia
2: koutui koe ai o kuwhaingo fua I he kuosi ia e tau kei lahi e whanau ako pia moe kauwhai ako pei tonga ki hea koe koe o tunga koe ia koe kono ai koe ki hea koe koe whakatonga o ku paurewa ke whasi isi I ngā aki koe ai tunga whaswa pālangi ka e ngā o eake ai tunga whaswa tonga he koe koe pui mea mahoinga poki e he kamata koe o ea koe koe e moritoni koe ai hiwa I tonga ura ki pe fiu o I mai kakai me he hiwa maina
1: koe ia
2: ke whinga I mai ke mai soa koe ho naure o he koe taimia koe ia ai na e mimi faha I ua pe ka koe taim koe kuhu mai la ura oku maina pe ia
1: koe ia
2: pea koe whahu me koe e music wha Europe whahu me whakia I he mea kouta ua koe whaha I whā pe koe polyphony ai koe whasi kano te noa me laulalo koe umea whau katoa e nia na reiki aha hangahi whaha I pehe I he tau hiwa whakatonga koe na e mau mahe kau papalangi
1: koe ia
2: ai koe ngahi hiwa pehe koe oku mahino ia koe ne tuku whakaholo au pito koe ngahi whetari aki koe taua alo
1: iyo
2: tuke heange ai u whaiwa pe ia ka kuosi more pia mahalo koe o tu whaka kei whai he taimini whaafi o peke mea koe he taimi koe ka koe tau tānoa koe hea koe koe nota koe fui hiki bea me fui tuunga hono o tau ongo paka polinsia e unai tatau pia tonga e moha amoa mo fisi
1: iyo
2: oku maina pe e nau tunga fasia nau e nau le e hiwa
1: iyo
2: pia koe fui maari e fokia koe ia e koe neo ngoi uhiwa mai soa oku maari e taha pe hiwa ai maina ia he
1: iyo
2: kana e fi uoi pe ia e koe tawak fangata pe koe kapa e ia ue honoa koe o musika ki he unmesi whaponua tonga kupau ke e ngahi peisiki ia e koe tunga fasi o kate fito he mea koe siakare ki
1: iyo
2: koe fui ki o ku nau peka inga aki ni he maina he mai soa ta moe hafua u koti kon kou maino e kau tamea
1: iyo
2: e koe lahen koe te iwa koe ke tunga fasi kupau ke te hanga o memorize pe te ako ma uloto ku siakare ki koe ni e lavare vai ki te mahino I e tuu koe tunga fasi he koe matui koe tunga fasi wha papalangi ia Oko o mai ai staff uia. O hiki ai nota.
1: Oh ya.
2: Pa ko alu ko nota ko ke ma alu nga o tau sio pe alu ki alu nga tu ke hange e ilo ma hu inga ko I nota pa mo e hanga e ne e no no tu kung lo lo mo e no no ka ku alu ki la pa ku fai ngo fu a ngi ko e ko e tau tu nga fas fa tonga ka u e tu nga fasi fai nga ta ta ma ma ni ke hiva e ko tu ku mai ko fu ilai ne ta pe
1: e io
2: ei ako pe ako mata I fika nga oi aki ko e kauia he po I tana ki mauinga na fai toki tā Moritoni o la vai he kakaito ngā ia mo fai lele I a hiwa faha I faa ta tati pito ke, ke hiwa faa lotu na I kamata me eko hi mi ko u antema me pe ka koutu I maholo ka pako e tau mua e, ta po tana se pito ko e ko inga ka ki toi maasi lange aho noa koi I he rea whakato ngā ai ngahi nau nau koe ni koe paka mūsika te tau toi ki I whoki si ki he anko e koe si ke I ri
1: iyo
2: kupau ke koe si ke I ri whoki alu mo nota waeu au lere ki nota kakato nota waeu o kui koe kolomatiki e
1: iyo
2: pe aku lere pe o wae u si ke I ri a ku mau ia he ka ui whangwhangu he ahon me he I ngahi awa pe koe whangwhangu koe le, lere mai aki kui ai whoke kau ai kau tangata hai aho ni kuna ulawa nau tolu ia toi whakalahi e unota koe ia o ma oe u skeiri lahi ka koe po I skeiri pe koe nai hange koe nai nai anga aki ki whanongo koe koe skeiri nai whakahingoa e atenisi taimi koe koe koe pentatonic minus
1: iyo,
2: skeiro ai koe pentatonic I foke koe po I skeiri unota nima ka koe hinga minus ia o koe fo ino tae taha
1: o buri
2: ai kai ki kau ki ai
1: iyo
2: pia koe ahoni o koe tau ke ia he ahoni ko tui fono lau kamilata kune lava ia toi tana ke awa ki he ki fangu fangu pia kune lava ia o le rei I fo iske iri kakato
1: iyo
2: o lava rewa ke ifi he u ki lahi e ai ufasi e fangu fangu koe taimi koe koe ma furi furi holo peka ko po I no ta ko fa pe he
1: ko ya
2: ai ko e a c d e he ka ka I lo p he ko me ko u e ko pentatonic minus he
1: io
2: pe a ko tu ko ko ko ngai ta ke ko ya o fi ma wa but e to ko ni me he mi ka u trata a fa u me area he tai mini he ko e ko pa ngu koe mea rea ia ku taupehe koe mo tua taha ia he ea ngai tau si o tu kehe ange pitu mo e mimi ha mo mea
1: koe
2: ka ku ka nai kai ke sevi mai pe ai kakai ia mo mea koe ia nai ngahi e pa koe kakai koe na nau ngahi mea koe ia o koe kone ngata e utoi whakalahi atu he ahoni e umea rea ia pe mo toi whakalerei I umea rea mo tua o toi au ke tunga maalunga au pito. Ka mo tui koi u ilo koi a. Pie mau ia ke tāna ki ia. Ki hea koi koi oi musika. Pia moe taanga. Pia moe... Pia moe hape. Whainga mea whika wak moe musika whatonga. I he universiti whafonua. I he lea whatonga moe lea whapapalangi. Ko tui una whika awe aki pe.
1: Sasa koe mona pita mea kona koe la ke ai pa koe tae hunga mea o whae po tāno he pōni he koe sio koe kamata koe ho o lawe ki he ngai rea o ngawe ake honoa koe le soni koe ni tonga he koe si keiri koe staff koe nota koe maina koe maisoa se koe kato e ngai rea koe ia koe o mai a me rea muri ka ku o si mahi noe tau whakau hinga e tatula pe ku tau puke koe rea a tau tolu pe hindi pe he koe taha ia mea koe konu whakarea fuke taha he kai lava ke a koe a re soni koe ni ia I tonga o ka pahe kai ke tau kore mai pe te tau ka asi mai rea koe nea ngā aki he ku hao e re soni mono ngai mea ngā ue whakarea mo ngai mea ngau e utatonu ke o toko nia kono whenga koe ke mahino ka ki tau tolu peko e musika, peko e biologia, peko e hapeha whaingare e soni, ka pako ha ilo fo ou. Ko paupe ke hao mono nau nau rea, peko e tafuka e uinga mea utau masiba rea ai i he ngahi ahoni, he na o amai ngahi rea soni ko e ai o a ko ipe he ingirisi i tonga.
2: Koia.
1: Peko e tau ou ki muri, o a ko ai he rea soni ko ia i he ingirisi, siwi he rea soni ko ia pasi, kai kai peke ke fai hano liriu, ke mahino ka ki tātoro he tau rea, peko e tae uinga e pota ana koe mo ko he pōni o peheni. Sioku lava he resoni koe ni, o a ko e o a o ke he tuunga koe nau ke lave ki ai, e lava pe ke a ko e resoni koe ni o ma umata i tohi ai, hani ihi, ihe ingrisi, pe e to e lava pe he rea whakatonga, ko o si whakanau nau i whakarea, a resoni koe ni, ke lava sibi i pe i he rea whakatonga o ma o rea bolo. Koe koe angai, ko e ne mahinu ka te au o pe he, ai mahinu ka ki mōtoro koe ni ka tū ki mō me tau kei he mala e o musiki.
2: Iho, oku o tau whamalo pe ki he tuku au mai koe e whaunga ako i koe musiki he kono inga koe kau whaiaka e ahako ia maona ka matape moriton
1: iho
2: hono whakatonga i fu i rea whakapālangi he
1: ako,
2: mai koe meja ia mai soa pe ia maina he peko hae taurea tatourea ke maina
1: minoa iho
2: iho Kakoe ulea katoa ko ia, na e, ohi mai ia he kau tangata mei mua. O au mei koe ki he, fotu e koristonga, kosiko tupo, mui uako ko he aho ko ia, lia hona. Kuo osi ngā au e ake ulea ko ia. Ka oku kei fie mau pe ke tānaki he. Kakoe ko tānaki fau tau fahe aho ni. Pea ukaua e tau, tau kulupu. Ko aha mea ke mahino, eh? Tau whanou nou wange, e tau klose hanga tonu pe, ke toho hanga tonu mai pe fo ire fa palangi o whakatonga. Heko, heka pao te tau ae te tolu iaha, tau pehe ko, hae miusiki.
1: Iyo,
2: iyo. Ko fo ire, po i mea whakakatoa ia, maho te tau iko pehe, ngā ake taanga, ka ko hae mahino ki ai.
1: Iyo.
2: Ko ia e koe pōirea koe music, eh?
1: Yeah.
2: Ta whinga ia ki he mea keke. Pea, e koe tawhanko a koe whatonga. Tau ngāo ea ki pē una una koe ni o stuku mai mei mua. Mo whaku atu e u mea fo ou koe ni koe utikai koe ki e nakaiti e au kei. Hanga tani koe haere wingi na si ngata pe haere wingi.
1: Yeah.
2: Koe mau klasko e atenisi koe i he sibi university mo e mo sibi skulsi. Nai ume ake he ia, kupau ke toi tāna kia ki ai, he? Koi ai, ka pana ke irele, mai ko si ai ngahi rea po ou ki ai, he?
1: Iyo, iyo.
2: Ka kou, kou tui sef koe, koe mea mahu inga ia, pea moha, mau e kau whaia kou tui pe, wai pe kau whaia kore rei tonga. E mehe ngahi kori si e la peo to me ke nau wako i e. Tuku ke heang e tau alu ke taa ngā pea mo hiwa. Ko tau tānoa pen i he poi peisi ki koe ai nota. Koe ngahi kerefi u ngā we aki. Koe ngahi ki. Koe me e a koe whapalangi pa tau to mai pe ten whapalangi. Ango koe clef. Tau ngā ki pe kerefi. Koe staff work. Utau ngā pe koe stafu, eh?
1: Iyo.
2: Pea moe nota koe hāhua e mea whatakiri kāne koe whika ake moe tunga whasi. Te tau tonu peke o te tau tuanga tau ngā pe ngai te mpapalangi.
1: O koe e pe whoki pe moe hange koe nake lawe kea. Sio koe whakawhawha ai. Koe whoi rea te noa whoki a koe omai me he ingrisi, eh?
2: Koia.
1: Kaukai ke hafo irea koe kamo e olo toki ai. Kaukai ke hafo irea ke koe tau ihe koe kano, eh? Koia. Si o koe e lau lalo, aia koe te koe noftui fio ia koe ngahi rea me ngahi whahai u tau ngā e. Aki lau lalo, ta tau e moi pēs, eh? Pe koe re o ma o lalo taha. Pe ko hūre vai, o koe e fo i re o e kui koe kano. O koe kui loke koe ofi taha maha koe olo toki ai, eh? I'm here.
2: Koia.
1: That's alto. Hau e te noa, o koe mea koe sopilano, eh? Soprano.
2: Koia.
1: Pe katoa siu ke ngahi mea rea, whamea e fimo ala mea pehe, okulahi ngai de beku osi mahalo ko me mahinga he ni ke tau ilo he kai ke lava ke tau mohurea kapate ta no fa fala ata ta be ke nga tau rea ko no ma ku pau ke tau ta tolo kai ha pe ko kore pe ko a ohi mai me ngai de ke o tanto a Filipo ko he Imagino que Filipe, como fatano, que me acogí, hay ojo idea, hay católica, na ojo y na otro, me iré a latina, me iré a facarica, me iré a itali, me iré a francés.
0: Ese Filipe que está en la que tú hagas, pero más bien, es a lo que haces. Tanto que Liliu Pequi, anónima, anofito, y tonga, me han oído que iba a creer con Orio.
1: Y coña.
0: Ogulaine fa be hono hono staff on eh pe mono mai ma o ilong
1: ke
0: ka ka ku winga be wa ya tu be ya ku ka be mo ya ya I hono tapi pe nebe mahalo ne ka unga mai ku sio ki na ke si ha ke ko mo ngahi o wa lotu ko na u be ko high mass na pau ke o mai to ko u to ko tolu na o hiva ki na dolia i hafa hinga harmony be ko harmony fo kre ko li o be ya pe ku fa o me ni ya o fa ke ke mego ta ko ke dama ke fuwa o ki e ku na ka be ka hiva ka na ke ta ki au ko muy muy pe
1: no fa no pues yo y high mass mo hiva ko na ko ke ai mi me yo fi he ta na hiva mai no ko e sa si ko hi ko fa ngata ngata ko na nota he ko se ko ani ki he ko ana la tu fo ke pa hi vai me to tonu ko mai na pe ya na to mai ko ni ko fa fa fa o mana ko he ngai a hon vela me pe ko ka ko mal ko la ven sa ko ki he mau inga I love a pe ke o mai hare so ni muri pe ko ha ilo me ilo muri ke e ako ke poto ha tau kakai o kai ngata pe I he I re so ni ko ni ka ai frata ta ki si o ka pai fra hingo pe ke lava ke tau o mahino ka tau to pe lava re va ko yo tau poto ai e lava ke fai en here so ni ko to ape o ka pai te tau no fohifo o fra papa ko no uhinga ai ko no mahu inga ai me ko gui ko e ako ke vahe vahe mai e kai ke ha me e lava o puri o ka pahi kai ke lava mahi no ka ke lau tono. Kai kai ke mahi no e ka pau kai ke haa tau rea ki ai. Pe ka pati tau whakafalala ta ta pe ke tau laki o ako ha rea ingrisi pe tau toki lava poto ai. O ki ai e toko lahi tonga ko tui tēnau tupu ake e kei e no no ai ilo pe kai ke nau ma o I foko ia ai nau ilo ke ngahi mea lahi ma ngahi mea loloto he toenga ngai sivilaise ke hei keuhi maamani ko hiko kai ke tau hanga fafanga tanga ko fratapu a kinau tolu ai rea ko umahino ka kinau tolu ok ai pe ai mau inga talano kon moko he mea ko ni ko umahino mai ai ai fie mau ko ke ohi harea ke whakanao nao aki ai ngahi ilo ko fie mau ke tau au sia te e lava ke fai e nia e tonga e fai ngata ke tau maa viri ke whakahoko ina ngai whanua muri utau taka muri o loai kono ngai kwe ena ngai fai ngata ia nao tolu ia nao tolu pe ka koe mea ko ufai ke ai fai ngā ke lava ke ihe rea soni ni pe moha toi rea soni pe ka kua whaampe ke maha whanga maari ke tatoe tahanoa ke mea koni ku lahi pe ngai malai uke iai ka koe ni ku lava e musika mahalo pe ke ito e pe musika ke programma hano hoko ka koe ni ku kau maa Filipo moe ngahi ilo ke ngai whai koe ni tai e tai mi whamaloa to la mahe pōni ta whai ake ka tatu whila ki taimda tāo e pe I he wike ka hau titu tolu noa polo kalama ia ae Society de Afratona, malapito to tasia si laiu, pe o mara ko flipo matla ma fer mari koni, ta to filo ki ai.
2: Malo,
0: malo da.

0: Như coi như kỳ phụ tao coi như quản nó bị tổn nó coi như của Mary và tu ai va về coi ai alo technology mọi người communications mọi người platform coi coi social media bà mua internet thì
1: Coi.
0: ai có tao la có tao xíu tao tôi hay tại mi coi ngay paro pare mà coi ông tao phiêu hay một cái tao tôi coi coi mua liền đi ông tao tôi xíu biểu của mà phô lát kỳ tổng ấy aya koe ka koe tu koe te o moda pe tupeho lau koe whetong tongi koe a society mo yanga koe ta wohi whanau i he taini mi o ku ki challenging ia pe oktoe lahi ange pe oktoe whakaamang ia mo toe pehe ki he tau nofo whakafamili ke toe maaloho yange e tau tu whakafamili koe hea koe tau toko ni koe a whanau e nau tupu hake pe a koe tau sio peke he ki he society ta ni mi ku la he fe mari aki ko ni ko me he ai mata gali ke he pe a o ku to e hu mai ai nga hi a par problema foka sociale ko e hange ko ni ko e family violence u la hange ku ke la ve ki ai Filippo ku ai family ku ma ve ve pe ko ki ha ta ta ta mai i he family ko ia pa ku tu pa ko e fa nau te nau ku mi leva pe nau hanga leva o ku mi pe ko e ha ai nau identity ko te nau puke ki ai e ta ko ngahi challenges ia pe ko ngahi ta whakakia ko tau sio ki ai tau nofa family me tau nofa society no fa tau sio si ta ko tau pota no ko hanga ko tau pota no poni ko te sio ke ngahi solutions pe ko ngahi pou ki he tau tu fa family ko tai ni bianga to to ta te fito ki tau tu tu pu ma fa nau ye nau tu po ke ko ni he fo nu amulini ka ko ni ka ko tau sio ko ni ko si like third and fourth generations he tai ni me pa ka ke ko la bi ke ai o to ta tau pe pa pale ma tau fio ko i nu i he ni pe mo back in home i tonga e ko tau sio ke pa pale ma drugs ma alcohol sa me of course is a mental health issues pa ko ngai family violence u nga mo fa mo vivo i family pa ko tau fe ngale ma ta ni mi ke tau sio ange ki ono pou pou i o fa nau pa ko pou pou i family e ko koe tawa koe no kufaka kaunga tā maki ai e kusio koe aia u koe whanonga ha taha wau ke tawa ki ha tuunga unau pehe o koe ke toi aha solutions o paupe o ku whakamu na tolu ke whakangata a e nau mo ui ko hinga pe koe lahi koe hinga koe ngai underlying issues koe kuta o nau ki lawe ki ai e koe ke whemau ha taha ke taunga kita ka koe winga koe pain pe koe mamahi koe o ngā whiohi mō ia. O ngā whiinga koe ke o ngā whiama koe ke ngā mamahi mea i. Ai aku tau lawa lewa ke tau sio pe koe hārewa a ngā hi whaunga koe te tau identify a ngā hi underlying issues koe o ngā whiohi mō a toko taha.
1: Iho koe tui maha koe ngā mea ka koe maho inga ai tau te whito me ta whaaki koe na o prevention ke tuku maha ngai whare ki mātu a tai whānau e ko tau ta tau kātou pe nea tau oho pe o Māri mo mai e tau whānau ka nea kai ki aha instruction book e hao mui a e manu e
0: Iyo tenga boni lahi tau si orema o kua ngai parenting courses e tai nimi e ko tau hei tau mainda whakirato ko tau tupaka i tonga au ku tau wako pe tatoli i he family i hanga kono raised a children a whanau au tau da to ke tu ngata nimi o kula he whangi services ke toi a koi ange a new parents ki he hanga kono raised a whanau i a kakai ko he tai nimi pe wai panau si olema pe kai whangi tools te nau te e lava e new parenting ke nau ngai ako e ke tupu haka e whanau i ha environment o ku sai mo whiunga mo safe ke nau tupu hako i a he koe development ko e whanau i he i a takai koe o sai o ku ai e good outcome koe ke nau e nau tupu hako ki ai unka wilo pera tolu ko sai ange koe a takai koe toe lelei ange e nau tupu hake koe e ka hau. Ka koe hake ko lau koe o tau whemaria ki he tainimi pe au kua e ngai challenges o ku sefe sa ki he tainimi teke na kai ki tau mahen tau tolu ki ai. aku tau siwa lewa peko ha lewa a tau adjust o e tau fe a tau ohi koe o e whanau i he tainimi i he a takai fo o pe mua ngahi new tools that we can adapt
1: yeah. O kia i ha a recommendation o mai me he potu ngawe mo ui me health ki he prevention o e tauna kita.
0: I oku, ko tawa ki tāwhaka oku is very complex, eh? Oku, right. Oku, oku lai, e, a tui whio e ngai uhinga keke he. E oku tau, heko tau, mea maheni fo ki ai, ka e ha mea hoko, oku tau sio peko hea hono uhinga. Pako e tawa ki tā, oku tau pehe, oku ai e whiwhiri lahi, a ki tau tolgo ni peko hea hono uhinga. Ka guai ai a ngai uhinga keke he pe Filippo. It's very complex, eh? Heko e koe tau sio gai, one of the reasons hangi koe break up her relationship. Hey, hangi koe wha, koe ha, koe ha nofo pe koe maari, pe koe ha whiohi, boyfriend and girlfriends, oi whanau. Pa koe ma koe foi mahawai koe ia, o kune create ia ai pain, pe koe trauma, ai tōtaha koe ia, pa koe nau, koe nau tōkoe ki nau lava o cope mo ia, te koe nauni, nau siu pe koe solution pe, ke toe nau mōwi. Ai koe, oku uhinga keheke, hange koe glavi ke aiko family violence, pe koe taha koe mole ne ngā ue, pe koe taha koe, hange koe tau, paku, o mai pe koe pe, ai whanki whaka ilonga. Hange koe te ulawe pe ki he potungawe koe koe lewa, there's other organizations, okunlau o mai a ngāhi informations, pe koe ngāhi whaunga koe ke tau lawa o ngawe aki ke tau sio koe ki he ke tau whanau. Hange koe koe tau sio koe e ae nau lau koe ni koe ki he risk factors. Pe koe ngahi ulunganga koe, pe koe ngahi, ngahi mea koe te nehanga o whakalahi koe a risk pe koe whatu tāmaki ha kaha koe ai. Hange koe pua mental health, pe koe physical health, eh? Koe ne au koe hatoa tā koe o kai ki toi lawa whakakaule rei, nau o kune tribe e ia ia koe tahi ngai risk factor. Pe koe taha ku, hange pe koe tau huwapē tau whakatapu, koe taha ku o ku kaike mo uile lei, pe koe o kansā, pe koe whaina whaia ngai whakaukau pe he, tene lawa ia o mai ngai whaina whakaukau koe pe he ke toe nao moi. Hange koe exposure ki he violence, pe koe trauma, pe koe abuse, hange koe koe lawa ki ai koe, koe ngahi family violence, pe koe trauma, he? Pe koe failure, ki hange koe ni koe expectations, o nga tau wha, tau wai lai pe te mi lai o tau wha lai pe ki e expectation o ke whana o ke achieve high achievement pe ko his poti pe ko e ai a koe koe ngahi koe tahai o ngahi risk factor koe hange koe is a modern thing he tai nimea I toka sio koni koe ki he conflict about their sexual identity koe pe koe unemployment pe koe alcohol misuse eh? Koe e mau whaitokona tapu pe amu alcohol pe koe sense o whakamā i a whainga mea au koe hoko koe ngai whainga ki i mea ia koe ui koe risk factor but me koe nalavi kei relationship problems kau te aia protective factor ke tau sio ki ai. Hake koin koe tau nofa family, tau connectiveness ke each other, pa my friends, mo e tau community, mo e tau haia protective factor. Pe koe, hake koin koe tau laukau aki, o e tau mo ui fa culture, Tongan culture, whatever culture you identify with, ka haia ngai protective factor, he kune mai ea confidence ka tau tolu, pe tau identify. Koe tau moi whakalau maari e spirituality, kaha ia ngai protective factor oi aingo ku lau koe ki ai ten hanga o whakahoroki fo koe a risk koe te hataha ten tau agita. Koe tau kau koe ni ngai community enrollment pe koe CRC, pe koe ngai mea community i he ako cultural aspects. Whainga mea pe he, kau mo ia ia e protective factor. Koe support koe ni he family, ai tau whanau, mwen nao ngai social network, mwen nao kao ngai kao mga mea, kao mo ia he protective factor. bao tau a koi fo eta fa nau ke nau problem solve eh? Ke nau fa kau kau koi ke anga koi ke nau anga ko o ai ka le le ai me ko ya ko access ko ke support esteem and sense of belonging ai ko ka we ni ke identity ma ta ko ke belonging pe ko meaningful contribution ai me ko to ko ni o ku ne fo ka ha o ku his research o ku ne tala mai ka we he protect ko ha ka ha te ne ha o ta ta o fi pe ha ta ko ne me o ka tu ko pe ke te ne o ku fu to la lo ne mo wi pe a distress pe ya o ke tu ma ko ta ma ki ta a ko ko fo ka sa pe ni a fan ki a ka in ka fa ki ba ko ke i lo i ke ta o si o ki ai o ka u le re ya ko e pe o ton ke fa ka ai ai ke tu pa ko ai ta fa na pe a ko be ho ba te ta la ve pe ke na ai we na ai warning signs a mari ta te ki la ve ki ai filippo ka ko ta pe a mo ki me to ko na to ka ga ko ki ke ta si o ko ki ka i fo ma ko te ne la va ko ta ta pe ne malui o e ta fa na u e ta e ra ma ko e na tu po ke mo to e ta ha pe ko pe ko la pe ko fa na u pe ko ta ha e a pinga u e pe ha pe ko ta society pe ko ta community eh
1: okay ha fika pego a telefone pego a contact pego a ngawe anga elava ha matu a fitu taki ki ai o kapa o ki ai hafa inga hu ube pego a ilifia ki hafa na uga ha hataha tena ulau fitu taki ki ai iman
0: Io Filippo la pe fa ki pon ga we lava o fe tutta ki e sai ko ta internet pa ku sai ko ne ta u ai to da ko to pe ko ne telefoni ka we fika o ba u promote ma pe ko ta fi tu tol fi tu 1737 ko fika ia o ku text free pe telefoni free ko te foi lomi pe kita ai ta fi tu tol fi tu pe e alhanga ton ki ato kotaha e lava e the other end of the line te ne lava o tokoni te tohanga triage kapau ku alatu ku fema o ataha tonga pe ko ataha matakali ke he te ne lava triage kana tol ki tokon ko ya e koe pe ko faingo fua hono manatu ye 1737 taha fitu tolu fitu ko taha ia fika o ku anga lahi o pito ki te o ku kapakua hamea o ku puputu a taha ki ai the concern about 1737 o ku ae whangi o ku doi pe foke tau wha encourage pe a taha kapau o ku fu concern o pito pe a taha ki a taha o ne whanau pe koha ne whamili o ku tu he tunga whakatu tā maki ko e wame taha pe ke taha ki he 111 aya koe fika pere a ka polisi pe koe a viki a nearest hospital emergency place he tena ulawa lewa o ku manawasi a hataha koe inga koe tokotaha koe o ku tunga koe o ku iai ka koe whangi pun ngawe ke heia koe lifeline o koe moe youth line o koe ngahi te koe ngahi mea koe te lawa peo alke on the website they'll keep you straight away the number ka koe lawa line 0800 543 354 o koe ngahi fika ke hepe o kia koe suicide prevention helpline o kumau pe moia i he aluhe a website ka koe ilo pe mahalo koe foi fika koe o ku mahuinga taha e 1737 Filippo ke manatui atuna tolko he o ku vawe taha ai toko ni me he tawhake taha.
1: Manu, o kia ha ngahi sevesi, o kia fwke whangi kulupu, hau whangi kulupu youth, o ngā wha o mai hakau lea, inspirational speakers, motivational speakers, ke lea ke whanau, mo tataki whanau, nā moe mātu ape, ka o kia ha whainga sevesi, pukua taha, o ngā whai whainga ngā ue peheni, ke whakaloto lahi. E koe tai mea nihi fōki, wha koe loto fō i whānau ia, koe koe tafulu i api, pe a hoko e nā uomai, nā utoluia, Peko hii nai hoko hamea, peko harai he, he church youth, peko ki klub ko nio puka puke. Kako fiema o koe ke loto lahi, pea tuu ye te ia pe o take the lead. Kako ka whainga klubu lea pe he mo whakai ai, e man?
0: Oko, mahalo koe klubu pete u, o glahe na u, na outreach ke tava ke koe le va. I know le va is an organization is te nau lava o koe nau whikawaki mo ngahi tava ke he koe te nau lava. Tarau fito ke Pasifiki. He ko nau tolu nau specialize pe nau fund ai funky tava ke. Ai koe mahalo koe pungau e pe mahalo te u e lava ke uhanga o o ate tainimi. Aia koe o koe pe, anybody can go on the website koe www.leva.co.nz koe nau tete you got in straight into to the website pa koe leva u contact detail mwena ngai services tenau lava o tokoni atu ai. Ai maha koe ki tafak pete pa tenau lava o connect ki he ngai feitu ke he kona tol koe happy a koe o Pacific Pacific Services, tata te whito ke well-being, tawak mo mental health, tawak mo suicide prevention, nō ngai polkalama.
1: Manu koe peko tā taimi, whā malo atu ae mau taimi, pia mō ngahi whare, mō tātalai whare kone uke o mi kutu pē mai ao ngātu ke Natole kau whanongo. Te aha mea te ke tokanga ki whaosia ki tā noa, man?
0: Eka, iko, mahalo koe pē, Filippo, kako nau humai pe nau whanonga tuki asane pulgo no ki hono advertise mai kone me ai 40th celebration at MMT.
1: Koia.
0: Ngai peko mea mai ko tuli at MMT Old Boys Top. Ko popo anu pe ki he tau kainga ko kawe ki ko miti ko ni ko hono organize o 40th ko popo anu pe ki ai ko te whahau anu pe ki. Kaya e tau community tano kau mai ki 40th celebrations.
1: Malo e pe. Kilave
0: mai nebo ke. Malo e
1: pa ofena mai. Ako tikite e lava pe o fafetuta ke tu kakoe.
0: Te e lava pe o fetuta ke ka ki au ka ko ka kwai pe ko Willie Wolfram he is one of the contact pe ko Terro Life Haki. They are the both people that can contact to. But then anybody can contact me on 0272444419 and I can direct them to the there's a ticket, you know, tickets website. Okay, mahalo ku o whakahau kat pe ahono advertise bela tu pe he time koto pe he PMN every time so people can just wanted to go out pe hono perform another pe he tau community ki 40th celebration.
1: Manu, malo apito, mawa hai whiawhilerei, kata toki whelonga ki he programma hoko. Malo. Ko Manu...
0: Malo apito, ko mawa whaingamari. Yeah.
1: Manu fotuia. Kai o ato elewa whanki I whanono ongoni, peta toki hoko atu ki he programma hono hoko.
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: Ko vai maalala toa kalau, me kautaha koi a Planet Cars, mana whanono o matu waki ki he weekendi malo vai.
4: Malo apito te vita pe malo mo lao maria ho eiki. Lerei ai tonga ko toa pe mo whanongo mai ki re tuoni I he aho whao fo ufa koe ni. Ko ia I koe aho fo keni atae toko lahi ko ia ke nau mea mai ke he Planet Cars o whatawa to mo mea lere. Ke atai pe fo ke ngongo lerei ko kote ke whatau hao mea lere. E o ato cashback o kamata pe me taase o au ke ni mafi. Pe alava ve pe foki ke toko ni e di motoro he tu unga kotoa pe uko ke iai finance. Aia koe weekend ina I deliver at foki me alere ki taulanga, ko me alere fo koe ni koe Toyota Hiace commercial, ko wea kotoa ta koe ni kwa ene ki ngā ue, ke whaaonga ia ni me alere koe ni. Pa fea tai pe motoro ka inga kotoa pe uko ke mui o kalanini, ka mui taulanga, pe mui Emily Tony, pe ko Weringa Tony, lava lere ka utahani. O tiriva to mo me alere ko mo ngai se mau. Ko e konga fukia ai tokoni ko ia e kautahan ke tonga ko toa pe itai ke na uofi henu. Ka kumalava lere I pe frau ko e ngai mea fra pe papa to e tiriva to le waho me alere ke fitu ko ke ia e kaske ke me alere. ke waki ko ia sa pepita mai o atai petara monu, tamai ko toa pe inu sirani ko ia ko sa pate ko inu. Hoko mai ko e ko sa pata mai ka mai ka sau ek fa finek mo tolu ko e mo teo ke tari hui septema, ke tata lele mo tolu ko e hape o mo fema ke kalas ke ike he ko ia ngai mea lele, aia te mo lava ke fo ke pes Facebooka ko ia, a plane cash pe ko pes ko ia, a aku o lava ke o atua ia ngai ata de totonu, o ngai mea lele ko ia lava ke mo fata awat mea tuk mao tolu, pe a ko ia ma watai ngai ka SUV o a o ke ke ngai yuti, Mufetu taku me kate au ko shika telefoniko noa ua ua, noa fitu hiva anonima anogalo, peko au tonu mai peke mai ate shika te au fitu kono e Nelson Street I onehanga ka mumea.
3: Ko vai maalala toa kalau, me kautaha koi a Planet Cars, muna ufanaonongo matu waki ki he weekendi, malo vai.
4: Malo apito te vita vea malo malao maari aho eiki, lerei aitonga kotoa pengu mufanongo mai kere tuoni I he alfa ufa ufa koni, ko ia I koe aho fukeni atai tokolahi ko ia ke nao mea mai ke Planet Cars o fratau ato mo mea lere ke atai pei fo ke ngon o lelei ko kote ke fratau hao mea lere e o ato cashback o kamata pe me tahase o a oke ni maf pe alava ve pei fo ki ke toko ni erdi mo tolu he tu unga ko toa peo ko ke ia e finance aia koe weekendi na itili vat fo ke mea lere ki taulanga ko mea lere fo koe ni koe Toyota Hiace commercial ko wea koto tako ni kwa ene ki nga ue ke fra au nga ia ni mea lere ko ni pa fea tai pe mo tolu ka inga koto ape u kai ki mo I okala nini ka mo I tauranga pe mo I emili toni pe ko weringa toni lava lere ka utahani o tiri wa to mo mea lere ko mo nga se mau koe konga fukia ai toko ni ko ia ka utahani ke tonga koto ape u itai ke na uofi heni ka kumalava lere pe fra au koe nga I mea fara pe papa to I tiri wa tu le waho mea lere ke fitu ko ke iai karas ke ke mea lere ke waki ko ia sa pate tamai o atai pe tara monu tamai ko toa pe inu sirani ko ia ko sa pate ko inu koko mai ko e ko sa pate tamai ka mai ka sau ek fa finek mo tolu ko e mo teo ke tari hui septema ke tata lele mo tolu ko e hape o mo fema ke karas ke ike he ko ia ngai mea lere aia te mulava ke fo ke pes Facebooka ko ia a plane cash pe ko pes ko ia a aku o kulava ke o atua ie ngahi ata de totonu o ngai mea lere ko ia lava ke mufata awat mea tuk mautolu pe a ko ia ma watai ngahi ka SUV o a o ke ngai yuti mufetu taku me kate au ko shika telefoniko noa ua ua noa fitu hiva anonima anogalo pe ko au tonu mai peke mai ate shika te au fitu kono e Nelson Street I onehanga kamu mea.

0: Joka järjen taulainen katakbe koin malko tulipi maata honi pe malo e kaumai ki he polo kalama o ku fefe te te ki he tau fa septema e mo e hoi fa fine
1: malo au pito e Filippo e mau fa nga marie ta ko kore ke u fa nga frata po ko to pe ko sio no pa fa ke atu mi nga luani kai ata mo ke fai ha po ta la no a ko uhi ko e ka venga ko e ne o e sa fini ko sio ki e mai na ko e ni o te te wai a tariui a e ha fa fine po po nga we a fa fine o e nga si a si ko more more pe e Filippo ka u ka u a nga we a ki pe a e po ta la no a o fe ka u a ki pe mo te u e septema ko uhi ko ke u la ve i pe o ku a tariui fra septema ko toa a nga si a si ka koe ku mau ki a i koe seas metatisi ka uke a moe ngahi seas frau e siriana pe a pehe foki ke seas tonga ka kuhange koe mea fai ki a i a po tala noa e Filippo koe taha e ni ha mahina mahu inga au pito ki he ke loto fare o seas yuk mau kau ki a i pe koe ngahi seas frau e siriana i he mahina ko sepi te maa i he teu o tariui o potu ngā ue a fafine. O potu ngā ue a fafine i he ngahi lotofare o si a si, ko tahai aha ngahi potu ngā ue o mahu inga pe a o ui a upito i he ngahi polo kalama keke. Te ulave atu pe ki he talanoa fe kau aki pe a moe teu teu o e ngahi tariui. Ko e sas metotisi e Filippo o ku mau mei mei ke mau mau kotoa a ngai sa pate o mahina ko eni. Pa kufaka maafana e te si o ki he kawai vai, ange ko ia ko potusia se ko ufa kaungata maki ai, ko e tau matu o tu a taha o ku kau ki he tari ui, ko e tau hiva ono. Pea ku kei feinga mai pe, mo lava mai pe ki fale lotu, ko uhi ko e mahu inga kia te ia ke ha o tari ko au, ai he ui o fai kia te ia i he mahina ko eni. Ko e teu teu ki ai o ku iai a ngahi hiva whakasiasi. Pea o ku mau ako a ngahi hiva whakasiasi. Pea i kaiko ia pe o guai moe mau ngahi hiva whakavahe. Pea i kaiko ia pe kauto iai foki moe mau hiva pakatahataha kotoa ai kakai se fine o seas metotisi a okalanini. Pea i he ene pehe e Filippo o kuiai pe ae maafana mawahe pea moe vakai ki he anga hono ngā we i pea mo hono kei pao tolo aki mai ae fo i fonga koe ni koe mahina septema koe mahina ia kutuku mawahe ma ae poto ngā ue a fafine pe koe kakai te fine o e ngā hisi asi ko ngulave koia ki he hiva whakavahe aia o ku mau vahe tolu, aia koe vahe kolo, vahe loto, vahe saute. Pea o kuiai rewa ae pōku o si vahe ima vahe, ke mau pō hiva whaka vahe. Aia koe vahe kolo, kau kia sa se lima, koe vahe loto, aia koe vahe vahe pehe, aia koe mau pō hiva whaka vahe, pea motari ui whaka siasi. Ui pe ae ngahi potsi asi, pea tuku kotoa ae sias ko iao no kakai se fine o tari ko au pea os pea fai moe hiva pea kuia moe mau hiva whakavahe pea ihe sāpate whaka osi ko ia o e mahina ko e ni sāpate a hoa fitu o ku mau malanga whakatahataha ai a ia whakahoko ia ki he ke fitro ko ia i Remuera a ia ku mau hiva ai a hiva whakatahataha ko toa koe ai kakai se fine pea koe ku whakatala noa pe ki a iho no mahu i ngā e Filippo e kui kai ngata pe i he mao e whanga maari e ke whaka ilo ngā i e to umatu o tu a pea mo e tari ui iho no mahu i ngā ka hulawa foki ke toe show ai e ngahi tare niti pe kono whakaha ia e ngahi tare niti whaka mūsika mo e whai hiva koe a hawhafine pea i kai ko ia ka ku lahi au pito ngā hi kau hiva whakasias o a o ki he kau hiva whakalahe o kamata ke mau o ku ko kau whai hiva o e whanki tōu fine mui ka koe si o koe ki he ki hono pou pe mono o ange fa nga mari ke na unga we ilele yo na unga itare nitiko ya pea oku ya ya ma fa malahi ko ruhi ko ilo i e ya i pe ai amanaki ki he kaha ue hoko hoko lele ya tu a nga ue ko ini oku mate aki i he poto nga ue a fafine mako ki mea pe ya Filipo ko vai vaha tu tu ke ka pau kua pe ui
0: Malo, ok, fuki ngahi, tfioi me ngahi siasi, fa me toti si pe, ihe kau papalangi ia. Pea, o hange kuna faasio kina tolia kia, ngahi poini fra negativi, kako talo fioi, ihe me toti si to nga ia, mwe wisiliana. Oku te ongo i maafana ma upe kita ia. Oku keke ohake upe o keke hato tonu a fafine. Ikai oku hiva aki ai fae muono fatongia a fafine i e famili. Pe oku whakaloto lahi ma upe mu wha maafana wakai atu mutua katolika ia koe ni ki he polo kalama mu ene ui koe oku fai e tiulipe.
1: Oia. Ie, ko mea moonia e Filipo, ko e taimi koe oku, ko e mea pangope, ko e ikai ke inasi kotoa ai kauwhanongo, ka ko e ngahi whare lotu koe oku whakahoko ai ngahi tari ui, whakasiasi, oku kapau oku te maulotu i ahoko ia, o wai peo no maa whana maa vahe.
0: Aupita.
1: E taimi o ku uia i hotohingoa, neongo pe oku te foilea e ua petolu. Ka i he taimi tatau pe, u te vahe vahe e te ki vees folofola. Pe a kapau te fie faiha te ki hiva, oku te hiva. Pe a koe taimi a oku te whakalaulau loto ai, ki he taimi o fai ai a e te tari ui ko kita pe a moe eki. Ka i kehe ko iai foki oku fe riuri waki pe foki ngai fōunga.
0: Koe.
1: Koe uhi koe oku iae ngahi potiasi oku tokosii pea oku vave au pito e ui tahataha ki nau tolu ke tari o nau ui pea koe ngahi whare lotu koe oku tokolahi ku kamata ke mau ngaue ki he fōunga e ui pe ae kau tou lekereka tau fitongo fulu pe koe ta ono nima, koe mea ia ai whaanga lotu e sio ke tokolahi ko nau kainga lotu. Ai waha atau tau fitungo fulu ki olunga, ui tahataha ki nau tolu pe a nau tari ko au fai moe nau tala loto. Pe koe toe ngā rewa o e kakaise sine ko to ui iki hifo, o kui pe o nau ingoa ko nau tupe o tari ko au, tala pe moe nau wees folofola, pe a nau taritari ai o ku maungawe at Fok Filipo ai whakakalasi aho o ki ai e whanki prayer groups pe koe kalasi aho i esi asko toa pe pe a ui katoa ki kalasi aho koe au nau tuu pe a toki hua e nau hiva pe a fai nau talaloto whakakatoa ki foi kalasi aho koe ia koe ki fōunga ia taha o ku kamata ke ngawe aki ko si o pe ki he taimi mo toko lahi ka ku hange koe lau maari e koe o e tariu i whakasepte ma o ku hange ia koe ha o si pe tariu i o ta ukoe ni ki he kau fine eiki mo kau toule kereka o ku nau whaka a nau a pe o pe he pehange mai te nau toe kau he tariu i pehen he tau fo ou aia oku iai e whaahinga a lau maari e ia i he kakai se fine pe mo e mahu inga maari e kakinau tolu a e ui o whai kakinau tolu mo ki fōunga ko e ni a si a si ki hono puke puke ki nau tolu mo ngahi mea ke nau look forward ki ai pe koe mea ke nau whai ke tau fo o ko e ako hiva whakasi a si oku ikai ke pehe e ia ke uki, ke tala, ke peheu tala, fafangae. Ka oku mahino pe ai maafana i he tu umai e ki whana o koe, pe koe tu umai ai whangamoho puna o pe mai. Te mau ai e ki iputi o e ako hiva e fia fini ko uhi, ko e mau whae o keimo ui. Kono tau walungo fulu, ko e mau whae tau fitungo fulu. Aia oku ngari ha na ia ki tu ake kau pālangi una upeheu too much pe oku ka ko wi ko ki tau tolu ia na tau tupu pe tau tolu si o ai pe a e aluha ke pe a fa nau oku i kai ke nau to fra mahu inga i o mahu inga ka ki nau tolu ai mo ui ka ko tu i ko e tu ku ngai ia pe mo ia ngai teu teu o tariu i septema oku loto e fine eiki kotoa ke lave mai, ke kau mai ko uhi, ko tae amanekina e fono ngā ngā pe to e kau he tariko au e tau fo ou kako e lau maaria ia pa moeanga e teuteu o e tariu i septema o kumau frahoko mo teuteu ki ai i sāpate ko e ni pa malanga whakatataha rewa ki sāpate ui ke kahau.
0: Tā mono atme te uripe ki fra septema pa moe mo tari ui a be ki fa e to pe o fa no mai a fa ta wan e ke hoko a e mahina ko ni ko mahina make a mo hu e ta po ki pe ki fu mai mo ne ke lesi o ka nga ta pe han fa ma fa na ki ta to ka ko fa na o pe mo ki na to lu a ka u to le gre ka mo si fa fa e a ko ni pe wa o fa ka mo to e fase te mau fai tulipe.
1: Malo au pito Filipe te malo e Filipo pe malo e mau fai ngamari e.
0: Malo? Kata utoki
1: malo. Malo.

0: 그래. 그래. 내가 나이 또행아 보러 가라마 그나 오시 아이 메우테하 방기 아이 홀로베고 하 포두두 아이 보러 가라마 오구 야모 나이 포두두 게 헤레 바데
1: 아말로토 필리포 코에 Sabe que foi tudo na FAI que comete com isso tudo, coupé ou e o clani, que foi tudo que conceito mais fanau e a to e fia fito na guia da Enfito, o que foi Hakopen de Willi e Holo Koya, a peça parte com Eni, o que foi a missa e Catnali e Moe Isiela e Mangele e Centuries. Pe a ihe hoko tahawa oku oki ai ai whanau a rapuluko ini pe mo timi tua katoa ma kauwholau o talapetu tun ke nau lava mai ke mau kauwhata pe mo ikatnali he misa ihe centurisi I mangere ihe sapate hoko tahawa alo
0: alo pito pate koe ngape koe ko mau atu pei a ko heni mo ki ilave e saibe ke ta ki ilave te pe ke tu nga e a ko i toa ko tu o ku mafana mau pe e ko listu tu kua fo ko hi ko e popo atu ki ngā ue o fefe a e ngā ue mo fo tutu ua e ko listu a fo pe mo e a ko whakaluku fua I he retio ko ni o kia e mau proklama proklama e kuris tutu ke lana proklama e kuris taku I lau proklama e kuris I Sato Sefo Community College kako e vai vai manawa pe ia e whakakato ko ni e kuris a fo o ko I ke totofu pe a ngai ako katolika kako e naku ke mea mai ki laveng pe ki fo tutu a e ako mo e ngai ngau e ako katolika pe mo e langa tangata kona ki fai mea fo o u pa dele kata
1: a malat Filippo e fai ngā maari e ko tiko e fa o sieni o e fai tau fa ako e o e tau koe ni wafe wano o e Hana, ki atu pēne a ko, tātou te fito ki he tēmi whā o si, ka tēmi ono whāia e tāu. Koe, ai mea mau inga pē, ku hangana ki atu ki ei, ka te teo e siri e whānau. Koe. E ngata pē, he whā te teo e siri e whomono, koe, pāsi o se atu he ahone ngā hi ai ei e whānau, ka te teo ki he siri. Hei, ko ne hua tu pē a ko, I he tēmi ono whā, Ospe wike uo ka mata si whainolo ia e whomono. Mui mui a doi bemo si whainolo a ngāhi kalasi kotoa. I he tēmi wha osi koe ni. Ko tiri e ku ki nou nou e tēmi koe ni bade hoko mai e si whapure anga. Pea hangana ke doi bemo e teu teu ki he tanak tuunga e a koe wha osi o singa. I e maina ko nove ma. Ko tiri koe ngāhi mea lalahi pe a ku hangana ke doi e ati a koe. Ka oki kai tuku e siesia pia sa e whingau e aki e mātu a e PTA mo e kristu tuku he langa ake e tau api ako atau te fito pi he langa ngāu e whaamu ke whai e langa e kāpela e korisi pia e aimo whaamu ke te whai hano whakalelei e peato pia ki he kāpela motua e hoko koe a misika kate mia e api ako oku ngāo e whataha e koresitutu kupea pēki he a PTA pia moe a ako lolo tō ngā pē a whaamu ke wha hoko e ngāhe palani ma ngāhe whatutu koni pia mea e toe lerei angi ai e ngāo e tau api ako a tau te fito ke hanga mai e tau fo ouna pia moe ua whatongia a tau api ako
0: Malo, Filip. Malo, atu a wha malo, padere, ngā au e ku whai, pia mo e te utanga tau ke whai mai siasi, pia pia fok mo e whanua. oku ko ilo be ga nga hi tokonia be hange hange hewa hange ka ko ilo be kono monia be kai hange ka nga mari ma be foto tu a pulanga ka oku ke a piki tai be a si a si a ki fatongia ko ia ke kawa tu ia no ako i to tangata a o tu puha ke i he i he fonua tonu be a Fado ta ko me faka ko ko ya ba de pe ku ya hariri u ku hana ki me ka hau
1: mala tu flipo ko tu ke ke tu ke ka hau ta ta de fito ki he a fatomia mama fa no ta ta ki e vaka ta u a nga hea piako siasi, a piako katolika e tonga, a kum tafi tuku a pe nga o e malo hea e katnali po a te ako pe pe ke Kristu tuku piti e a neo pe a nga hili liu I he a whaako fatongi a e tau fo ou ke a piako kaku I kai tuku e popo mai a Kristu tuku a piti e ga ma nga he kupu fe kau kau aki peo e a e palo kia ka moe ngahi mātu ape ka Kristu tuku pa moe mate aki ako katolika pe ko api fo ou hiona toko ni ae ua fatongia pa moe ngāua ko tā pia kwhai mā tā api ako ap fo
0: Mahalo apeto pādele mau taimi po e tala monua tupe pe tupe mua ke u whaikika tupe mo no whakawhi atu ae Kau Kristu tuku apfo ou, pea pe fo, Kristu tuku katolika, pea moha taha pe o ku mafana ke kau mai ki he ki na whakarea pe mea, ko ki ka painu pe e folau ki he Boundary Road, ai u ki ai apsiasi sangato petelo sanere, I e holo ko ia, I he fiafi tokonaki, ko ilepe, ko staratala holo he ngahi kulupu, kakoe te ria pena kai ki a watu, te ria pena koe ki a haongo te ke mau, kauku ke fie kau mai ki he whatahanga koe ni, koe ki kapainupe, feiloa ki atuai mo e whana wako, pepe hepe foki mo nihi o e kau whaiako na e kau I he mui mui mai a pātere, ke whatau kei e whanau, mo mau hanau ngahi whainga maari, haine te hangai loi, na o mea hai skolasipi hai nia ngai loi na maua whanga maari e waenga whanga maari e ako I he funwani pa koe ia koe e fiafto naki kamata pe koe ono e fiafi koe ne hoholo pe la a palo mesma e palestinia o spalo e kawaia tal tali mai patele ki frausi mai bie pe kutaha mea tiki tokangi ai
1: Amalat Filippo, pe a koutu koe Fia fia lahi e whainga maari e piheni pia tarau te whito ki e whilongo aki pia moe ngai mātu a Kristu tuku kotoa pia I he tapa mai he tapa keke pia me he saute me Christchurch a e ofa pia moe tokoni moe pōpō mai ki he ki kauwhalau koe ni wau mai pia ke mautu tai okalani hen a e taitale rei mautu re Kristu tuku pia Pepe amanaki anga lelei, amanaki lelei pe ki he oku atu e tare niti ki whanau koe ni, e aiha taimi, e aha nau painga maari e whonuan. Pea kutui koe lotu pe moe huwhaki, ke tau whi huwhaki a ki pe, he fua whatongia ko tau peo ku tau whai, ka tau tau te whito ki he apiako a pfoum, e langa ngau e oku hanganaki atu e he wha osi osi e tau koe ni, hanganaki atu ke tau whouna. Malo apito.
0: Malo apito pa pepe mo e tala monua tika te koe e pātere, pe mo e folau, pa pepe fo ki he tatake o ke whai ki he apiako, ta tala, tua ipe ho mau ofa ka ki nau tōlu koe na oku nei kai ki he folau mai, neo mpeu ka ki nau heni ka oku tau whataha pe I he lau maarie, mo e hufikina pe e ngā au e kumu whai, te u tangata, te u whiwhine, te u e ka hau o e siasi mo e whonua, ofa atu. Pea tautok whelonga ki wiri I he fiafto kona ki I badere.
1: Malo pito. Malo pito Filippo, ja.
0: Malo. Kai Frans ja gebe.
1: Malo.
0: Malo fia Freddy.
1: Malo pito. Malo. Malo. Ja.

0: whaka amoko ke mawahe koe me iai ke mea. Mo e nau tala noa politika are, aho koe na whai e koe e whiri whakahaloto. Na pese te hiwa walu po i niua na kakaina nau iai ke whiri. A pung pung e pe kakai o tuku laini ke whaha aho nau loto. Tātou rea koe ni pena ea o pese te whanoa kai e kau mau whiria pe ikai. Kako uinga e mahu inga. Aho tau amui, mo e tau whotutu ki ka hau, mo e tau tau ataina, ki tau siuange, pe tau wha mahu inga e ngā whenga maari koe ni upo mai, koe atakai te mokalati, tau tāno te mokalati. Ka koe wakai pe, koe ha, oku mahu inga ka te koe, aho o whiri, pe apau oku pe oku mahu inga, o te hawhonga e lawa ki tau whenga o eake.
1: O koe whai mea, Filippo, oku kadau tolu o te o si ofi ki hanga o filia he pure ama e na u ilo be na tolu ko ha u me fe ko me ta ho ke tau to anga o kai ko tau tolu pe ku to to kamata ke to la he mai mo nga he mata kari ke he
0: koi
1: pe ga paure va he kai ke tau ka u nga ka u fa ta tu po po ke te ke tau ta fa ki tau to pe ku fe pa i bu ke ka u ke ke fili ki ai he e albe dai mia pa ko tau kai fi ma u ka tau tolu mo e ku tau fe ta kai ropta to he e a ke tu dai mini o ku wa nga he mata kai dai mini na na to la kas ki tau tolu dai mini an tau tolu ko na tau ka mata i ka u he langa e fo nuan
0: ko fili poate fra kolorani fra mui mui na me na as ko ne fo o e na tau ki kantite ti tonga bago feina ki tama e na ebe hono mala e whaka akademika ona mo whaka ngā au e civil engineering ka nā ne to o e ta whaki whaka politikare koe ni o whiri pene ne ulungia mao he kau mea ia ai whiri kau toa ia ai he ne viritaki pe a hopo i o whai ai hono wakai i Tako kui ai e ngahi whakanā whāla ia, kātai pika whao ngai e whuiri ai a koe ia, piko whanki mio.
1: Pika lai.
0: Ia. He uki ai fuki whai ngā kuosi mate, tako kei mō i piko nao ingoa nao tōlia he mea. Te tāu tā tōlia ka api, o nofo rei ti ai, o ku kei rii mai pē, me i ria e kau mea na nao iai he fuoloa. Pea ka pau e rii mai, me i ria ko ia, ia le sisi tai pē kitai mo kāsi a ko ia. Koi. Pate e whae kitai e nao whiri. Koi. Ko, mahalo ko ngai mea nai pē he. Ka ko uhinga pē aku, o tau siu ki tawhaki, to tonu, mō mā oni oni koe, o e whiri he, koe te mokalati whiri ai, toko ta. Pe ko hāha mea e toi whai, ke mahu inga ia e tau kakai.
1: Koe mea pē taha mahu inga ia kakai. Tau lau fo ke whanua ni koe tau hiki whanua mai ki ai. Koe tau whanua fo ohia ki tau tolu.
0: Koe.
1: Taka uhi koe heka ke lava ke o ngona ho tau reo tau tolu ia. I he ngahi tūtū ni mai ngai whau polisi. Ka pau tau sino tō koe ke tau tokanga ki ai. Kwa manatu ke taim koe Filippo nae. Pa fai koe ni koe ni kamata koe ke whakatau e u kere kere mo e u api koe ni koe kere ni nesi. He?
0: Koe.
1: Pa ma uo atu e ke whakata. Manatu e koe tau matakarina e nofo. Koe whakataha koe ia, koe kakai koe na nau fona koe kau pālangi pe. Mahana mau toko tolu pe. He? Kau tonga.
0: Island.
1: Ai kau island. He? Mungi kau lalo tonga. Mungi kau maori. Kau koe kau tonga na mau toko tolu pe. Ae koe na e maha uinga koe ki ai koe ai whiri. Ko mau ki reo koe ia koe pe na e whai koe tuu koe whai e toko ni koe me poupou ki he. Fie mau ai ka inga tonga. Au sen koe ia e koe kau pārangi e unau koe tau ima ki tau tolu. Ae koe me e koe na e koe pehe koe umare he rea e whi fina ne pehe. Ukai fie mau ke ke rea whaka pārangi koe pe te ke poto pe te ke tuu rea. Koe fie mau ke nau sio mai ku tau tokolahi ai. He? Rai au tatau bia mo e whiri koe ni. Au whia maa uia ke tau da tō kau e whiri. Pea tlawa ke tālai ho tau loto. Ke tuku atu ke tō taha koto ape. Ke tuku atu ki politiki whakato ngai ki tōnga pia ku tau omae tatou ki heni.
0: Iyo.
1: Ai tatou e mea koe ni. Tau sirani ku tau omae noko nuri. Muri.
0: Iyo. Oku. Oku ema ki ka venga whika ua ia.
1: E oi.
0: Oku ki whakaori au ia. Uri iria tu pe au ia. Ulua ki pe, koe om, tau omi koe ni whetukutuku mai ki he ni. nei how big if ka ka wea tauni manoa ko tauni manoa ai fotu ko ko ko sia tonga katolika kana o mai patere poto hele fa tonga ki tau hi mo tonga pe a ia e mau ki fotu mau ki yuf tan ko ia
1: oi
0: pe ko mana tu pe na e imagino mai ai me ko identity ko hai iau mau inga ka mau tolu ko e mau tonga mono tauhi o mau tonga sai ko ko tahania ngai mea ku hoko ku wike fe ia ne whanongo au i he social media sociale na ngahi i he fai whekau a ki moto a whaita kua i he mea ko e kai ke tui a hono tawala ka koe ta maka tam whaita
1: koi
0: pe aloa i tala ngai a whaia ngai tala noa koe ni ko hai au koe tonga a hoku tonga o kumakatuunga heha hai maho inga ko whiu ipi aku ki tau tala noa ki hepe lava tala noa ki ai te ulava nei o tawala pe kau ki tonga pe e sai pe nai ke ukei ko au iku e tonga whanua momoko a New Zealand
1: koi
0: ki i mea pea a eni he taimi sama mo mea kako e taimi koutou aloa iki he taimi momoko ko e momoko atu pe ka pau hau whainga ku nau nofo atu ki tani i tini mo Christchurch ku te momoko a au te aimu ngahi whanua ki he angeko Amerika namo Amerika pe fetu ha osia to mo fetu ko ya o mo mo ko pe
1: ala ska mo nga ita fa ko ya
0: i po ko mo ta ka to nga ai ko e fe u ibe ya ai ta wala e la bana ki ko u ibe ko mo mo ko ma tu ibe ko ta ta o ki nga hi ta u ko ta po ko fa to ita bu ko ki ta la ki ta u na ilo he ka u mea
1: ta ke isi
0: ka kuta o atu ki fenga ta u ko
1: koia
0: mea ni te ngari ta tonga nai ka pau se tu i wala le leipe he ko ilo ibe fra Britania he mo e a ta kai ni ko nu tau iai tau tu i suti ai mo he kesi ai mo su ue e kote te unwa re re ia he uku au kia e foki e nau whainga fō moro pe kau pālangi ia ka pa e ta he ke si atahai mimi hange ia koe tau tae tau wala he tau patonga ka koku whawhi hui pe au e lava nai e lava te uke i tonga pe nai ka pa te tau tau wala
1: ko tu Filipo ke
0: pe ata ki foi fas ata ki foi roto ato foi fa kau kau
1: fa kau kau ke la ku mai ha kau la ku mai ata
0: na kau mahani
2: you're now listening to PMN Tonga

0: Se ne vuoi fare da tafasi? Cacoina coe ma o coe taimi o o saiasi che cao mai che polo calama. O ang ere va fenga mari coe nia o saiasi. Ma da ma fe fini o saiasi.
1: O saiasi ma da ulago.
0: E cao mai ere va che tala no?
2: Ya marlei, ya mataka malo pita ba polo calama le lei. Con popo at pe che te frigo frampe che ma ho lei pa.
0: Oye.
2: Oko saia he nau polosi kona te nau o mai whakafoki mai apprentisi. Mande balu ngō fulu. Balu ngō fulu na nau nau kau waho ihe mea koia. Osi koe mea ko kita koe ke te ma ata mai velei. Mea leo e whai ko te kumha treiti apprentisi ke te au mawai te mo ihe kahau.
0: Oye.
1: Whakafofa.
2: Pakopopo lahi au ki ai. Leongo ko hae tiki nolo si ae tai nini. Ka kou pou pou ke he nau polo si e nau fel. Whakafoki mai apprenti si e.
0: Iye.
2: Ta tau pe toko makeni ki toko engineer anything. Sanga mea pehe. E lawa mawahe a ha mo uye o tau matakari. Ui koi kakai ngā ue tau to. Ta ka pau te au ke makeni ki toko peno pita. Lebe koi apiko to pe e inu slani mhaap te ku. O si oma he taha e me nami a rege. Me iwa te kalasi ni, tangi tōu la te ni. Kou pou pou lahi te hei paka pao te nau mao. Te nau whakafoki mai e fui palo si. Whakafoki mai ai apprentice. Koe peko me peko pou pou te hei pa.
1: Si, koe fui tahana e fui me fui kawenga lere. Aen koe nau lau kai Filipo. Koe mea ke tau ilo ilpe koe haka te fitoi polisi koe. Kalo lei. Mua e o sai malo o ku kau e pou pou lahi apitu. Koe mea nutonu ke tawhai. Ta malanga i rewa tau toenga ke nau wouti ai kapau koe.
0: Pa koe loe wha nau nau kau he.
1: Oh.
0: He apprenticeship e. Pa onko lau. Iyo koe ko. Neki. Nā kā ki hu apprenticeship hu tai mi nā mea ke hena e whakaukau te kuia. Ma wā whea harake. Kā koe whānau e nia unau whāo ngai apprenticeship. Whā māwhan.
1: O kai koe whakatahea ngai mea lelei. He kukai ke ngata pehe i he te maua hangawe. Kā ku te maua taukei lelei. O lawai ke te whai hangawe ke he community. O kai ke ngata pehe toi tokon lelei pehe ke whamiri. Ke ngahi ngahi mea eu whemau pia ke ngahi koe ke whemau ke toi hau hatahaia. E ku te ipe ke te tātua ta ke ngahi te ki mea kustotongi e ke alai ke whai ngawe. Koe aku mālo apito ko pōpō au ke whatongia koe koe ilo. O wei hangai te fitoi polisi lelei ke tau talanoa. He? Uhi ke kaulerei peka tau tono.
0: Onko marea koe kainga tonga koe na i Waikato. Oku ia ena ki polalama tu taha wike ua. Pea, oku iai, uke engineer, uke tamangahi aisi, uke whai ako, mwe hafua. Ka una whanga na to ai, ena u tau ke iyo. Whanga e toko ni ke tau community.
1: E Filipo, tai mwena unginau he EUT ai, he? Pena, ospeko e ako he fiafi, okuna e ki kalasi ako e car maintenance, he? Ai ko te tokanga i e te ka, he? Pana ala hu he ki kalasi koia. He koe whangi mea ia, ai kai totonu ia hangi koni koe whetongi e lolo, koe whetongi e vai, ke te iloha. Ala kau he ki kalasi koia. Pa koe tu eka tai mwini, koe toki mea petaha koe ki ula wala ki mea re, ke vete ke fumisini, he? Ai koe whetongi e ta ofi. Koe whangi me aia koe apprentice koe e kai utama aia. O kufusai au bito ia aonga i lere ia katau tolo ia.
0: Iko kai ngeo saasi koe haha o hau whakaukau koe kawenga hanoua. Teke whi lawe he kawenga hanoua.
2: Mahalo kufula lote ia. Kufula lote ia mawa. O koe utaeta he mekona kona aina ulaki. Ko ko ko ko lahi ke ko tui ko ko toko lahi tai ni ai ai fa na ko na no fo man ha ko ke ta na u ya ko ko tui ka pa e fa fo na he le pa a po di si ko tui te na lava o fo ki ke te ki he ko ni na te ia na te alu ke te ki o na we po u ke alu ako po u ka koe aho ko te alu ki ta ngai whare ngāo. To make up your time. Ka ko te alu ki ta o keuri he pouri he teki. kako e hange pego lau po uguan e ita opeke te alu e commitment mo interest pau ke na alu pau ke te fao tok tok tok ua ngo ua wa alu moia ma tu te dalo wa ko po uri pa dalo ngau hea te alu ae te hoa balu hea ho kako e commitment tamo e pa mo e ai na ulawe dia
1: te manako
2: manako un pau ke ke fa o ya ho kato o ko he a ko to apo al mo ya ke ke insiste
1: ai ko la ni ai
2: tamo commitment tamo commitment ho ko yu ko ko pau ke ta ta pe le hanga te ko covid mo le te na auto ko wo pe ko foi ya ko ni ko pe he ka ma o he to ta ha he fe fi ni pe he ki ta he ni pe to ta ha ko men en bon pete ta hu gu mon hu heta no lo fa pública e tiene of the day we ki mama pas me meta pa ke ta no ngo puta e to lu da lo o apprentici ka go si ko ya o ma de tikite o gu se ni tu ta ta pe mo ta ma go ta ngo to lo ko e computa
0: Ia bako koe taha e mea ia hangi koe langa whare Koe mea ni e taha usio ki ai ai civil engineering e hala mo mea he o kai ki pehe ki te peat pe ki taia o ilo koe ngai mea wako pea pa e koe momeni tibi ho langa whare e fi mao e haka e toko taha ke pelama e fi mao e uhila e fi mao e he kotu ko kato na he tau ki ko ia o lava ke ma o ai ai a ko nga u e o sea si
2: bonda
1: tau ki to ko kai ke tau fu to la ke me ko electrician e nga u hila e ke nga o mo palama e ko ta ia nga i trade le le ia pito e
2: io
1: ko nga i ta fa ki o ko nga befu ki ko ke tau me koe tau mua fu koe loya pe mua faya koe tau ke taa koe tau agia koe taa ia u malawa pito ipe u lelei au pito ia aia koe
0: koe lewe ten toa mea kaimu langa faremu
1: koe si
2: au pito
1: osai malo au
0: pito malo pito
2: osai iyo malo pito ngatama mea fenga mari ufatka mua
1: iyo
2: fatwe
0: iyo iyo koe mari ya oku nakita ngano ni nai ki kleninis eh pe ko mana tu i peau ai nga hi fale na no foi ho tau ka kai pe to ko lahi tau ka utonga na i kleninis ko e mo meni ti pe ko a ho no foka tau ka ta ma pa anga be fuk na ma foka tau ta ma na ta la ta wa wa tu me ka ko e uina ko e to o ko e fale na na ko e fui que ele queria, ao vivo pegou e fale, ao que fui fale é tolo. E fui que ele queria pegou e tá. É mania.
1: Conima, né, Taimi?
0: Conima. Corriria, agora não foi pegar que família, né, música, né, feito que vai enrolar a cauleca, moha.
1: Tô a dar aqui futalo, moha.
0: Aí, ó. Ai dia ko kita ha me be.
1: Go go si ko gai e Filippo he anga go kapau. Ta waka i be ke ta ulai. Me hen. Ko eto alu e palo pare ma ke to e lahi lahi ange.
0: Io.
1: He? Ai a moni be la wa e tama ko sneren ngara da hinga sa e tanga ta i kren i nesi. He? O ko ne be he e ia ko to e foi va va ofi ange no fo ko to hoko ange e palo pare ma lahi ke to fa na. Kana pevo e tama ia ne whinga lahi ana ia ki mua. Koe, ke ne whakatau e ia ko ngā lahi kreni nesi, o langa pe hain fo i whare e taha pe ua ke ngai whamiri. Kana ke ke tari he pure anga pe moi council. Ko tuk fuka e kere ke nesi, koe lahi taha koe e peseti ko una ona koe kere koe ke nesi, koe pure anga pe ia.
0: Si.
1: Pea whika ua tu peki ai a e mea. A council. So I ko na ua peia. Ai ngo te fito ko ai a tau peia ko local government be mo e pureanga. Ko ke ilo he to lai ka ko lai to ko he to ko lai ya. Ko kere kere ya ma fa fo i tui tui no. Ko ngo ta mai una poke kere kere ni. Ai ni ko tau ai ko hinga ko ke tau kau he politiki ko ni blau te ofiri va be ben hau. Ke hui ke ma fa tau re o ki ai. Ego hui koe langa kohtai minifri, bo kua whare hongo fulu, ki fwoi konga api pehua.
0: Si.
1: Ba mara tu ko te ki fe kaila pe ki tahe ko ngoi ke. Pa ko ki ha fe tu ia ke o ke fa nau. Ko me be ko ko no pe fare. Ko ko alo te mini ke tu nga ko ke tau.
0: Pa pe ta to le e la hian e fare ka ki ta ha e homeless. Hanga ko to la
1: hian. Ka ko tu ange.
0: Hanga to to la hian e homeless e ta mini me ta mi ko.
1: Ai ka ta pe ka pa ko fo i fare ko ko fulu kulanga. Ko fare ko ai ko ke kakai ta be fa nga ko ke kakai ma ko fi fare pe fa ko yo no fa ta u ya ai o na ke he ya ko ke te o na ya he pure ama ko ko fi pa lo pare ma ta u fi nga ai mo ya na ta be fo ko pe la ka fu fare ho fu e alu ka fa mi ho fu ka fa mi pe fa pe ko alu pe tai mia ku te fu to la he apito e ka u si no fo holo tu ha u si ai he tai min e na ta pe ko la he an ko e la nga ko na e fai ka ko te la he la nga vai te la he an e mo he ha e
0: longa apito
1: e longa apito apito fa fa apito e ta u ka kai ka ko ki ta ha to ko ta u mo vare are va e si nga family la pe ko mere ho ko ko ko hare ba me atene faka no aki na utolu ko hape me hoko mai ko kana utolu ko e hua kava pe mo e ma upe ma fa na mo he po ui pe nu pe ke ma lo ro ke ai a Filippo o fa nga ta ke ta hanga o ve te ki e ai por kala ma ai fo me ago hon ka go me alahi ko kai ko tau ko kai ko tau tolu pe ko to to no ke tau ka unga ka fata ko do he ko po tu la he ko tau fata ha ke tau tolu ko ngai ngai fa an a lotu ko tu yo ko to no ke tala no ai mo me ai ko ya he ngai time la he tau ngai fe ho ya ngai
0: fa ka wa he ko e ko me ke o holo ka ko no pa mo fo ke ai fa ngai ko ni ka mata pe tau no ai ko he ko tau fa iba pe tau tolu he ah, ai la kwa me. Eu hebe moto pai.
1: Eh, kaumai ke tau fot.
0: Ah, ke tau. Eh, la ine ni ata tu be gua ata ha ke kaumai ke heu be gua ata ha ke kaumai ke heu to pai. Ah, tra no e ngai ka venga ko ni. Ka tu mo ki tu aki ko ni. Mo e fangi fenono. Ah, na au mat be ka moto me apina.
1: Malo.
3: Ko wa taria uli me ka uta ha prenit kas me na fa no mo tu wa ki ke wikeni malova
4: malova wi de de ma we i ver si ko kolon ma un pro mari ga u ate ta na u tu wa ki ka ma na u mo le ko ka mo ta ko ta gon ko prenit kas e gi mo ga e ate ta na u tu wa ki ko lo te ga te na i a e po po ki a e a e pa ma lo lo to hunga ko ni ta ko nga tonga la u ke tolu ko ni la vai o ate na u mere ko ni me ta u ko ta i lo kon ke plenit kas ko ko ta famalo lo to hongo me ba do ko e plenit kas ko e ko ta i ai tonga to ta tonga pa ge mo no pare en sinia ton ko ni pa ko ge mo to tu lo to ma dor ke ko ko mi ko me na to pa ni ko ta ko ko ton me na me re ot me to do na me re u la ya pito ta ge vito ke ngai u git ko ngai u ta por ke e ku manako ke manako bi bi Port Ranger ka ma pu ya i met to the Hilux ka that's going to Colorado Holden Colorado pe ke ngai u Nissan Navara ku met ngai u to the Hayes ya ho full se ta u to ge mo Hayes commercial ma mo ya i den tu ge ngai u Paul to ke ke pe pangi ka ka bensin de lei ma mo ya la ya bi to men ka ma ta ngai u Dabin ko sia titu sia balu mau moya oya trafi me tau ko ta kun ko prin kas ke i tau ka nga tonga mena tu ko butol wena ko ke mot saute tanitin o ni olma ge apno i hungare ta tau do pe ya ho i ya i mo i o ka ni ni ko ngo ta tau bu no at me re oya ko ke te poni bente wat ke motol ela bu mu te fun ngaton madruka mahamadul ka pola wat ho merele finance pango fu opito ege ke tu be promotion ko ta ko ta ko ni planet cas la bu ho merele ma o ta impo to ta ma o to ta ko ya ke to ni at ke ut ko pensini ke ma ma fa pe pensini ege ko u mia ko to ko ya e ma u ho telefon me ka te ko ko ta ri au ku ke telefonito no aguata no wanima fit fa anima pa hiva renia renia gas maria tel ki tono e Nelson Street I one hanga wanda devem pangi mia pe tokano ka ko pri kitano ko promotion ko ni ko pri ke ma mi ai dem ki tes ko ni mi ai bo ave do ha mi ai
5: Kaupopo MMT koe ui enike mau whakatahataha mai o kuui mai e historia pe a kouwawe hono whakatau e utikite mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala afe tokonaki hongo fulu o Okatopa ife I he Trusts Arena I Henderson koe whainga mai e o kutaha pe pe koe ute pire kouwawe hono whakafonufonu o anai Ake tō, kai tō tōngi rewa hao sea tāu taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he Tai Mini Pē. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whānoa, pia toi amuange e na uivi iwi.
3: Tanga maari ko ni, ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tō utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu, ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, orea ki ai. Malo.
0: Promo eki galimo eki fano nongo ia koe ni e kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe fano nongo ke kao mi pa. Fukatoka ngai angi mua. Koe tau polo kalama fwa malo sino mu fwa feohi. O ku fwa hoko ebe ia he Star Hotel tu asila. Toluhi waua Great South Road I otahuhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he wa PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e fwa hoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Waono. Akosi, wafe wano. Pe iei mwe ngahi pare ki he tau fe auhi disco, wolosi, pe mwe aloha lereitaha. Ko iei o kuata fraafe loto maafana ke tourekareka kotoa pe o loto aokalani mou mea mai. Ke tau polo kalama whakamalo I sino mo whakafeo hii. Ko mui lerei mo mui fiefia, motoia e We the People. Whapapatu pirikita anoa, ofisa fetutaki.
6: TMN Tonga.
0: Koe tau tai mieni ku osim ni tengo full me tahata hafa manata tai pepe mo e ki I kapainu a kau folau kuenda me I fo ou tokona ki fef tokona ki ko e fare lotu katolika I hala boundary o ku fao ku ke ono e fiafi pe ku tu ima ku spalo me kawai
1: hanga ke pe ki he fetuku fafai ae mea festival o

0: pako ko fu ulu ya ta hape ya ko hingo aku ke o gue pe ken save ko gue ai ha mo ha me ta ko
1: the food stuff pe uno
0: ta ko ko pure ia ai to ta ha una pa ko na fu to u ke vete ki na frao a o koni ko hi ke na lava o fe au au hi he ko na pure i ko e to ta ha ia pe pe me be hina o kau tola ho fulu ge li tai
1: ko be
0: ka ki te lava ha fe o hi
1: pure be ta mai ta
0: pure be ta mai
1: ka hingo ke ke
0: i
1: ko e filipo na mana tu fo na ko hinga ko ni ko ta usio ko ta mi henga hi pausa eh mwen ai pausa na u hinga fo no fo tu en ai pausa pe ke na fe fe au hi ka hi ka ri fo ya hago ai ma ho inga ki la ko ko ke ho ko ya
0: ko he ta wa ki le na tu go
1: ke ta he u hi he ku ne ngo be ko en ai hingo ko me ka ko to ta be ku no fo o lunga eh pa tu fo ka hingo ke ke be pa ku pa ku ko fe le va fe au hi ko ta u la u ke supermarket di ku fo tu ka ko bule be ta ma be ta eh aya go go mo go capao el lava vete que me que que lava que fea
0: que malo ka mai sa que te ha me que to con mai ai
1: fe me anoa
0: fe ma ka venga no wa na fo tu go que ta bala wa ha o si ka mai ai
2: o ku pa wa que la la que ta ka venga go ya o tu dice que more ho ta toma capa
1: Hei kai ke more ai hotonga o kapauti ki tae tawa wala. E talapea ho e taurea, e talapea o tonga, koe tonga koe. Ka koe kuhinga eo, e toki asipe. E koe tawa wala foki, koe wala, tau I whakapalango security, koe tawa koe press on, he? Aia, koe ngano fotu. Nae uhinga pe foki, nae uhinga makehe, ka koe tau toho mai tau toluia, tokua. Eh kapa ka te tava la ko ki fare rotu ko ti ka u ko he ka nga lotu pe ka ti la ko aku
2: ka ke ha ke ki tava ha ke ka ya he be me to mama ko ko ki tava
1: ko he
2: ko ti ha mo ki tava to ha jong ge a ki tai e e an ki fa de ki ko nga o le re ko ko to to pe nga le re na te pa ke ki me ai ta ma ke ta tau ki la ko tava ta tava
1: Aia kapau pehe tauo kua pau tauo kua kaulanga ki tau tau. E ilo kua tefe mau ke ilo kaulanga kua tonga ki tau. Kau kua te efia tohto futa awala ke. Turi ki taia hea kua safety e ne.
2: O pou ngau au ke motu apalang. Kua iti ngau ma. E mutel ke mau kau ni kalere iko atala.
0: Kua?
2: Kau tarien ke au kio te mafana kai. Pertawa tiga tangan, dia mahu upai tinggal di tempat tangan. Pertawa ikan mereka yang palai ke dalam dia. Pertawa aku, kita awal lah. Kita awal bila toko dalam ikan. Terus kalau nama muri ini, kita awal lah.
1: Kumpul mutu fai ngau.
2: Iya, kita awal pati rumah ngah, sikap puluh atau awal ya. Saya ingat ya, awal kita awal lah. Tapi kita awal ngau.
1: Aibe hotei wangao ya ko malu au me fatu tamaki mahu ingangi ya. Tamai ko ya kai nga malo opi to ke fa ngon buna u lave mai ke ka ve nga e poni e filipo ku ka ve ne hange ne ku u fu ma hinga ke politiki e
0: dali mai sta
1: wala mon
0: e ko fa fa ta hen ku ma fa fa ta hi malo e ka mai ke pro kala ma ko e la ine ni wata ka ko e
1: ka
3: Alo bide tamo e biafini mo tamo na awe e mo o na awe e umari e bide e ya go popo bide bide ya ke hange go la we ka tanga na mi moa e nga i fodudu me go a reipa ko e Tem bego na lesnolo ai na holo me akoto be na makape me akoto be ko no fo ko no housing ya tem bego reipa na angape housing tem bego to be ko palopare mai oku fare oku report ke housing pe housing leba kapau ko palopare ma hau ok fare kau kau pe oku pa flumu pe oku peito pe ko me pe ok fare ko pa pe kina wanga na toluia o seni mai ai kakai kina o mai o sio mo nga o nga me ko ya
1: ko ya
3: Wike, mana gua sih? Kalau barem mah, hok pedo, hok eksisito, eksito. Oh barem wia, yang tengah dah, aku tagi housing. Seni maya pangai balung ya, poi stofo, mau dalang. E time ko na haube housing o nga ye me ko da be go pie mau ke na o ma si o gi ai mo e ten auto na do do o to ai pe to ta ta pa nga ta pa nga u o wa re wi a o mai go si lo to ma ma hi la ya go mo na ka ko fa matala mai ni a ko e ko e to ta ha ko e mi ha sing ko e mo fili ere I pa ko pranga ta mi ni a o ne ha nga e ya o I ke me ko to a be ya tu me ko to be a ke ka nga u e ange be ko na ko to matala ko na e ka ta mi mo Paga ofa kakai, senau no po homu resi.
0: Koi.
3: Koi. To me be a go. Koi ai a wia a reipa.
1: Kataki be, ai a koi mau go es hositou, pe nau fetongi e nau dolu hositou, pe a ke to tongi e a koi hositou.
3: Io per totonge a sto catena papa cago me bena u fifi Maria e cate trata pa ngai warno e ma e week
1: aia totonu foge ke hiko me ai ton ke alu ko mo sito we aia totonu be ke fai ha Afaka si osi ofaka eke eke holo ha hata hape ka soso weka ihe community ke faha tanoa kia ke wakai a hoa e foi fatongia ko ia ihe Filippo utu ina tau fwea ngangai mo lea peini kwa kia hato tonu ya hata ha kunofo hafare totongi ke atu
0: pa wangai kolo peha ko te tu upe alu
1: pate alu kita me fusi tou uhi ku te totongi e koe koe mea ia oi naunau ia oi fare Ototonu ya kon autolu ya te nau fai hono fakalele.
3: Ko kamalo ga dimo ha. Pare ina bu mo. O ko wa ko me ga na me ga ya. Ke fui fui ponga ga na. Te go pau ke te mau ki ti beidi ma tolgi ha.
1: Iyo ke fema ko hata hato koni una os ilo pau be na tolo tu ngau tau yai ai ko te na hong na to fusi mai na ta fa ki mafai ona tolo mo tu tu uni wa me olunga ka go to ta ha to ta ha ye community ku ke ilo ki ai pe ko ha onesi u ne ilo ha so so ka me patunga mo ui pe ko o gadea u vri poco e common sense e o ku kai ke ya ha totonu ha ta ke no fa fare toton i ba si ko ya be ma u ma we me ba du fe ta mai toton ya e ko tu ku ke ka pau ko ma u ma ui ai me ka ko o spe ko hi ko ma u ma be ate ya i hanga o mo tu a e fu mi si mo no fa au nga i mo me o ko me ai a na autolu ke na u mai o fetongi Hange kwa ni kapau pwe kumote fumata isawa yu kia la pwe kofi tongi. Pwe kapau kwa motu pwe kwa motua. Kwa ya teia pwe utotongi na mato fetongi kwa kitotongi ya kikianga kofa kamore. Kwa haa kwa mea hono ui fapa. Kwa wone out bi kwa ya. Kwa natula ya ue anga ue nga ue. Kwa utu kwa mea fakalao e niya. Kapau eke fakalao. Kwa utu kwa fehu enke loya e tatu loya e matatau pwe. Kake alu o wa teke more ho he kapau teke hanga kofu kafe kiki totongi pake puke koe lai mea ae lai puke koe hiki pae pake toko koe fusito alu moe komo alu koe moe ya heki moe ya koe he koe mea auna ke totongi koe ki toko ni pea koe atu kako e kumi ha taha gu o kuke ilo pehe komi toko lahi pea e ngai komi ti fili boi ke whaka e kia kia ike
0: o mu lahi pe mea Kako e...
1: Mea fai ke he, ko whanonga ai.
0: Ko tuk whanonga koe ni ha mea pehe.
1: Ko ia. Mo au. Tau lahi koe tau e ne wafuru tupu e me tolungo fulu e ma ngā ue. He ngai putu ngā ue pure anga. Ngā feohi mo e ngahi whamiri mo ngahi mea pehe. Ko tuk whanonga koe mea pehe. Fe Filippo koe tau. Koe...
0: Na kwa kei umoni e lai koe tamane. Tau wakai ya, na koe whare e ni a National Law, koe tu ne ni a National Law, whai.
3: Koe mene na tala mai.
1: Koe.
3: Toko taha koe na ma hau, ai koe tau e. Koe pureanga pohau e ni a koe mwe mwe na tuto o ni. Koe kako na talo e ku hawa ke ponuani na dei papea uia mi fuoro yang orang aku kau dei papea ne toni e kakai ko next no lo ko kakai pe aku tu mari aku na tokang lagi ai
0: ko kakai business
1: te habis
3: bebego na gutat
1: ko ya kada fomre mor be go tu i ko me ko na auto ton ke kumito ko ni ko o de ke fenga ko ke ha ta ke tira ta reki pa mo e potunga we he te na malo hi pe ki na auto ma ko hata ha fare i me tu auto ko ni ke ta de fito e ko na fatonia na auto lu ke fehu ia pe ko ha ko e fa hinga fo tu tu mo tu tu ni ko ia ku atu ke to ton e ko esito eh tu ke ka pa kwa kwa ofe ma wi e ko e misini e sto ko wi ko pe ko fare pia ogo me pia au a ve taimi ku te alo o totongi o no fo totongi ha feitu ko ko fatongi ya yo len lo ti ke ne fai me ko ya ko e ko pri pobe e si fo uma fo ho vale wi to e boni
0: kai ko hai ka a ko fo ka ko na e so so ko ka fa fa ki ta hita mi ko ka ku si pe ki ai
1: si pe ki
0: ane fa fa e na ita ka po ko fa fa ta hi
3: mo ni la ya vidi
1: malo au pe to ka mai
0: ka
3: ko ha ka mo fi ka bai nga ta ha
0: ka bai nga ta ha e ko nga pe ko ai ai ta ta wala ta wo mi ki fu no muri fu no mo moko a o ge ai ho no nga hite u nga ona mo nga fi ma ka si si nai e kutonga pe more a kutonga ga pa he kai te uta wala
3: ko ga nga ko fo ka wa ge ha nga ko fo ma talan mo tu ko na ki mu a
0: ko
3: ke more de tonga ki ta pa o ko fa ye me ko ya i tai mo mo ko o ko ye ta bo ai ai ga fu pen pa do to ho ia
0: koi
3: ngai pun tu pen la la ia e guai be ka ma ma ka ka ia o na nga we na to lu e tu penu
0: koi
3: e nai be e ta ma ma do lu me me ha ha ke nai fe tu be ka e tu be ma ma ni u alu ia ai o pe ke tu pen ka o ba la ta wa be ia e I'm going to go to the house.
0: Ia malo betul kalau mai ke pulau kalama fakta dah kerja mawa fia flere
3: malo
0: malo mufah popo mai iyo siapa kau pegu ta taimiko tu malo ku taimpiake ta fama popo ta pulau kalama kau teu mai kau teu mai makatongare bayar kau tu pegu teu mai mungkin natal kau nama asleria ke kau mai ke pulau kalama famalo a tupe koki hargo lau koki falanga fa kaukawa tupe o fa pena au gato ko ha haulau mahuinga a eta tonga puke puke hota tonga ka ko e funga ko e ke fa hoko aki a eta tonga i he hargo e hara fa kawai kula o ko ke asi ai ke tu ya ta wala kau guiai a lo toto
1: Me a con me a con tu tala ya con tu papa un tala se vi toca aquí. Tawang pete tau kau katoa he firi o e tauni uhi ke teke ai ha ki tau tolu ke ngai fie ma wop tau iai o falahi atu pe amu mea pōuria.
4: Listening to PMN Tonga. Koi whakaa whemi ki he ngahi whamiri pou kotoa o e tini akapuru ae mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koi whiohi whakaamiri eni. I kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ae MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa pe tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofirewa ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa ngā I e whiohi whakatoko ua.
5: Kore whainga Māori koni, kia watoa ki whanongonongo koni. Ai ako tutuku, ko ia ai tupou high school, pe ko ia ako tutuku ako maolunga ko tupou ko hotau aho o toki whakahoko ia ki he aho tolu o Okatopa o ikai koe aho nima o Septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o Okatopa o ikai koe aho nima o Septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a Okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga. Kulupu ua kutaki ai a whaifekau mo sese la taimuri a tiola. Kulupu tolu utaki ai se keritari le sieri vao mo heilala maka. Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mafare mo e tou ki muini mai. Malo mo e whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou. Malo. Senga maare koe ni, ke o atu ai a ki whanongonongo fo ime akai koe ni. Na toki tau mai, e mau fo ime akai me itonga, koe fo i ufi, koe kaumeire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo i talotonga, koe fo i maniok. Ko ia, fetu utaki mai ki he fika telefoni koe ni, ki he tu asila te ke mau me ai, pea mohono whakai ki i ki. Koe telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa.
6: Kau Poupou MMT, koe ui e nike mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pia ko vave hono whakataua e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula mo e hinahina. Ta u whakahistoriani o e mate maatonga 40th Anniversary Gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, I he Trusts Arena I Henderson. Koe whainga marie o ku taha pe, e koe ute pire ko vave hono whakafonufonu. Oua nake to, kai to tongi Reva Hausea Tautaha, e koha te pire hau kulupu toko hongo fulu I he Tai Mini Pe. Ma uia I he mmt.flicket.co.nz, mmt.flicket.co.nz. Ta ue whanoa, pia toi amuange e na uivi.

0: ata i he o tonga mo e o pefo. Me o muri fo. Koe mea maunga ni koe nau, la rere tina ke proklama na ui kia ki urea i he Religious Freedom Forum, o kwhai hei nau tā whitu mena ka tuu. Pe au wā o tukia e pa maunga tala noa ngai mea koni, pe au tukanga nau tolu ke. Na hu me vi te fwi fwa kau kau gani ke whai e ka hea tangata koni, e ta hawalu wha whitu e tama koni, e fufu a sleria koni, ko pensi mani pōt. Na ne fai he taha walu faa fitua fui kai haa tangata me vanuatu mo niu kare tōnia ko toko teo kaha hiva miai. Te koe fua ka mantani he pura ngā i Asleriani a whakakau kau ke fai kai haa tangata i he whanuat. Ko toko taha ko ni, ko toko taha ko ia, ko taumua te tau pene hangi ko ia ko Tomasi o Tasmania, tau ko Tomasi o Tasmania, ae koe kautama ko ni, koe whakahoka to fua. Pe hoko ake whakalereiwa hei kai hea tangata na nau whai o ka ase mai e toko te au tahiwa mi manua tu ni kare tōni a ke. Ko mea maria ni na ea ngō tangata i loa e ua i he whonuani, pe koe ngō tangata ko ia kung hau inga pito ke whaha ilo lahi ki ai. Na hea ke he toko taha ko ni ni tala mai ka te au ke ilo kolo ko ia ko makai i he whonuani, ko tuan ko ia, ko tama koe ko John Makai, ko founder ia ko ia ko nau tolu na nau whakapaanga. Ai kai ha tangata na fai mai mehe mi Melanesian mi Vanuatu Papua New Guinea Solomon me kakai koia. Ko hinga ia tuki mua toko taha ko ni ki ai, ai a ko sione makei pe ko John o ko i olung hake pispeini ko makai ko toko taha ia ko ni. Ua koi ki ene kawe toko ni whakapanga koi kai ia fai ko Robert Towns, pe ko hinga ia kolo i hen i loto fonu o Towns meo. Ko hono hinga ina ka asi mai fuka kai o mai ko ngoa to ki mua ina ka fuka puri puri nga ko ina fai ko ni ke ka asi mai ho tau ka inga te me he pasifiki o mai fa nga we ke ke i mua ke pata lave ki ai ha mai ta valo no tolu ko fu time ina na fa kau kau e fo nuani ko ha fo nga me te ta honga ri ri wa ki ai ai unua ki mai ka nga e popula mana tu ya ko mai ke ne ta fitu valo alu ko fuka kai fai hi ai ya la nga e popula na to is a convict pe na mai ke fo nuani no mai he vaka ta ta pe ko na fo la mai ke ni ha fa ta me na Chaplin me fai fe kau ko John Stone o mai ko Mastain e nao mai ko ia. Kako fu kakai ko ia ko kakai kai haa ia. To kakai fai hia ia Britania na mai ki hei. Te ko mea ia ko nuke kehe mo tau kakai o tau tolu ko kai haa ta ngata. Te ko eo whakamalohi mea whana aki he kautama ko e nia kai matakari ko ni. Te au mai e kina tolu kien. Kai te? Ha mai e taha valo no tolu. Whakamai ko taha valo no tolu ko ta uia na lahia no mai ke ni. O au ke toko ua mano ua afe. Ai ka kai he pasifiki na e ka hasi mai o wha ngā ue ko e whon wani. I he taini ko ia. Pe ko ngā ue ko ni he i he whoi toko ua ono mano wafe ko ni. Na mōre ha mo ui e toko taha mano ni mafi. Ko mōre mo ui ko ne ka kai ko ni ko e nau. Na tō a whoutua a mahaki pia nau puke ai. Pe ko la he konga ki nau tolu na kai ke tanu whakatau taha. Pe na tanu whakataha pe nau tolu whanga whakatapu hangi ko ni ko tanu e manu whamuri mōre ana. Me tau ia, iha ngāu e nai fu furi ki vani o pita na hake mau whātaha nei, ngai mea kotoa na hoko i heni. Koe konga ua koe kei kei koe nau, hau maki he taha walo no walupa na whangarewa whakatarewa immigration policy law. Koe mea koe ni ukuni hanga i ukuni hanga o mai e whakaukau kena tolu, ke fuaki kena tolu e tau wha bisa kena mau ngāu e whanuan. E ka inga whanongo, koe o mai koe ai he taimi koe ia, koe ki peni pe e ono he tau. Koe mai visa tae whaa mai ngāu te tau tofu pē ia, me ku ui anka a modern slavery, ai omae tau kau ngā tori me tō ngā ngāu kei. Whaka o wha au pito, pese te ono noe e unofo pē whanuani. Ki pese tsi pē ku awe ki kakai ki tō ngā, te tau pē ki ai. Pe koe mea mahu inga au pito ia, ki tau sio kepe ne mai whakau kau ko ia me whee. Ia mai he tāwalu ono walu, koe ngāu e lahe ien ai e kono whakau kau i ko ia, koe ngāu e koe a koe ki he Queensland Polynesian Library me Queensland. Tau whoki mai ki he tāwalo na tōlu koe kauen he mea mawinga ta. Ai tō taha koe ni na ne whai koe ni kia. Nā ni hanga tāla ki hende kau kau waka i sūne pē tau koe tāwalo na tōlu i me. O kukai ki fu mau ha tāu e he tai ni miu ki ke mau ha tofua. Tō mea koe whai e hu mawinga ki tau whai ha kai ha tangata whakatau. Paanga lele Australia i he hoka tofu a i he taimi ko ia. Whena whakau kawa tūra mai mō tui atau tātou tūne tālu. nga ko ni ha me a fai ke ai ko no nga he na fai ma ke na na o fa fi mo i e ko kala a ma ke hen ke na fi la mai o ko ni ki he na e mo ma lo ta pe ba me to ko ni ko mo va ke oli ko e fo e ko nga o la ki ko e va ka le re ko e ka va ka fo i pa ki e na ne fai ko ki na to lo fo i ta lu na ta o roto pe na ke lo go hande a kai lo to na fa nga ke ki o fa na fa ko na ki na o to pe na le re re ba va ka pe ko le re ko e ka ko e o si lo ka ski o na pe na u ga e ta se na u la ke va ka la se ni ta na e frata o tanga ta ki po pula te me ke atendi bru o frata o a o ta o frau e Never na e so vale ne tolu e foi u. Ai e tolu mano e a honde e pa e an go ga. Na se fra tau tu na tolu o trato a ne fra mu e tau e ne fra mu ke ai ko e lava ki ta asi fra tau tu ke ma tolu e so vale ne tolu. Se ke ma nga ka nga ata. O me ha nga fo e ko ku mi ko e an go ke se ku mi ke to tolu valu ko ni na ma le ki na tolu pi ki na tolu i Coco Island. But the famada la gana e konga kia e ko e fai ki ki ke tunga nga e fai ki ai ka ko ha ko tau tau mi e London ka fo ki atu ke te ko e malo bit
1: e yo a ko a pe famalo la e ta o se mai pon poin ki ta programa hi kule fa to mi le pe a ko ye ku tau fi fi ko to pe ta ta le ta programa te ta ma ka kai ma a ta na ko se ne bela to po ange pe ko e fa le a piso pe Koe po ki tau whatatari ke pōpuli lulu, ke tau poro kalama, ke tau whiloa, ke kau maa, ke nau tōde nā whanau, mai mi ngā lōpe. Ka ke te ufoke atu ki he kawe inga whafofa o e pongpongini, koe rake whiu ipi sope o peheni, ka taki o lawe mai ki ngahi ngā au e kua lava, ki hono whe kumi koia ki o mou ka inga i ata. Lave I pe ko hi kura I loto ngā whaike ngā aue ko ni hanko lave te maka. Te whakat piso ke ki lave mai ki ai ko harewa e ngā aue ko lava mo ngā aue ko nuk hanga teuna ke at ki ai ki si whekumi ke no, si pā o si iho mou kai ngā ata. Malo pito piso pa whoke atu.
0: Malo pito lontoni ko kawene whi mawe ngā pito. Te ko kawene he te whakafoki pe ke wafe wafaa. Ke wafe wa tolu na I November na mai fai mai fetu take ko hinga. O tala mai me ofisi ko tala whakaula e slere. Ko yunga ua ata u kie ni tawe misi me. Ka ko lawa no mawe ngā mau kakai ko I tawe fetu mai pe whaka misi me. Sai, mena lawa ko ta bena lawa ngai ko mai moe dai ne princesi. Pe ko e kawia ngā himea mawe ngā pito ne poupoua pe o lere atua e o whakahoko. Ko e tangi ko e na tokoto e ngō tamani ko e a palo ata pe a mo tu po ata pe a whaka papau ia te e whai ngā ue ke au ke mumu e toi ma pe ko mahu inga pita koe na smaina be au ko kai hea tangata ne whai mai pe mai o kai hea se tawal si tfa o ka asi mai ai a palo ata pe a ko mea ia na nauna to ka asi kai ke eo whaka ngonga kai tonga pina to ka asi o hola mai mui ka sleri ai ua ko koi ki ai o atu tahiva o nohiva o atu ko o ma o mai tangata I ki atu po ata o mai ki hei hala ata ata te nau to ka I ha mea tahu ta ua ue ni ki ke modernize ke mod ki a hao ni koi ki ai ka na ua ngai pena to fai fai te liha pena to le kautia o ka asi o mai ko ia pe ka maka tunga ia ia te au I pakapau pau I hulo to ko pau ke fai pe fai ngā ue ko ni pe mau pe mau ngā ue whakataha pe me APC ta whaki ko I press ka ko ngā ue ko ni na fau pe me heni me ma whakon pulea ngā o ne whahu I heni I November tau I si ulai tau kosi ki he parlament ko a New South Wales o nau tala noa ia tala noa pe o hua mo ki loto o mau tala noa pe he he pesia ka kehe kana e me whai e ngā ue ka na tala noa I dea ke o ni ke ngai vai te pire ke ke he kulia ngai sleri a puku o sia e ngau ko to kon kia te ka wia e me ma uina na ia tala no mai be ko to ta ha na tala no mai pe mo ko kalo line power to ko ia na fe tu taki mai mo Puerto Rico o Puerto Rico o ke ko ki mo tu ai ko mui mui pe puku fe e to to val ko na mo wi pero si fai fra taha ki ai, pe mo na tol, fe tu taki mai, pe mo nesino, mo misiu me koto pe Costa Rica ki ai, fra taha pe mo Stacy Nation din heni I he ta fa ake koe o DTEC, pa eko Department of Foreign Affairs, mau koto ngai correspondence ngai fe tu taki koto pe ki ai. Nga kai ke ngata ai, na fe tu taki mai, me he Tasmanian, me he government, me na tolu me me mi pa me ai he multi affair ko honorable mate lin ai nga wa kai kai kai ko ye be e london kai o kulolo to nga toko to atu me pe mo e great scotland ni ati met polite e ko no ha o pa we kalo sa pa o di ko e nga ai e nga hi po me nga be kai ke nga lis me ko to te kai ke us mama bo po e mo ta o to si e ne fa na ke ini to ki tama foi pelo le to mate ka kauia e nga e mu I lo ya to e ke ai ao popo ki ai ta ko nga lahia ko nga lahia he tai ni no tala no ki ta venia o tama ko na ko na fetu tak ya to ki ai o de ai te ke fetu tak ma tama na ne fa o to ko ni ko toke ta Hamilton o se tu tak ma no mari ta ma eta ma eta ma eta ma ko fie ma o ke ma connect lo nga kula he nga mata la ba fie ma be ke ma no mo ni pa ko no te to pe na fo nga fa mata la me se ta o pe to ta la ta ni o ma o ku e mo ko puna o to e ta be pe ko ka o he nga he nga we fai ko ke ni ko no mo ni ko to pe ai ko si loto ihe pure anga anga he me ko to pe fa connect pe mo Kevin Rant o ka mai mo ia pe ko si e ta fa ki ko ni po po la ke ko pa pe ke fai nga we ni he kai pe ki ke tu ku ang e ke a pe ko ma inga ta ha ia na ko ni fika wa ko na to ko e ko ta fa ki ko ni e ko no nga ma ke o ko ke ma inga ia pe ki kumi de ko fe ia si to nga inga ta ho ka fo ke ko ko ta mi ma lo pe
1: io a pa malota pito e episode o ku falota foki ai na we ma ingani ho e tenea nga fe fe ho ho fa kau kau ke fa nga we lahini a o kamata ve no a ve ko ni po ata mo pa ata ki e wa ai a o ku hange pe a ko foi me a ke kamata I ke wa tu ku ange si fa ka hawa e mo na we pango ne fa ko mo kai nga sai te wa te ai feu ko ni ka to ki se o ke ka ta kolosi na feu ya ngo fo fkao me te vita monu ko hare va etari e pure an australia piso pe ki nga we pangoni ka ta ko ki fa lo loto mai te fa ko ya malo
0: pa lo me to nga he tari ko to mai ko o ku I na ya tari pe ai o ke ma le ko ko ko nga ya o ki nga ai I think ki Puerto Rico pois que corre todo o gol que aí pega com como coisa na tala matoria o que que ia cortia da fafa
1: aí
0: pega bem a maré ao foi a coisa que aí com a cosi mau mo fa pa e mai e Hamilton o con e mau aí a confiesio tantau pe com mau con e coe ai Sonny Wesley pe a ko hinga ko fie mau ane logbook ko atomasi. Pene nei tuto pe mo vaka po hamene ane faige vaka, ka ko kau I henga hemia ko I kiai. Ko tari mai ko me he purianga a urotonga ke longo I he taimi. Ko alwe nia na utoe fafango atu I novema tau kosi, pe a ko ki longo mai, pe a ko Tasmania, o ko kaipeke to e ongona mai hamea ia mi Tasmania mi tafako ni. Aia o se fa papau I complete confidence he ni o se mau o mahen o pege toi ala no ko ni ko na ho ko ki ai ka guna o fen la tori le ke ko no ni ko ki ai ka pula nga mena ta fa ka na to ka he I kai ke tu ai nga o e mo e nga ki ai ko ko he pe na o tu fa ta mo ni me o ko ke ki he na mo ko lo ua ko ni toki lo ene ma fa ta ta ko ngo ene na fa pa nga e fu ka ya ta nga ta la ko ene McKay ko John McKay pe mo Robert Townsville sugo mo we ko kolo ko ko Townsville ko el ko ganta mine na fai ko pe ka moni ga ne ko ni ko ke ke ya pe ko tu ya me Peru o ku na ke to ka mai me fe tu na wa ke to to wal ko ni mahino o bido pe ya na na alu na do lo tu ka i lo tu ka torika na ri o na wa ingo ma me ko to pe na to dai ko ho ko ke ke ke to na o ntende o na ki lo Ha me long me ta fai kota fa kau kaui ko ha ha to foki mai ka was tuhu i hanga ton i he pepa asleriani i he mau mai e pepa me Victoria tuhu i hanga ton mai o kuria vaka o kupuria vaka ke pena lau ngare va toho ta hana vaka i he pepa ko i he tahavalu no fa i sanuaria o kukaui i hanga te kufolo ka ke panonga me vaka Ko am se mo am se na lo falele o mat falele pe tu ho no maka pe da ye no maka ka to ko to falele ka ko ma ka inga na ti ni ko ni ko i mo tu ko ni i Coco Island o fu ma ho inga pito ka mal tol ke ma ma i no te a u ki nga o ko ni pe ku ke nga o pe ki ai ko no mo ni ko ke ko na ta ri na fai mai I ki konga wā te pere pere koe ni koe kiai. Tāla mai koe ki ase historia, pe kum tā ia koe no mōni e koe kiai. E lo tōni ka whoke atu koe ako tau tāti mālo.
1: Iyo, a whamalata pito e so koe kawene ongo whehu I maung onga pe kua ke lawe maare mai ke ta whakla. Ka koutu pe mō ke taki kolosi mō ka te te maka mō. Ne vela na koe hana ki whehu I e toko ni mai ka ta tok whoke mai ke ongo whehu I oktoe. Te vita te ma whoke atu ka mō mō ne vela mālo.
2: Io ko fa malo atu e pisope pa be foka weina malo apito pe a pe kan motor ko to a ko ni o kumo I heope pe a pe kan motor o mo I hengalu e a mo fa no mai fa na opat ke sta o programa fa ka ofo ofa apito pon ponini ke ta fa nongo ke nga I me ane si hoko ko ta ka inga ata e vela ka o ate fa nga mari ko ni ka te ko malo
3: Io parlo ovvio e te vita perché vi so per ma buona. Che tavo che ne programma con lo tutte ringa mai e tonga con tua pia mi mamma ni o a chi tonga chi ewa. Come ca nga vi so per. Vi so per che fa malo a te nga la fai. O go fu ma winga ia o pito he longo iPhone nuova con ko Australia. E dai mi longo che I lo I pe ko episode e dai mi ai nga hi mea koe ni o ku whakarilifu ai whakatotolo o ku ke whai ka pau e whai wai koe taime I mtautu e tunga whatu tā maki koe mea koe ko shio ki ai I he hanga e o tua whakae ai mea ia koe ni mei Britania mei he Great Mass University koe mea koe he kai te lava a seria ka lohe whamon whamaman lahi mea koe ni amanaki ke whai ho whakanofo e mea koe a koe ngā koe ngā ue koe nā ku ke whai. Tā kuna ui loko ko ui anga koe mongo I koe nā ulongo koe ni o ku tuu he tunga whatu tā maki. Ai kai kai ke pēka mea. Tā ku ui loko e fumore lahi e hoko. E whonua. Kā ku kā koe taim pē fokea e o tuā ke hoko mai ke ngai mea koe ni episopi. Kua kē ke lau ai wholofolo ai lau koe kolosi koe ku mateni ka mōmō ui. O ilo ke ngāwe ku ke whai e bisope e benefiti ai ai au kāinga. Pea pehe ki e si si so tau kakai o whahe mātai ngai o whanua muri tau te whito ki a Seria mo Nusilani he koe o whanua ia na na whai e kai a. Koe kau kuru koe nai waka o ke mau pehele kōti o koe ai fui toko tāni ma koe kau mauri mau mo hingoa. E koe mea koe kou sai ia I he polkalamani. Koe ngāwe koe nā ku ke whai o ku Māri e pehe honange o tuā tataki olo ho alafono ngā I he mea koe ni. Aia e bisope koe ne tū koe ni ai mea koe ngākai tū atu e mea ke hoka tu ho tala noa he maunga e whanongo mai kakai. Me tō whakate na Filippo pa mai modena o tā mai he modena e toi kau mai ki motu koe ko tōku o ke iai e fuseini o ku tū ai mai waka ai. Nā nā whai e kai hatangata mei tōku, eh? Ka koe Māri e koke hango o whamāpōpō a ata. Ka ni tūka ni e pisope koe hae tūnga o ku mōua o ki ai pia moe moe whataha koe nā ane nai o ku whanongatu nā ke pehe ku hoti au pito I e whataha koe hae mā tūnga ai me aku ohake he fataha koe nā e mātū ngai ai mea koe ni pe tāno kei ki tanki whama ala ala mai wha mori mori.
0: Mālo bido Vela. Koe mea nā heo koe de nai nau whihiu iha ngā tonne hai nā nau pehe nā toria. Koe tū ngā koe ni koe ke freedom of religion te ihe ni o ateke karistia nefo nā nā kai. Nā mai pefo nua nepe nā mai pehe mo lotu. Tuko pagi mea kona mai whakapiko. Tāna tā mai whanua ni nā mai bitani e whakatahe ka ngā popula. Mai whakatahe nā tūta ko he ni. Ko tā kai o pia po kakai pia ia. Ko kāne we sia ia ia. Pia ko ia. Ko tō kama ko mau kāinga. Ko kamata ia e mau to e. E tala noa ko e nā. Tako tau tu mai ai. Ko e fo ulo e tō uia ai. Inside out. E fiei kātoa pe matua ta. I know the black bird and kanaka. Ko pe Ongo sekitari na sekitari loto sekitari nisa we mau kamata ke mawa noa ni nai o hake ya te apaka o ngaku kufolawa bongi talange tari ke ufok mau kau te tau lere ke beko nipe ko nombo ni kufimari ve press ke fralere mai ta kokoina ke loto ta fako ni tamayo ilo lahe na ke koto pe kia ike nga umea koe ni kota ko ha nga mea aku mawa to kono mano tupu kone rekoti ka faka ngalo ke mau rekoti. Se ko ko me ko ma na fuka to ngai pulena fuka tu ia.
3: Koi.
0: Ko to foi bea ko ni o fu fuka ma a ku da fu na we ko ko na fai. Pe ko ka we ni na ia na a ko le na ke tu ko e to ki le programa ka ma no fangi o si o ke na ni ko na ho ko. O fu palo pare ma ia pe ko tu fuka ho lo ma ke yo e ma to ko ma ka. Ta ka ta se imagine na ho ko ki a ko e. A ngi ko fa mata la ki mo a ko. Una loto atu atu ki si a ni ka fu fa. Oi atu ha ka ausi ai ne ka pa ki kofu me ko. Ko no atu te ave ki la lo se ka la ma ki ne fai. Pe o ye ki an lo to na ka ku ki lo ko ha. O lo to nga o te to ka ta ni ne hi fo ya mo. To ha ma ta ne fai ki ha mo ki. Ka ku ka o bito ni e ku a ko ya. E ki ke fai ka ka ke we ya. E to tu pe he ya pe ya pe ho pe pe pe ya pe al ko ki ai ko fo no ani na ku i ta win da ka u ya i fo la u pa fo fo na ma fai ne ko ya tu ya ko ko to tonga te na u ya i sa si na yo na ta ki ko na to si ko ku ku re ko ni si na to ya be ko na ho pa na to lu ka asi mai ko na to lu ki ai ko ne ko longo ko na to lu ko he ko longo ko me ko ko fe ta ka te ke ko ka te ke ke ke huri fia to ka na fa ga longo fa ta ta ko ko mo on ya to ke to ke lu ko mo ne to ta ta me mo ma ka o ko ke we ia ko ko ke
3: perfect
0: ta ta ta wa te ia be ta ri ma ho ni pa pong pong ko ta fo po ta wa tu ta ku pa u ke ma mo ni fo la hi o lu ga ko mo on ka pau e re haka tō masi e wāu dua i tahiti, ma i e roi mōno, o kusto tā lo kukoe. E kame nā teke fōke mai waka au se wā ki te. Kame nā kame nā mōtio tua ho mō pe pā i e ro tāne. Ka tō au mōre waka po kukai hō. Ka mō mō mō kota tō masi u tō kā. Si koe koe koe ngahi bea kone kō o tau si o koe ki ai. Ko pau pe ia ke kumi ke ma. Mamo ki whalere i lotu tu te ko o kumi me koni ke moni. Ke hino ko me koni ke au. Ko kai te ke whai ha. Ha loto si ima ta whai. He rea mai ka ta ma. Ha te o toko lunga ko mea ko. Ko kuongo ko mai avu pi. Ko to noa niwa. Ko hau. Kokoko Island na nga pe na na to ko tan ko lo mo be ka pilot mo be ko fo ko ai ko mi ke ma po ko fe be na ti na to ko ai ko me pe fe ma ko ke ta ko no mo ni ko ke ai ke ve la ko lo mo ko na hi vai ti ko o si ai ho ka ba de pe ha de ho ni ke ai ke ke One Nation poko tala tu kana to ke te filia mato tala ma poko folo e na tala ma ba une na to he filia to ni makiru fitu kilu ma to le Pacific Islands e filia na to ka ko ke be me tala ma e mo ko mo ni ko ke pe ko no mo ni ko nga ko ni vera ko o paupe ko paupe ke na vria na to ke he ko ka ye ko ya ko ka fa nga o ko fa nga la ma ri ke na ho ngo me na ho ko Taki mahangola ko mosio, pati mosio ko Facebook ang amia ko ya. Hai e foi monga taki aki, ai maya bemo akau ko, ame mai popula. Taki e benga lunganga ko ya. Fai nga ulunganga fakai hawa ko ina na fai mai ko ya. Pero mau inga ki ame fuka mau toton. E lere to masi ka ki hao. Pero ulunganga ko meko fono, pati toka gai. Ta fuolo, benga e meko to ko ya, kuau pe.
2: Kai te ka foka tu ka ta London. A fa fa malo de episode pa ko ya. Eh ona ma lo. Eh ko hena kata ki pe hena ka ore ka ospa to ki foki atu. Ko ko fa malo atu episode pa ko ko ka kai ko ni ku na ka ma ki programa. Ko fa malo ka mo to ko ni hen alu ya pa pe ke ngalo Pea kalesia ili langi afetuani, tevita lata. Pea pefo kataniela taungakawa aki kenpela, pita halalilo, tane itini, takresto yahi melelatai havea, pensoni fifita, puku hivo pa peka Raymond Lanvia, peheka sika ngaluafe. Samson Tike, saia tayone, palwa tatafu, feretipani, wate tolutau, amasaia, topuluka, kiko furimaono, lokantani, peheka palwa reveni mu anapopua, Afu kaloni hea, pepefo kasene mo unga mo inokevaka ki lotolua mo Steven mo ataane. O peke he tau whanau hopo ate, ko atu ae, whamalo kak mo tolu koni mo kau mai ke tau polkama I he pong pong ini. Ka matoki foki atu e uheina, malo.
1: Iyo a, whamalo tapito te tamak, si whamalo tana tolu na si kau mai ke tau polkama. Malo pito on vela ko anga ya e puni mai ngai ta faki ku kai ke malam atu I he ngai fe wi ka te foka piso ke fe wi no hoko ko I ko ta tai mi pa ke toki fa la la ma mai ai ngai fatongia na ya I fo la ve ki mo a ko pa ke fa hanga o ke kapten to masi pe amo fe kum ki ai ka ta ke la ve mai ai ki ai he ko ke o si fa ka to to I foki e ma hono o ke ma hono fa to ka Aia o kutokoto ai ato masi. Ka ke whaloloto mai te whako ia he mau inga pito hangi po lawe he kai tuko e ngawe koe ni koe fungawe pango pe a totonu pe ki tau whima o ai totonu moe mo oni neongo koe haeme o koko. Ka fwke at bisop malo.
0: Malo wito e loton. Pako wato pe ki whakamala ala ta whako ni he pe he he kakai masi. Kala yu ke taka tae ki kukai ki beka virita e unua pe ke kaina. O ka paka mbore ha buaka ki to ranka e ko mbore ha buaka. Kwa sa ke ave whaka ilo mu me kai e koto te huwa e koi ke. Kwa e ki mo pao tali e lona ke fwke atu koi kato masi. O se e fai ulumaina e fai e lo. Kwa e ta anoi ha me kone ke te ta anoi mo unia e. Ko mai ko na po ke ilo I he kakai e fatu muhai a ko ia na ha o hola mai mo o o ia Australia. Kai. Na ha mo malunga ho ki he mo tamanau. Kai. Ta fo ki pena to lo fo he ka o mai gena tu ko ta he pala mata ba ta ki tania o ba ta iso ai. Ko ko sa na hi ko ngai mo ngana fa ko esite na be ko ta no ko to ki. Ko ngai ko ta ta ka be na wi malo. Ta ko ge de bla de fo mata la confidence ko ki. Na e kai ke ha ka ten ku ki ko ha wi fa si si fa kolonia. Ko me fo ta ri la he ma wa be. Ko ta mai ku sai. Ko I wanga ko ha ko mate. Ko me ho ko ni ha ko na wo mo tsia. Ni ka wa po ni ko ta ni ka wa po ma fu hata ko ni ko si ti o ge na wo mo ko na to ke si ono fa e ha wa ki na to si ono nga hi pe e ki na to to ka ni pe ki va kere kere to ba ki se ni ti ma ko fa na lu nga nga yo ko ki to ni ke to ko me ka ta to ko ta to no ta to ni ta fa ki ko ya Pero e kawe e mea maungo kesa, kona se ngahi te hero ta tolu koe o kukwhaka aofa au pito au pito kai. Na ureha nga tolu ke toko taha mehe me federal poemte ya epe mo immigration ne kule ame. Koho mo fai e ngawe koe a pa me pe koe pale skin ki mua. It's a modern slavery. A me mai tae ne, what? Omo ngahi, it's a modern slavery. Ke ele me kanaka koe, ke ele me. Koe ya, to tangate ko ilo ke kanaka me black birding koe ne fai. Tak mahu itu kita nak naik bateri pilihan senang naik kopi atau kakai phone buat. Tapi kalau si kau tak fikir ni, hiki papa oleh phone buat kamu pepe. Saya kau nak si hola he dengan aku ya. Tapi sebab yang nono aku panggil aku ya, aku pilih phone buat. Tapi sebab fano aku tak begitu tengah tu fokus main demi to. Tapi muka saya fikir saya aku nono fokus si aku phone buat kaya. Si orang naik beda tu. Saya kalau nato seperti istari mofe phone buat. Kaya kaya si tokang aye kena si kakak info alpha phone ni. Pacific Islanders. Tapi kalau nanti saya setiap apa yang aku fokus. Kena noa kau blue ocean kau ya. Tunggu masa aku bumbi. Fikir saya tak bisa hal. Aku pelan dah noa kalau tak kaya. Si o kita au pito ngā au koe na nau whai. Ko ngā au kā koe na hei, ke o mai o lango mua. Kaya, o tō mai i tau mai ki e. Isa, mas. Koe, o ngā koe a o mas. O mao e koe na tos. O silo au ia ngai whakapulipuli o ngā hanga fufu da hai. Hei kono hako ia he. Se bato ia e mas me hei koe i fitu koe ni. Takotosi kone sii pekia atomasi ihe aho ua ihe aho taha tolo sune taha valu valu ua pekia nerei pa teu teu nerei pe aio tanu atomasi I pape ete Tahiti I Windward Island pe kuo mako pe ka pongi pongi kuo pao ke fono ngate misiona molontoni ki Tahiti. O sio kato maske vela, tawe lot lai, mo lot pa laka ti hauko. E kono I tako I ruki ai. E fai o hau ki a Thomas. Tu mo ya ko a Thomas. Kako tu ngai au ka a Thomas. Na ure he tau kosi. Le, na wawe ki kumi ko a Thomas. Te u kumi pe koe ki u mao ko a Thomas. Pe ko eni, o ku fai ngawe kai, u fai fulawa bongpong ki Tahiti. A bonbon the go fenga a bit of pain ke le le hey press and media mga beko ya ka fai le le te o pe tu ka ki madala ka ko Thomas mutalang ka Thomas Thomas ta ko ko en ki to ko to he ka te ma ka uti a ya de he ka ta ma pe ha wa ko to ko fa le le hin fa le le ho putu ka a he ka ta ma yo pi yo ma ka ka I mo tu ko so ko ko de ya ko ko ke ho ko ma u fo misiona ko ya e hana la va ki ki mantol ko ka kai ata ko fu ka kai to ha ka pa na e ta mo to ka wa ta pe so la ta ke ka to ka ko fa ko na ki na to lu be a ki na to lu ka asi pe fa ka ta tu ki ka o fi se te fa ta ma ma fa to lu pa lu no ko ya ni ma to to lu man ya de vraiment e ai se ta polo kala ma de falo la na no pa se ka to ma po o na tu mo ko ai na ma e mai ko ka ni te u te wa e el toni ko ka u ya e fasia ke a o ki no pa go me o ka to ma si te ko ia e lo di ta ya te u ki ai o ma ko mo me ko ki ai ki wala ma ki madala ka o ve pe o te vitu tu e la lova e to ma si Tahiti e a o fala e o ta e fo ke o bo te ma o ki lo to
1: Mamma mi to pisope ko e hange pe ko lawa ne vela ko tu ko nga vela he ko ni ko ma ko no tai mi ben ko tu pe na ya I ha fate tu a mo ha fato ameli ki nga vela he ni na asi lave mai monu ki to ki fono a mo to ki preanga te foka te vita bone vela ko ma inga pe mo ka mai ko I ta to fok mai ke fe u fa o si
2: Ko nga rakita programa. Io famalo atu uena. Ki mua peke foka tu kateko o nivela. Ko famalo ki a lone tavapalu pe peka ariki sika. Malo ariki eni me I vavao. Malo rotonga I vavao. Ito ko tako ni. Mosio kene kau mai ke tau programa. Ariki ko malo apito. Kau mai ke tau programa. Vela, ka foka tu kateko. Ui kubave pe tau taimi malo.
3: Io malo devita pasi. Ko Ko taha ni e me au whakailifia e kwa nongo atu te vita. Ko e piso pe ena mo uena te nga whatu uta lawa ki Tahiti. E piso pe, ko whehui ko nige ko ngā kusio, si a pita taime ko nige ka venga ko nige. E piso pe, ko hai, ko si mahino e nia, ko ke mau e koe a kapteni mo e whetu o kutanoai. Ko e mā whiwhili, ko hai tene whakafofongai a tō masi. Ke fai kai e tala noa e mea koe nao ke fai hono whikumi. Pea koe hā nai, pa ke tala mai ange, koe hā ho whehui e fai ke ka tō tāko na tene, koe hā ho kore e fai ke tō tāko ia. Kaike, tu atu e weina maari e lahi o vito e mea koe ni mō amanake mō whahaukwa pungpongi.
2: Io, ko whamalo vela, e pisopi ko tui pe ku mahino e pe, a whehui koe a vela, koe eke koe vela pe ko hai, tene fa mahino ku mate a tō masi ia. Ko hai tene whakafofonga e a tō masi, ke rea mai ki a te koe, i he kaveinga ngā au e koe ni o whakahoko e pisopi. He kou tui pe, mana tui koe kau, kau waka, koe kau mauri ia pe a meinusi lani. E oseani te ke hoko mai ki a kina o tōru. Koe kai koe ki ngā au e sisi, ko funga au e lahi. Ka ko te hui maa kua atu e vela. Ko hai tene whakafofonga a tō masi, mahino ku tō masi e ku tokoto ia. Malo pisope.
0: Malo pito vela. Kau ina fai ka fehu o fukatu ta maki a pito ka fehu fukatu ka hae me fai pai. Ka te tari a te ko kia ko. Maare po ke toke tai mimi. O hoko fui ngā ue ia koe kia sai. Ko hai te tari ma tō masi. Ko Anthony Albanese ko ia e tari ma tō masi. Ko pare mi Australia. E tari ma tō masi, mi he tapa aki koe ngā o kofi koe nane whai. Lava ki, kaha asi, whakatau tupu. Soi asi le ria ia. Ne e ia pūrea ngā ma ule pūrea ngā. Arlo kore whaka more more ka tupo wata ki kolo maire. Koe ai. Ko wana se ni are. Ki tonga kia kore whaka more more ke tu he koe stei ia ki ai. Whaka whunga apelinis tu isa aresi. Koe mea ia ton ko ke whai. Come ai tonu ke na whakama, come ai tonu ko manu mi mo ngalo, come ai ngai tari koe, come ai watu koe mi eki, vai te pe koe ya. Come ai e whai koe ki ai. Toka koe tunga ai koe na koe, komo ki kauta mamoto, kai pare mea ka alo koe whaka more more, kia te po wata. Koe vun toko taha nima koe na. Kau ta me ulea, kai te toi lea mai ya. Ka hoare ku maat mau kulea maa, kai ka whaka maare, ka whukonga maka, koe whaka more more atu, tio au mai pisho. Masi te uku kawe ka te aui hae eo ngon pito ki ai. Ka koe mahu inga taha koe hanko whehu o motari. Ola to masia kai toi hau ia. O tau tō luen te tau whono ngā tū koe ki ai. Ka koe hai e tū koe e he tai nimi e tūnga koe ha. Mahu inga koe ha. Koe alu a parendia se lia koe whamore mori ke kai ngai ta. Koe ne nou nou ta. Leki koe whamore mori na whai koe Kevin Rath ko tan Kevin. Koe ol koe kātoa me me lo ngutu pe o koe koe ki ai. O koe kei kei wha afapesi kau a bō ia me mea koe ki ai. Na keke mo whai toton mo whai koe ki ai. Koe hā e hunga mea koe koe ki ai, ko hono uhinga koe ki ai. Koe tawha aki whakango no me koe tawha kete nao ki kaha asi pen, kai hā pena tui loto. Whakangata ngata. Whai oi mea te au. Kaha mea o kutawa tāina tāu ini. O koe kai ke hoa wa steiti. Ai kei pule pe pule ngas leiria me tū koe ia. Seo ka tāri e ka wapohanga tonu mai ta whakoe. Tūpe ke mausi, tūpe hea e te mātou. He pure pure ime mātou, he pure anga mea kotoa pekea. Ke koha maure, hanko tūko ni kua state. Ike hataimi te nā hoko ka state. Ani North Territory koi kia, e? Kono po tāri atu hofe uivela koi kia. Kono mōni koi kia. Ko tāri koi kia e tāri e pure anga. Tāri kia ina tōnu ke tāri e moe anga vai vai moe tāri moe. Mo tāri e mea koni, ko mo oni mea koni heu whakamaa sleiria mo lusi lai. Tāri e mea koni na mufai. E ko mea koni a koko koe, ko kore whakamore more. Pero kore whakamore more, ai peke poto he hau. He kate ke hau kore whakamore. Ke poto he hau. Halo kore whakamore more, peke poto he alu ki kolo baile ki eua si o boa. Toko he hau koi e koi mea koi. Pero mahu inga apito mea koe tari kai vela au maari apite feu fai. Koe tari kai kwa hetene tari hapo mate asi. Koe pari kua pau kene fai e tari koe ia. Kau fokeatu koe ia koe tau tari mea apiti.
1: Fokeatu ne vela mo te vita malo.
3: Io malo apito e piso pe. Koe tahaena e koe tau sio koe fo iko konga maari e tahai e ngā oe mau wha amu ke mau wha nōngo. Sio koe sio koe na tau wha mōni e koe ilo kai ke mahino ke kakai tō lahi. Ai fū ngā oe ma ongo onga ku mo whai. Koe ngā koe sio ke mea koe ni nei hoko ke tau wha nua. Ma wha malo lahi e tai mo te wita. Pisope, mea beni ma kore pia mo makatonga re wā. Kei lo ka aha taimi ko whie mau mai ke aiha o tāri ko mea beku makore atu wha manatu atu. Tua tau bea aseria, peki nusilani. Pare mia, kei mau te whie mau ha mea. Mai mua ha whainga maari e mai kau owa kotoa pe tonga i he fonuana, pe moi fonuani. Koi e bebi sope kau whoke atu ko ngatu wha mapope ko tau bea mite nima.
1: Palo. Io pisope de fogat peco i kota mite ni ma toi fa ma popo i mai ha me toi e ko no gusta
2: me peco oina oina kata ki pe sai be kapai ova be ma winga abito pai ova be fa be
3: malo de
2: sai malo
1: io malo pisope fogat fa ma popo ma nga me la toi malo
0: malo bito e lo toi be fa malo te ki un kau ai se hu e fa e ko ma ho ni to ie pe go e pe au ko no na ko ta la no e ta ko ni e ata mo le a mo yo fa no ta ko to pe ke to ma wi ga ke ta wi lo ke ke awareness na se me ko ko
2: e bishop e katak pe bishop episode pe katak pe we na katak ko hu nga ko fe hu i fa ka o si ko me go ne blave atu sai pe ka o va pe tai mia ko ha le va nga u e hoko atu ki ai ho a ahi ko ni ki fai toka o kapteni to masi ane o amana fa ka hoko ki Tahiti a pompogi episode ko ha le va a hange ko me ko a nga u e e hoko atu ki ai episode malo kata sai be ka pa o va be we na kata ki be e ma u inga pito pe a pe fo ki ke ka kai ko ni o kuna to to mai fa malo atu ka sika nga lo afe malo pito lo ne ka pa lu pe fo ka ri sika malo
0: Malo pito e te vede mako pokao na fehu i mau inga pito. Ko e mao koe ni aeta whao koe katoa masi, te foki lewa ke ki nao tolu ke pulea ngao wha mone ngai na koto koe ni. Fa foki lewa ka tolu, ko e wha mone ieni, ko to masi ieni na alo e wakape o tani as leiriani o kutani pape. Ko e ko ngahi mea ia o ku mao inga ando koe ke sa strong evidence ke te ai o matu u ai o pito ia koe ki. Pe o kai ai a ko rongo po ko fea feitu u nao fili ai. Ka koe koe ke ilo ai a ka whakoi. Ka koe mau e koe ke foki mai ni ko paure ke hoko o rana. O rotonga tatari koe ki au ki e pare bia kai. Foki mai pe koe ape hap. Foki kotoa mai. He me ia ke ke ave tohi ke au. E ai a poin mini pau ki siu kai. Tō koe ke kai vai te pire loto i he parlament i he ni. O koe e ai sekeritari ki he ke parliamentary Pacific Islanders na loto ko tō afi tō o whā ko iangai whawhonga ko tō i loto. Pei kai mga whawhonga ko tō he tītet. Nā o se ni mai la tōria koe i meria hen ko tō o whālu kawa ia ku maulau whalongolonga i meri koe. Ka ku tapu ke mau whowete ngai mea ko tō. Ka ko hinga ko longo me tawha aki koe me Tasmania me ngai tawha aki koe. Teke ikai, te waka na tau naula ko ngā, ma wase maka me na hoka tofua a meie na ta paono ta, teo noono, kumme ko me koi kia. Te whai hola ngai mea ko toa pe ni, ko tari mai mehe ni, ko ke nao mai na tō ria hanga hitunga ko kia. Ka hie taimi pe ko iai, e taimi ta tau, tika tari mai a tas me ni, whapa pau imai ngā pe koi. Ka koi mau inga taha ko koi kien kia. Ke kumi, ke mau ai mooni, te hangi he mooni whaka tau a taina iau ko mea ko me koi kia. Nak kau ia ingat dia kau buku kong ia mision nak kau kau kefai kan? Ikan itu kau ngaji leh, ikan itu kau ngaji ha. Padahal mana tu kau mena, osi anda ika, ikau ke kum ingat dia kau ia. Ikan nak kaya anda sih ke kaya aku di pegi ya pung pung. Umah ingat opi tu ia ke kefah tata mengau kau kau kefai kan? Op tau sih aku ni kau kai. Kau wongo opi tu be. Tapi mana kau historia malu nak kau ingat dia kau ni. Kau wongo opi tu fahau mengah dia kau tu apa ke? Kau nak halai sih tau kau ingat nak bobo ingat nak fai. Kau hono hinga kau hu atu tu tahani mak apu kau tahani mak mauri kau nak kau hinga nak lotolah ya Thomas. Kai whakahifo e kauta mai ha mō, kai mai whai whi ngāwe. Kai whi kai ha, os mā ka i pē e ia i, os whai e ne hau mua a ata kua pau ke e koni koni. Kua pau re vai e ke ha, kua ngā koni. Me vai te lepre ra, pa e pē mai pere ngā te nā whua ki ha, ha whai ngā māri. He kula vatehe pere ngā koi ai i e taimi pē koi a. E ne whai ha ki i whua ki whai ngā māri e, tala ofa, taimi nou nou, utuku i atu ngā mea koni. Kula vatehe ngā toi ngā mea koi a. O kulava pe he pule ngā whae ngā he ngā oe koia. Ka kua pau ke mai koe ngata anga ai ngā oe ke tono mao tō masi, ke whakamahino ai upepa le alu holo he konu mai. E kua mao kotoa ngā humeko toa. Nye taha walu o taha o maku ngā he ngā oe koia. He kai ke maho inga ke pēni ke iai pe whaka ikai iai. O kua e nau tāri mai e mua utāri. Pako mea kua kua atu ko tō masi e nuku heni. Kua mao mai koe maho inga taha e kia. Koe ka fuke atu e lontoni malobi.
1: Io a famalo ta pita pita piso pe ko tipe na vera mate vita ku mahino a pito mo pe ka fanongo ko me o ku mari aki ai feita fa ko ni ko alo to masio fa nga ve pango e to lo pe alo to got falere tan falere ka si hua io ta ka nga me io mon mal malo pit piso pe nga vera ta ko ya te vita ma mo ne vera ta ma fokea tu ko i ki ta breaki malo pito te vita.
2: Vela kutea hao ki tāna ki mai? Pea tā toki malo.
3: Ia, te wita koe. O loto pe pisope pe pe ka hueina. Koe ngā ke ofisiare tau tānoa koe ni. Koe ngā ke tuange hi ngā te wita maka mō ngā oi mai aki. Ko si whanofa te ita maka. Ko maka i tonga rewa i tupo uono. Pea ku whaamu ke ngā oe mā ke maka tonga rewa. Koe ngā he ku whai ei ke ngā oe ku mwhai pea ku matala monu atu. Ki he teu e wholau ki Tahiti whataha pea mo he PFT e tahine ko uheina. Mea pāngu vei saimiri ke toku whoki mai te ulotu iho a hau he wika hau. Kaka kore whakatoa ku whamalo lai whamawhana au pito e tānoa ku tau whai he poni. Pea ke kau whanongo pau whamore more atu si e taimia ke kamengani. Ka mō ke mō au episope. O ku kehe foke taimi tau ai lau maari e. Ku tau sio pehe ngai whai wahe taimi kulu i ai whakakau kau e tau ai lau maari e. Ku kehe me tau ai. Miri miri sino ai hui moe toto. Ko whamange hoko ki iri e matalai a kau ke o naha mea ue si ai whai toka na toi foki mai kau mea kumi tau tolu e. Kono whakakatoa ku mau. Talamonu atu upisope moe ofalahi. Me ia tek mau tolu hono katoa he teue ngai fulawe lahi kona manak pukau koi Tahiti. Oye ve deita.
2: Io ko famalo atu o nivela peka pisope mo uena ka e atu e tautu aki pe a mo hata fui fasi o si e patau toki hoko atu e ko famalo atu ki ati ka wei creation e ne ka uma polo kalama te dari malo a pito nga we lahi o fa toko ni mai a retio ka ye ngalo ho nga we le rei pe mo tala monu atu ka te koe mo tolu mo fie ma o ha mo ka toanga ke te uteu i tangata eni. Tō atu ene ngahi mea o kwhaya ke teu teu mō ilo pe ui ke rea tonga koe kune teu teu i e whareni. O atu e tau tuaki, ai kautaha koe Planet Gas, pia moha tau fasi, pia tau toki hokat malo. Ko vai maalala tua kalau, me kautaha koe Planet Gas, muna whanongonongo mo tuaki ki he weekendi malo vai.
4: Malo apito te vita, pia malo mo alau maria ho eiki. Lerei ai tonga kotoa pe mo whanongo mai ke retu oni i he awha o fuofa koe ni. Ko ia i koe aho fuke ni atae toko lahi ko ia ke nau mea mai ke he Planet Cars o whatau ato mo mea lere. Ke atae pe ifo ke ngongo lere i ko kote ke whatau hao mea lere. E o ato cashback o kamatape me tahase o hao ke ni maf. Pe alava ve pe ifo ki ke toko ni e di motoro he tu unga ko toa pe uko ke ia he finance. Aia koe weekend ni deliver atfo ke mea lere ki taulanga ko mea lere fo koe ni koe Toyota Hiace. Komesho ko wea ko tō tā koe ni kwa ene ki ngā oe e whaaonga i ane mea lere koe ni. Pāwhea tai pe mō tōru ka inga kotoa pe u kai ke mōi o Kalanini, ka mōi Tauranga, pe mōi Emily Tony, pe ko Weringa Tony, lawa lere ka utahane. O tiri wa tō mō mea lere ko mō ngā se mau. Koe konga fokia ai toko ni ko ia ka utahane ke tonga kotoa pe u itai ke na uofi henu. Ka kuma lawa lere pe whaau koe. Ngāi mea whāpe pāpa toi tiri vātu le waho mea lere ke whītu kou ke iai kāske ke mea lere. He waki ko ia sāpea te tamai o atai pe tala monu. Tamai ko toa pe inu sirani ko ia ko sāpea te ko inu. hoko mai ko eko sapata mai ka mai ka sau ek fa fine mo to ko mo te ke tari hui se tema ke tar tar lele mo to ko ha pe mo fi ma e kalas ke ke ko ye ngai nyale e te mo la va ke fo ke pe Facebook a ko ia a plan e kas pe ko pe ko ia a ko o la va ke o atu ai ngai ata de totonu o ngai nyale le ko ia la va ke mo fata wa me tu ma to lu pe ko ia ma wa ta ngai ka SUV o a o ke ke ngai yut mo fetu ta ku me ka te ako sika telefoniko no a uoua, no a fetu hiva anonima no galo, pero au tonu mai peke mai a te sika te ao fetu kono e Nelson Street i onehanga ka mumea.
2: Whamalo atu kia vai malala mo kautaha ka plenit kas, toko ni e tau polo kalama mo tofe mao mea lere, mo ulava atu ke kautaha ni koi hui ka motu atonga ha ana ai kautaha, pe ato ensinia bevoki. Mea mahu inga ai vaa ensinia ke tolonga ho mea lele. Ko tau fasikoni o kuhoko, ko me faa o atu fo ke tau fasikoko, ai fika hongo fulu koia whakaava ke tau programa koia ai ngahire o he ngien koula. Ka koe pong pongini o ku atu fo kia he Yongi Platas, ai toke lau to i mui fonua, ka fulu o loa, mini te ono. Koia a kouto o mai pe ai fasikoni fotu e masani me Red Lane ke o atu pa maki moutolu e pongpongini mo mea maki ta polkamaka li siati funaki o glani kustafu selui matai sefesi. Le sieri langi a fetuani pa pehe katevita lata taniela ta unga kawa ki ken pela pitahala lilo ki tane itini. Takiresto yahi mele latai havea pehe ke puku hivo penson fifita ki oneanga Raymond Lanvia, peheka sika ngaluafi, loni kawapalu, aliki sika kivavau. Si, malo aliki. Pea peheki he tika away creation, titali malo apito, pea pehefoki kia kumisei kaloni mwe kautufi kapa, mwukau maike tau polka maa koya oe pongi pongi ni Samson Tike, saye tayone, pea pehefoka paula tatafu, fereti pani ki Palmerston, wate tolutau, amasaya, topuluka, kiko furimaono, lokantani, paula leveni, pea mo anapopua, afu kaloni hea, sione mo unga pa mo inokevaka ki lotolua, mo Steveni, mo ataane, I he pongi pongi ni koya, koe taufaseni uatu, koe fotu e si una, pea me Red Man, I he pongi pongi ni ma motor ko to fana ho poate mo fana ho mai ke ta programa motor mo ta lo tonga nga u e pong pong ini ate fasini pe ma motor ta ta pe fa nga u e ku ke yai I pong pong ini malo

0: koe whaofokia ni a siare iongi koe hi vai ni o kioloi koia si o atai vai koni utoua koe taha foki kakoe tahine fokia minna kolo ae fasi koe ni maari apito ae fasini kake koe tatai mi osta mini te taha ua pa me he taha I he pongpongini katao foki mai ki he tau a polo kalama Kadang pe, pe ko aku mau ui ay, pe ko mau ui ay, pe ko, wena, ko hata aku mau ui mai ene me aku eko mai, aku eko mai kadang, kaje yang olele, ay programa pe, ko kaje. Kata foki mai ki he tau kawenga honoa I he pongpongini, koe tariui septema mo hono mahu inga ki hou eiki fafine I he otu tonga pia mo murini, foki. Kata ki otuku mai hatala teu ki ha mea mahu inga ki he kawengani pia ke lava ke fai mea I ha fehui episope. Malo.
1: Malo pito te tabak ia kawenga mauinga o pito pe a hangi koea na tau talanoa ki ai he wike kōsi koe mauinga o pito e mahina koe na e hoko ai pē pe a mo mere nane tupu ake he o mātua ko soa kimi pe a mo ana pe ko mahuinga pito e kainga fanong pe he kau tolu ko hono mahuinga ia na nau nofo ai fahoko ai o e wiki koe ni to wiki tari iwi to koe wiki whaka septema ai ako o kukau lahi au pito pe na ipitania na kai kiu whakatoa nga I e nau tolu na fu hoko I ai ka koe kau eni ia mahina e hifonga e tau e maina whakatonga ko tanu manga pe kukau ia e ngai mea mauinga a pito ko tānaki mai e ngai whakaukau ko toa pē ko ngai kukukuku ko toa pē ngai whakaukau o kumakea e mahina ko ni e mai e tau ko ni o kumahina ko e mahina e whamiliu tau whamamawhai tonga ai e whakamea mo e sapat whaeet sa pata mai ka koe mahina ko ni u makehe au pito ia a hono langi o ku mau he hou ki fafine I e tari ui septema pe hui I e taha koe whaka septema I e tonga I historia I tonga o ku gai e nga koe anga e whakau kau ko hiri ko I e taha kawal tolfa pene kai ke hoko hame ki mua ka koe anga koe e kukana ki ai nai kato taha koe ni ko son besede tapo ia e ngai whekumi lo loto lahi ki e ngā ue ngai tamayo siasi pe koe kau ia ngai mea koe ia I te hono koe I'm going to go to the house.

0: koi tatangi o se tau minite e wawalu. O se tau minite e wawalu pea me he wa i he pongi pongini pea koi tau programa foki o kuhoko i he hafe koi a ae tolu i he pongi pongini ae ngā hire o koi a o hengi hengi koula ae a kou taitari ki a uheina i London Tuifua ki kaumai ki he tau programa koi a o he pongi pongini pea mo e tau ngahi fasi tu ki mu a koia e hongo fulu o e uike pea pe foki ki hono o atu ai pe whakataha pa mo e tau ngahi popoa ki talamonu ka kua hataha o kuia hane popoa ki talamonu malawa ke ke a tamai ki he taulai ni noa valungi au noa ni matol taha ke o atu a o popoa ki talamonu i he pongpongiri pea mo hono analaiso o koia o e tau ngahi hiwa i he pongi pongi ni ko e Maria apito a ngahi fasi ku a to o ke pongpongini ke tau ngahi ke programa ko ni leo o hengi hengi koula ne ai foki ai whakaukau ke ngahi fasi ko ia o e pongpongini ko e uhi ko e nei fai whakaukau ke ai ai ngahi fasi ko e pongpongini ki he ngahi kolo ke ngahi kolo ka kia i pepa mo ngahi fasi o ku to'o mai pe, koe ngahi tala noa ofa pe, ki he kau, ki he tau polkalama, koia o e pongi pongi ni. Koe anga ia, e whakaukau koia, o e ngahi fasi, e hongofulu tukimua koia, i he pongi pongi ni. Ai, a ku kau mai ki ai, ai kau tau tehina i ongi, koe tau fasi taulunga e ki he pongi pongi ni, koe toke lau tō i mui fonua, pea pehe foki ki a tjei poi faremaka, koe hei lala whakaotia, teine lātu mo ewa mai ki ha ano, pea pehe foki, ki a Jay Kula, ko e lou o rive. Hange gongo fasikoni a Jay Poi pa mea, ko e tala noa fokeni ki hengahe kologo e whakaukau ia ko ia o e proklama he pongpongi ni. Ko e ko a tako i kahihifo, kaweni fasimari. Kono to mai beona ko e uhinga ke tau ki i whanongo ki ai, mo tau a ko e mere pe fokeni o e ngeiri folo ane puri kau to o mai. He pongpongi ni toi. O atu pe e tolo a filimo he ala mo whakaanaua me apiko tukinga pahu. Pe ka teine lātu mo e reveni o tokonofo, ka ufokeni he fasi a Maria ki he loto kai anō, pe a mo e uhinga koia. He ku ka ufoki a kawe i koula e wha o tonga, koe to oeni pa mei folaha, ai fo i a kawe i a taha ngahi kawe i koula koia wha a fonua a reveni o e tokonofo pehe ki a luke manumua, fotu e siuna, toroa firma e hala, moe funga maka mimisi, pea pehe ki a ika vuka tu toe, pea moe siweri o nofo taimi. Kaje, uheina, ka ufoki atu kate koe ko haha wakai mai ki he tanga hi fasi he pongpongiri, ki mua, pea toki o atu e tau fasi tali tali koe ke pongpongiri, atu e fokeni he fuiwa whangatapu, ko si hengi hengi ko alu. Ka ufoki atu uheina malo.
1: Io a ko ata tama lo ma ka tonga le ko ta o mai ki he konga fa osi e ta o programa ki he pongpongi ni pe ko tu ka bu ki ni he programa o ku fu umana ko au pito pito ma be e ma ka tonga le ma le ki wa kai fo e u ko si le a lu ya o ki he ni mai ni ma point ke ku fu fa o wa le o pito ka le o mo yo fa fi fi a e wa kai ki u hi wa pongpongi ni e ma ka tonga le o kumare au pita o pita uhiva. Uhiva le lei pa koe uhiva. Leongo o ku o mai mau pe he ta hengen koura, ngai reo. Ka oku, oku, kati ke tau lanta toke ma wahe tau whakau kau me ngai hiva ene. En maare pa whaka whaafo whae pa ku whamalot ke ngau lahi ko ia makapau le. Pa ko ia ko atu pe ta monoa ske na toko toa pe te nao kau mai mukitawa e pongpongi. Ka te whetu ke ngalo pe mahu inga au pita e nao kau mai e. Pe a ko ia hango ki nato lko ia pe ni Nuselana ate o whalahat ka moto kai ke nao whaka tari mai ki a e. Ka e ko ia ino whakata o whape ki tau mao ha pongpongi whaafo ofa. E tau ngahi leo koe heng-heng koula e. Koe heng-heng fokeni tau tau pe e moe tau koula mea kotoa. Ka koe a tiri tama ka kou whamaloa. Kai kai ki te whaloloa ka fokeat kai tukumai e ta tali tali te amo ta ta tas mala e kon kon ni mala opi to ka foke
0: io ko fa mala tu e hui na hange ko meni rave ko kei ate fas koni tali tali ati ki motol ko to pe mo me amai ke ta por kama en alu pe pe pe ki ngalu e a ta motol ko to au ta roto nga nga u e i he pong pong ni pe pe fo ki ke fa na ho po ate ko ato e pe ai fas koni pe motol pe pe ko ato e pe mo fasine tali tali aki ai kai nga me hostea me fo motu mo kore ko ni ho mo frata ha to na ki tai mi ono ko u nga frata ko ni ke te te we a ho ko ya o fo motu ki he ta uni ko heng heng ye ko alu me fui wa fanga tapu tali tali aki motol I he pongi pongini malo.

0: koi tataimi o tautaminite ua tolu. Tautaminite ua tolu ki he tolu I he pongpongi ni pea. Koi tau fasi taitari foki a he pongpongi ni ngene mea ne rave koi ki ai. Ne o atu I he fui wa whangatapu. Koi taha ene ngai mai moa ai tahi ne kuini ai hengi hengi kua alu. Kake, oina, kau foki atu kate koe. Ko hinga kua ha fahinga ke avga e ta fika hongo fulu he pongpongi ni o atu e kau tapte hina I ongi toke lau tō I mui whonua ko e pensi o ia pe a mohono taitari a ki a ki moutolu ko tōk mo mea mahe ngalo pe pe a pehe ki ngalo ea pe a moutolu tau lotonga ngā ue I he pongpongi ni pe a koe toko ua ni kuna kamata asi mai ko ia na oktoko lah e fahinga ko kamata ki na o asi mai ka koe toko ua ni kuna tohi tohi mai ko uhi ke lava ke whamalo o ginawa a whare aisi pulutousa pe a mehe ikare pe a pehe foki ki a kōpano moi moi tataf malo a pito e uena ka foka tuka te koe te koe a whahinga mehena ke avika e tafo fika hongo fulu ke pong pongi ni malo Io a ko ape
1: whamalo la hi e ma katongare ta mala e koe a oe pong pongi ni a ka ko atma pe foki si taf mala e si ave pehe e si e ko ko whanore te opea me apahati mo Island Bay ki wali na tonsi ka tapo e nau mea mai ku nau mea mai bebo ku nato te ita ko ko toa pēni na si mea mai ka urepe ku ose Sista Valencia Triwa I wafni a me na fetu Maria Kore Tware Maka Benedict Mateo mo ka usia ha unga tau palo mo sumo ke mea mai ki tapo kama po te si ihu fati mai tapo kama o falaya ka moto po vetu me ka ufanore te o ia to lahi pia me ilo pa wili na toni o fa peke o ngare le yatu pia pe foki o fa pe ku a si ke a ma piso slon slavea pe o atge e tau fasita a tasmala e ta tehe ke tangata ko se one one gana tupo me pango si ale tangata ke ngawe malo mo a te vita mo tau si fua fatangia I he pongpongin e tako ka mahikule o fatu a meri e malo o pito o fape wa a mai a ana popua mo paula de ven a o fat kaki moa te a pepo ki ki a ma utala fungani I hao nasi kau mai mokata iyo ki koski danirin ka pita halalilo ini halalilo nasi kau fano reteo me danirin o kalahet ka motol malopitso mo ki aamai ki seli mata sepes malopitsi aamai mo kau mai kita pohama pinson fit aliset funak peke Steven Mota ame pe kau mai mokata a pinson fit mo tangata ko rei tamo silana sonong si kau mai te ki a whakalong hea me kau whamau mi hantili, te ki a kumse kalani me kau ngā ue ko tā te sika ngā luafe, malo o pita mo tika creations, malo o pita mo kau mai, te vita te whoke atu malo.
0: Iyo ko whamalo atu uheina, pia ko ata e pe whasiko ni, pia ma au hange koe mea ne rave ke ki a whare a ispul tausa, pia ka ko pano moi moi, ta tafu, pia mo pano tolu taka. Ata e pe pa mo fasini, pia ma e klapu longolongo, poto he lau kau, pea mei one hanga. Pea pehe foki, e ku atu e pe, ai fasini ma ki moutolu koini, a lisi ate funaki, pea pehe ka hokilani kustafu, selui matai se fesi. Lesi eri, langi a fetuani, pea pehe ka te vita lata, taniela ta unga kawa ki ken pela. Pehe ka pita hala lilo, ta kresto iahi meri latai havea. Pea pehe ka pensoni fifita, mo urei lani via. Ata pe pa mo fasini pa ma au si ka ngaluafe. Aia ko mo tolu na mo kau mai ke tau polka ama ko ia ane nai. Ae hikure o e whakatu a merie. Pa ko ata pe fasini pa ma ka inga fua motu ko toa pe mo kore kak mo tolu mo whataha e ono. O e fiafi tokona ki o whahatala noa ki aho fua motu. Ko e kore ko ni me kau me he palesteni. Whakata I kavuka fai whikau sa lo fifita. Pea pehe ki a sakeasi. Pea mo one vela. Koia ko ata e pe mai fasikoni ma au Samson Tike, pa pe foki Kasaya Tayone, Paula Tatafu, Freti Pani, Ki Pama Stone, Watol Tau, Amsaya, pe mo Topu Luka, mo Kiko Furi Maono. Aia ko mo tolkoni ata e pe fasini. Pa ko ata e pe fasini ma mo tolu kotoa, o ku mo mea mai ki e tau polka ma, tau lotonga ngā ue, tau te fito ke ngai whare maha ki, kau whauri lori, kau whauri teksi, kau security, pia pe foki ka motor i nga farenga we ko atebe pa mo fasconi ma ka tanga tagoni me farenga we ko ya ka Paula Moa pia pe foki ki atevita pia mo a olosoni ka tanga tagoni mo nel fala ko ne vela fa fa balangi e ka pa u be foki pe elele pe nga we mo fanongo re etiope fana ho boate ata be fasconi pe ma ki motor e wena pa to ke lauto i mu fonua ata ka tau te hina iongi i e pong pong ini malo

0: koi tau fika ngō fulu fokia ke pongpong ni fasi tau ulunga o atuia he kautau teina iongi he pongpong ni tō ke lau tō i mui fonua. Whatawange pēnā e ongre rei atu e tau fasi koini pe a koukore peka mō tōlu koini i he ope. Ki i tohi hake pē, haki whakamālo pe koe hā aha o ki i tohi kai lava ke huanga whakamālo i ki mō tōlu toko lahi ka koe toko tōlu pēni kuna osi sio ke pongpongini o ku takitau mai pe a me he i kare a whare aisi pulu tōsa pa whakamālo atu ka kōpano moi moi tatafu pa pe foki ki a pāntol taka i he nā tohi ake koini a lava ke whamalo. Mō tōru koini o rotonga i he ope. Ko whamalo lahi apito ueina hangeko mea na ki lava koi ki ai. Kia ki mō tōru koini he polo kalama koi uike ko si toko ni maafe tupu. Toko ni maafe tupu na mō viu he tā polo kalama. Whawhiawhia, mālo apito apito aha mō toko ni mai koia ki tā polo kalama. Pea mahino kui aisi ano aonga e tau a he po ulio whanongo ke tau ngai fasi manatui. Kai ke usha ia foke hu mai koina e ai ke li liu e tau ngahi he kuia ngahi mea ngahi historia a tonga ko e tau a whanonga pe tau ke tau ngahi mea ko ni o tau kei tu yang e peki tau tolu ki he ngahi taranoa ko ia tau ko e ngahi li liu ko ni hu mai ko ni ai pa ke o ki a kiu e maamani e tafaa ko ni e ka ko ea ngai e usio ko ia ki he tafaa ko ni e tau ngahi iwa kai ke tu yao ki hono toi li liu e ngahi mea ko ni ai pea me a fatunga motua. Kaje, weina, tāna ki mai, koe haha o wakai ki fasi tau olunga ni pena ke ki tau olunga ai, pe, ki loi pe. He kuhinga, koe ke mau sio matoka harwisiti, mone lau a paula reveni. Tonge maha harwisiti ya ki tau sio ki ai. Kapu fokatu weina malo.
1: Iyo, teta mako kata sa malo la ke tra tafmala e pungpungi ni o ku moone apito pito ko fa alawe pe foki i he ngahi maari koe mai moe koe foi mai moe pe nea e teta maka ka koku ma o ki ai na e mai moe pe tani kui ni kong fonua kana ne hanga o ange ki fa ane loa e o hiva i re kautangata e ki fo hivani na o hiva ata ne are a mari o pito pito fare ma le ani mari o pito ai na e hange ka te au nai hi vai he mato a ai fo hi van he fane loa pa na hange na fa fa si ni a e pusiak ai fo hi van mari o pito na e na hi vai ka tu pito pa ton ton mai te ha se lu ma tai se fe ka ko me ku mari ia e te vita hono tuku mai ko en young brothers e ka wene e fo itai mi maari e mo ono no tukutuku mai koe pensio mo ono tonu ke me o taolunga e mo ono pefa katao mo vena o ki nao ki kiri haka idea ki fo iwane nao kwako i eno o taolunga e ki tahi nehen tawa taha oku tonu pe ak maari e pe ak taim le lei pe ak molu maru e ko fo i maai mo o hanka te oia koe taim go oku lawe mai ke toke lau to i mo i fonua o kune ue si a fisi pe au e. Ai ko tengo wangi mai at mui whanua. O kune hanga ue i a fisi pe au. Pe a mata mata lele. Pe a angi o whaka ana ua. Pe a teksi o nolo waka au e. Ko tengo whai a whangi mai o hangi a whaka ana ua. Ne he pe au mo fisi hina e te vita. Pe a ku teksi o nolo waka au. Ko tengo uma ili ile goi aka au. That's why they're dancing. Oku iu go dancing off the trees. Oku tau olunga a kau me ngai mea pie. Whakalau mai a mon a pita pita. Whalau ta a pita pako. Māre e fu asi mai lalo hei. Ta ilonga haka kawa pe a lova. Oku ala se au moi ngā lue. Hopo anga si i wha o ne loa. Si oku tūru he tangtang a manu. Ko ki wanga he tō a pō. Oku ne whafango i te mohe. Ko whanki ki wanga ai whakata pe whanki. Funky man for offering now kill her to a po. Only hang of a fan with our mohe, for Ulanga, ea, the Fago, thank you. Mona pitted. Caco, from a lot of take, took my tasma, now in a pompoy, open our nothing not over dope. Now come at my tapoham, hanging gola, e pompoy, go forget David Malo.
0: Io ko fa malo atu uhina e malo apito no tuku mai koe a e tafa koe ni o wakai koe ya he koe fasi i foko i koe pensio koe fasi ta olunga o ku pakuko e fasi koe ya o e pongpong ni mooni apito a e tafa koe ya ke lave ki ai i he tau olunga e uhina he kute ilo pe a e taimi lelei koe ya o e fasi ki ono tau olunga i e uhina ka o ka famalo ka na tol ko ni hange ko me ko ne ula ve ko ki ai i he pong pong ni to ko la hi a pito a pito a e o pe o hange ko ni ko famalo si o ki to he na ya a liksika a liki malo a pito ka ke ilo o ko na ko ke foki mai ki o kalani e he ko la ko wike ko si na o si e fa o ko ke i vava o ko e ko ni ko ke foki mai ki o kalani ko famalo a ta liki malo a pito a e tau mai ko ya ke tau polka ma i he pong pong ni pe hange ko me ko na ula ve ko ki ai toko ni mafe tupu e tau proklama koe ni ihe wike kosi na mou viu koe ni he proklama. Mahino lewa a lelei koe ya a e proklama mo e maari e ngahi fasi. He koe hiva, he kai ki tau fiu tato e whanongo ihe hiva. He kai ki tau fiu ki tau tolu. O ku kehe kehe a hiva a ia mo e tau maumea toko ni. Ko maumea toko ni ya koe mea pe tau fiu tato. Ko hiva a ia ka tata pe hai pa te mohe kita. Kei tātā pēha, kei tau whiu tātolo i e whanongo. Ko mea pēni koe, o whai koe, a whenga koe ni ke hiwa, kei oua mōre a hiwa, he koe tau rea o makatuunga i he. He koe ngahi rea mōre mea tātolo. Toki hanga he hiwa i a toi o mai pia tātolo e manatu i e tawhako ia. Koe a kua mālo kak mōtolo. I ho mō kau mai i he pongpong tua pureluru ko toa pē. Ki he polkalama koe ni ngahi re o e hengihengi koula e uhena. Ka whoke atu ka te koe, ke o mai, hangi ko ngahi fasi koe pongponi koula de koe ki ai. Ke tau fika heiva he pongponi ni, o atu ya J. Boy Faremaka, koe hei lala whakautia. Ka weni he fasi maarie apito apito, yeah. I he, ne huu mai koe ki he polkalama, he mei tala noa ia, ki he ngahi kolo, aia ko wilo pe kui ai ka kunga toko tahana ne whao e fasi koe ni, ko fa fo geni he fine pe me longo longo eh me longo longo he ko uhinga fo ke longo longo e pulutousa ko area ko ni fo itolu ke na va tolu atonga eh area motua pe mo na moa ta mota fa hau pe ko alu atu ko a ngo tangatani a na moa pa mota fa hau ki area motua ko lo tonga tu i ka no ku poluia o ku fai ene huo ana i tawatu utolu. Aia ko longo longo na i mu aia ko tawatu utolu. Fai ene huo hene ngowe i tawatu utolu. He koe tafakia na faikia ngowe koe ni ai vahenga kolomotua. Pia nofo tau fahau ka alua na moa. Alua na moa lea atu koe ki area motua mantui ko lotoka tu ikanu polueni. Kaki lea mai ai tuia, huo peia. Pahia pe tangata he rea ki aika ki rea mai, pia foki mai rewa, e kia te tau whahau. Nae ha, fo Itaria koe ai, a Namoa. Ko rea toa wea, longo longo pe ia, ka ki rea mai ia. O tō ai, a fo rea koe tau whahau pe, koe longo longo ai hau. Eh? Koe longo longo ai hau, o ui ai pe, a feitu tō e tawatu tōru, ka ui ai pe ko longo longo ai hau. Eh? Maari au pito au pito ka hanga ko mea ko ulawe jai. Hanga ki whewhineni o to o hake, pia ne tala noa hau ki vai lahi hau ki whee ke tau whanongi ai. Ka ke tokanga au, pe uku ke pahia whanongo hei lara whao tia. Ka kou tokanga ki he ngahi tala noa ko ia, koi fo'i hiva uheina. Ka u foki atu ka te koe kua hawhahinga mehena ke awe ki ai e fasini, malo uheina.
1: Ia, mōna pito e makatongarewa whalawe ki he lala whaotia. Kawene hiwa mana koa mō. Loloto a pito mō inga, eh? Kako ia, opapeu a mai a Joyce Tro Leona Pate, ke tanela o skolo, mui e Mango Bridge, pia pe ikana toko papesi, ana popoa mō a parwaremen. A pe poki a ope a oate tau hiwa koni ki he kau, na toko tape no popo ga fura ke mai tano a o afkalon dia mo ka fa ma o mit hantri o na toko tape o na a mai ni nga hitano ke ni loto sira ne a pe fo o pe si a mai a kun sei kaloni te mo ka to skapa mi si ka nga o ko tape na o to nga we e poni ange ko kitawa ai ok ka nga we me he malai va puna na he warehouse na do lo na fa o taxi fa o li lori ko tape o pe mo le ria ka mo to ko tape a i o ten fa na ta ai ni te me o mo mo ko me ne pe ko po ke sai nga we a o fa pe mo le ria tu e ta o fika fi va no poini ten mo to ko tape ko ke ti te malo.
0: Io ko fa malo atu waina, eh? Pako ate fasini ba maa mautolu koni, ki a aliksika pa pefo ki a pauntolu taka pa mui karapu. Longo longo seo, longo longo ai poto, eh? Ane to kose gulave ki ai, longo longo a poto he lau kau, whanau? Ki he, pia pefo ki, ki he, pia kopano a moi moi tatafu, pia mo fare aisi pulu tosa ki Red Root, California, eh? Ko ato e fasini, pulu tosa, te kai ki asi mai hongo toko ua koe, a te vita manukia, pia mo, pia mo e tangata mei tek sisi, eh? Ka ko fa malo atu, kia saulis mafleo, pia mei tonga malo apito, e saulis, o kau mai ki he programa i he pong pong ni. Pea ko oato epe a e fasi ko ni, pa mai fahinga ko ni, kia sika ngā luafe, pe he kalone kawa palu, pea pe he foki kia aliki sika, pea mo tika wei creation, ko tokotahan, mo tolu kona wofie maha mo katoanga, ke teu teu i tangata heni, tene lava ke mo sio mai, ko ia kune teu teu i maupere ti o, i he wike lea tonga o e tau kotoa, ko whaka malo atu e, e, e tika ho kau mai ke polo kalama. Pea pehe ka kumise i kaloni mo kautufi kapa, ma utalafungani o e hau. Pea pehe foki ki a mikaere maka. Pea ko ata pe me fasini ma au e kiko furima ono, lokani tani, paula reveni mo anapopua, afu kaloni hea ki handiri, sione mo unga, pea mo inoke vaka ki lotolua, pea pehe foka stiveni mo ataane ki taulanga. Mo tolu kotoa, mo mea mai, whanau mou heni i he tori fwoi akau, tau lotonga ngā aue i he tainimi, kou ate fasikoni ma a moutolu, kau ngāwe whare mahaki, kau whakauri teksi, kau whakauri lori hono tufa, e tau ngahi koloa, kia taseni ula kai mo ki moutolu kotoa ko ia, pia pie foki, kia moutolu tau ngahi whare mahaki, ate fasikoni, kāko i kai ngalo ia te au, aisi i kau, e tau whanau hopo ate, e ngahi api koi ak mou iai, pia pie, ia ki moutolu mō ngā aue i ngahi api koe ni. Whamalo atu ka te vita manukia, ata epe fasiko ni ma au te vita, pehe ka saulis mafleo, aliksika, whare aisi pulu tausa, paun tolu taka, pehe pehe fō ki, ki a kopano moi moi tatafu mo whare aisi pulu tausa. Hei lala whaotia, tau fika hiva he pongpongi ni hange koe mea ne ulawe ki ai, na uwhenga ke to'o to'o ngahi hiva, pehe me ngahi talanoa koe ia o ngahi kolo, ihe pong pong ini malo.

0: Oina, na e whai pē ki ngā ue ke whasini, ke whai ha makai ki ai, e? Koe, mea mahu inga nei to o koe pia me whasini, Oina, e konga koe o pehe, take tori he kakala fika uraki. Tau eke angereva, koe ha uhi ngā? Sani ka fusi. Whanongo mai pa mumba o talafungani mo saurisi ma file o mea. Koe mea ani na o mai, ka ko ke whiri hao mari, pa ke whiri hataha ko fika uraki. Aia ko pa ko peha tureva. Aia ko uhi ngā ki e ha. Ki ha toko taha lahi taha i e whanau a whewhine. Sio, koe anga e sio. Pa koe uhi ngā koe a ngahi kolo mu asi mai. Aia koe ngahi kolo ia. Aia kui ai e toto e toko tahani. Ae ne fai e tori ki ai ki mu ai a pea toki. Sio ke maari e koia, ae anga koia, Ko, mana tui, ae malawo vai lahi, oua, re ake malawo vai lahi oheina, Koia, tangi e malawo vai lahi, re ake tamaiki fuano koini. Ofa be, ka ke whanoko maa bizila, mea mumona wakiri, ki he mea koini, Ka koe, sio, misa watikini. Malo au pita mo son final mo fanongo maje ka aku motori pe atori se fika ulaki ha wa kai kai weina ke la body malo
1: io ko ya ko tu se o be na fanongo ma te wit man ki ai ki he tang tang e foi na o e vai la hi pa ko te te lo i e o ku fa tu ko fo de vit man ka we ka kai vo ni ka kai ta la vo si no le le mo te na ma me ka to e o ko te pa ko mon de ko yo pe ia e ka ko a ko be fo hi mo fo ni ko i la ve ko fo i va ni o ke mana ko pi pe pa ta mana ko ka to pe e hi la fa o si a e ko me ko ma re ia fo i va ni te vit ko pe mai pe Tulo mo ngahi kakala fuape. Ai pe fa tulo mai ke taha koto ape, he? Kai whaka maunga atu e te tālame, he? Ko e whaka tulo mai, ko e kai whaifu i whiri, whika uraki kona o ke lau mai ke ai. He koho tō kahoa e whai aki e te pore pore, he? Pea ilo pe e tonga kotoa, pea ilo e kolope. Sioge, o ku loloto, o pito pefu i lau lau mai koni. Tangtangi fu i malau, he? Mo ta aki moyaka. Tatao o Eva ia malu i fiafi, ta te tori iha fui kakala ku fika ulake. Te wha tori fika tolu fika ua e te vidu mu whakabebea, ta ku mo ona pito e, ai ko te tori kakala ia. He oku alaha, pea manongi, pea ki fai e te tahanoa hua ake, ai ko tofo i he ilala whakautusia, oku teu ki talake. Te ko ki te fi talake kita e te vidu ha pi mua si, Talaki befo i ei mo sui fika uluaki, eh? Kono mo oni. Mo oni apito dokawene fo i hiwa o kumare apito. Pea kune tala whapatono mai te ia. Mante koko i hiwa te vita maka koe. Koe fo i tala noa. Pea uha uma pia mihe loto. Pa hoa pia mea mo oni. Pea uhiwa uha uia koe tala noa he mamai. Koe fo i hawe koni ha uma apito pia. Tori fika uluaki. Tori ke pau. Pe tori ke mo oni hek te teo ki talaki, Ko ia, malo pe teo ta kofo kiat malo.
0: Iyo, kofo malo atu, uheina, Pahange ko lau goni ko maiko e te vita manu ki a fili, pe a ke tori, pe a ke foki. Pe a moi toto nu, Moi mo oni, Ko mahino au pito. Ko ia, pahange ko mea ko rave ko ki ai, ki a sen kafusi, pe a pehe, ki a tika wei, pe a pehe ka mau talafungani, misa watekini, pila halalilo, ko to mo fanongo ke lau goni, ai fasi, sauris mafleo, ariki, ko mo oni lau e fasi, kako ke tori, pa ke tori e fika uraki. Aia ko hange ko mea rave ka uena, ka ke fili, pa ke fili, ai mo oni, Ma hange gugo, ko maare au pito hiwa ia, pako tau feinga ko ni ke whakalakalaka i pe ki mua, alu ko e tau polo kalamasi, o hange ko wike kosi, wike atu, na toko whaafe tupu, wike kosi, hiki ani maafe. Ai, hono viu ko e polo kalama, hono tala noa i pe heni ko e angahimea ko ia, pea ko kei tui ang epe kauwhanongo, kei leilei ang epe tau nofo, pea moe whau ai mahatu a, tam ngā hiwa he tawhakoni o kaike tuia o ke huma ai kene to en ahme ago ni e kwa en ahme ago na dauri aki pa kwa en ahme ago na fala ka ko ke tu yan epe ke de de yan epe ta uno fo ko ni e ta u programa e fa u goya a matu a e uina ka ye te ta u hoko mai ki he ta u fika valu go he pong pong ni advoke ni e teine latu ai fasiko ina ai fasiko ni e va mai ki ha ano Peko fasiko ni peko Amelia Masani
1: Masina
0: ai fasini ka foke atu hena peko hata ke afgia fasiko ni ta ke to foke mai malo

0: koi e tau fika fitui a ki e pongpongi ni o atuia sene kula koi lo olive e wena kwa ha o lave mai ki e fasini
1: I malau pito e te vino fa malotka se lu ma tai se fesupe koi fa wena ana pai pai ai e koi fo i fa malen koi ke te hina koi tani koi ni kunga fonua ane pekia koi a i sene ni. E ka lo ori vena e anga fefe ho no folata au e sene ka fiutari si hei lala vewe e te a mo utaria ngai ka kalafua pe e e na hange se a lupe ko kum se ano pononga o ne siutaka o tu la e sua e. Ai a na e tapa e uila o whakalawa mai hifufua ai a kono whahaere si pere o mla e kula e. Ai tau nga si lupe o palasi pea tō moloto e fuka i pangai, pea na e ongo mai si i tutulu a langakari, tōa ko maafu, ko whea e hai, e? Māre, au pito, pito. Ko ki lawe pehe māre, e whaheri ake, e whautanga pehe, ni whiuta tāri si hei lala vewe, pea mo utaria ngai kalafua pe. Aina ke te hange koe, tatari mai ngai hei lala fua pe, tatari mai ngai eki lala he, pea ke he ki he mo utaria ngai kalafua pe. Na ti fi tari mai mo ngai kakai mau i ngai, ka e ui ke pekia tai leta e ongo o pito. E kane ongo ia te vito o pena ngore lea, te lo olive ki a kina tō kura o pena, si kao mai ki tau pokama, ai o pa pena e ngore lea tu eni ki a Isleli Waka mo pitula tu ene toa na kao mai ki tau pokama. Pea befo ki si i kao whanore te o koi a si kore mai e pitala lilo mei loto ten eiten, ka fōpore, maria kore ti ka hifo jun fi nao mo olivia kupuli hau mo unisala lilo. Pano se mo a mai
0: mi tani din. Kau whakate vita malo. Iho, kau whamalo atu uhei nai. Pea, koe ta whika fitu fokia ki he pongpongi ni, e. Aia, koe ta whika ono, koe uhi ngai foki hono to'o mai be koni a whika ono ki he pongpongi ni, to'o atu ia pea mei a tako i kahi hifo, koe mele pe eni oi ngeri. Koe, koe ki o hake penia ke tau ki i katai mo tau a e kou ilo e a lere mai foke a pisa wate kini pa mo te vita manukia mo pulutousa i he pongpongini ka kou whamalo heni ki a Willow o la vei tavake finau pe a mei loma si o whanau re tio a toko tako ni pe a mei loma ko linda a ka o mei a pia mei loma linta California, USA peko ene i Amerika, peka kofua malo atu kia teko e Willow malo e kaumai ki tau polkama i he pongpongi ni kia ustuku mai fuko e uheina ai whahinga ke awe ki ai e tau fasiko ne ukoko pia te fuka atu ka teko e
1: iyo malo te vita
0: iyo
1: Iyo, kai, si tu pa pia mon pe mala pito ko ia ko ni wilo o i bak fina ko ni si ofa mai kia ka ho vai ma ka e mala pito ko ia a pe pe ko ta ke i fo mala pe fo ke ta ta ko fa ai spur to sa me lo america na ke a mai pa ko ni ta mai e ho vai ko e valuto lu noa pom pom ieni i America e ai ko na aho na to kon pon ta ni ke na a ari le ma puto sa mo na to lu na o ke ko na aho e a da ve ma se lu a ta se pes ma la pe se lu se ka ma ki ta programa mi si popo o fa la ka ko e pa pe foki ko ne so la wat mo si i ka u a ta ni din a pe foki ke a me pe si ma to ka la ta ka me e la e o fa la he ti ma ka ko e ma lo se ke a ma ki ta programa ka foki te vita ma lo
0: Iyo, ko whamalo atu uheina, pia ko atu ai fasiko ni, ko fasiko ni ne kore mai hai kalapu lalo wafu ko vuna. Kau tangata ko ni e paula reve ni mome uheina. Aia ko atu e fasini mai kau whaka uri lori, kau whaka uri lori, ko atu ai fasiko ni ko mele pe eni o ngeri, ka lahi peho do ofa i e. Ihe ke tau whanonga he pongpongi ni hangei penia hana toi ki whaka a ki tau tole pongpongi ni aia ko wate fasini mai kau whakauri lori ngā ue he pongpongi ni ka ura ki a whangatua pia pehe ka Francis Teu pia pehe foki ki a Taitusi Flaxeni pia pehe ka maafu afe mui maa vae vehe kite Samuela Mahuinga. Pea pehe foki ki a whaka anaua Sakaria, Solomone pa pehe katulu, sione pe awa tuimana, are ki Tuakalau. Pea mo pensimani va eno, ki faloa ki pulia pensimani uheina e, pea pehe ki a lava, maka, lui, pea ku atape mai fasini ma awe ki sina halangahu, pea pehe foki ki a fret pani, pea mo taseni ulakai. Ke mo a pe mo fanongo ko hinga pe no atu ai fasikoni ko ko ke mo a ka fa auditori pe ka fa auditexi ka security mo rele ta kai holo atu fasini pe ma motoru nga we pe mo fanongo mai ki he tau polo kalama e ta ko atu ai pe ba mo fasini ma ka tanga ta ko ni ki he klapula lo wa fu kovuna ki sales tu poniwa pe me ka amahe otu pe pe ka sele mai ma fleo Fleti Asafi, Paula Leveni, Siasi Kupu, Ti Tevi, Tevi Tatangtau, Papehefoka Kilifi Poko, Melindo Vaikeri, Mo Papa, Papa Fanifo Fula Muetui, Papeheka Tanila Napa, Pia Moheu Atu Itonga. Koya Gautata Godin La Loaf Kovuna, Papehe Foki, Kia Fare Aisi Pulutosa, Pia Mo Kopano Moi Moi Tatafu, Pantol taka pa mo klapu koia longolongo poto kalaukau arikisika pehe kasauris mafle o ki tonga pa pehe foka tevita manukia pila halalilo misa watekini ma u talafungani oi hau tika wei sione kafusfinau pa pehe kasimalu tua kalau takapu pehe kapolomoa tevita manukeu petelo olosoni taaseni ulakai Isileri vaka, pia pehe foka wilou ola vei tawake finau. Pia kou ata pehe pa mo fasini pia maau semisi manu ki Australia. Pia mo reko titonga, pia fatawange pehe kuikai ke mo hekumete koya ahina he pongpongini. Ka kou atu e fasini pia maa ki motolu koya okumumea mai ke tapolka maa he pongpongini. Pia pehe foki kia Famana to atoipe ki kainga fua motu homo fukataha koia i he fiafi tona ki koini koe kaveinga fukataha ki he aho fua motu kainga fua motu mo fukataha he taimi ono fiafi mahalo fai peeni peku fai kife kake mahino mai kateau kako famana tupe kak mautolu kainga fua motu mo fukataha he ono tona koini mahalo me palisteni koia oe kalapu te vita fukata i kabuka fai fikau salua fifita sione one vela tupou pe amo e tau mata pure ki a sakeasi aia ko famanatu atpe aen pako atu epe pa mwe fasi koni ko mele peene o ngeri ma au Samson Tike saia Tayone Paula Tatafu Feretipani Wate Toltau ama saia Topuluka Kiko Fulmaono Lokantani pepe Kapalo Areveni pe amo Anapopua Afu Kaloni Hea sione mo unga mo Inokevaka ki Lotolua mo Steven mo Ataane ki Taulanga Rekotonga pea pehe ka semisi a manu fare aisi pultousa pea pehe ka wilou ate fasini pea ma amoutolu he pongpongini ke tau fanonga hangei pe nihana to o mai uheina ke ki whaka a i ki tau tolu he kumari e fo ke tala noa ke whainga monumanu koe ni ma alo au pitoa

0: koe whikani mai a ki he pongpongi ne o atu whokia e toloa whilimo e hala koe whakanaua me he api ko tō ki ngā pahu i he halavuna maari e koe e weina ai wakai koe ni ki he ke ngai whaupe he talanoa ke maka ko pauline me maka ko whereunga me he me he turiki koia o e halavuna o e api ko tō ki ngā pahu koia ka foke atu kate koe fefe ho wakai wha foke ni a tisini tapa e weina eh?
1: Koia
0: ka foke atu malo
1: ia malo pito e te wita e mahu inga koe ni e uhi wā e pongpongi ni ne hanga tala mai ngai api ngai tuanga whāru e mwe whāmiri mwe mea a kofi api kona tuki ngā pahu maari ka wha fuhina e tangata ku tisini tapa pea koe hiwa e poke tolo fili mwe hala o maari e hono whaka fasi fu hivani e tutuku mai mea lea ni hanga talake fu hivani maari api pea ku kamata mai koe fu i whāu o ku whaka toko toka he koe whaka ānaua e whapo pauri neu kei fe he maka ko freunga kei mui mui pe he kako ho fana ta ma ku more e siete pae a i he opi i loto sene e kai ke aina au au foe i he mawa e kako e tengi hia mo inu e loi mata e foe maina ma pe foe foe ai foe i foe ana ua ko ini kana u api ko tu ki nga pahau e lamuna na u eke kia ko i loto e ai foe i vane e te wira u mafure mafure taimi o vave vave foe i tau para e ka tisni to ka ha wi na e fri he fo i a fo i ongo o ha u ko fra na o a ko mama te a te fri he fo i ta o ta ta mai ta i o va va ya ta mai tisni ko wi nga ne ne ngo pe ko fa u ko ma vai ka ko hi ke fri he ta i mi ke ke to to ke ke na fi fi ke ke ta o lunga e fa mo puna e ai a wong o lewa e wong o whaka tau o runga tau pas pa whiwhia e. Māre o white fo i whonga mo mea. Ange ko i go lawe, ko hi wā fo ko i ko i tala noa ka kune toi hanga o lifi hake ai whakau kau me mo ui e. Māre au pita pita. Ka kung malo pita pita han tuku mai e pas māre ko ni ka fo kēt malo.
0: I o kwa malo e wina hange pito mea ko ke lawe ko i ki ai e. Ang mo ni apito apito. Ai fa go it is ni fascini e wena ba ta fa no be gya yang e come ko la be ko gya i te lava pe kita tala ai anga ko ya o fasi ke si ke ne fa ka ana wa he ke hongo maka maka ko pauline me maka ko fere unga te lava pe kita o tala ai

0: o ena ka foke atu ka te koe ko haha o wakai ki e ta whasikoe ni me aloke manumu a koe fotu e siuna e uheina malo
1: iyo a malo pita devita koe fotu e siuna e mo anta koe koe hiva penia o ku o si tau angai pe ki ai hiva i pe ia e pote mani ka fus pak tola hai pe kau hiva i ka ko fehu me kona loke manumu a ni hiva e fotu e siuna te pono foi o ke he ona mono to foi la mari ona tu ku mai e lo ke ona tu ku mai ko ai ko ki foi hi wa ha ha no pe ni a he ko ia o ku as mai pe ia pe he ko to be ki foi ko nga ko ni lo to pe ko ka fo la mari e fi a nga ke te ko e mona o pito ai a ko fo ha ha no ko ni ke to ta ha na e fai o fai ko ku pe ki to ho ko ka ku pe mai pe ta hine o a te ke ofo e oa ta taka holoto, eh? Hena e mohe misi ane pōko sola I hono sino, eh? Keke, hoko penga I mea pehe, oku e vida ngai hoko, eh? Tengo e tuplake ngai whakaukau, mo ngai mea pehe e loto, I he hoko hama wai moha kakito I hoko atu e whono ngā, peko e ofa, oku e rewa te mohe ki taia o misi, ko hipeko e mo uima whakaukau I te mohe, eh? Moana pita whaiwa, kaku, fo mau pe ko o ko sai o pite foi vision ko na luke man mo a o ne hai to ko mai foi hiva ai a gini hanga yo talaki mai foi foi nau nau mo foi fa o nga ko foi hiva ai ka ko tu pe te vita o fe o le le to moto ro pe mo ke a ma ke ta po kama ka fo ke te vita malo
0: io ko fa malo a tu hei na o e me pe ta ha man tu ko fa sia ko ni ko fa pe an autor ka to ki hanga ka tanga ta ya ko o o hivai e uena ka koe faspea funga o de taka eh? Ai a foto e si una faspea a se a kake mao peko haina ne dane fau ka koe fasi koe faspea a se a manmua anu to hivai mai pea e luke I e ta mea u hilaia eh? Ka koe fasi fokia a se a I he ta mea papa kake ka ufoke atu kate koe koe uhi koe tafika ua koe I he pongpongi ni o atua e I kavuka tūtoe koe siweli e nofatai mi e uena ke tuku mai hawhahinga ku awe ki ai malo
1: te wita tupe mua ke uatpe mua o uatpe ta wha malo ia e ake kau Amerika he e ko kai ke nau lava o malo ko whila pe fōki una wofa ke aho na hu mai e ka koe ni koe tangatai ni ku ko si o tāla ko ku hawa misa wate gini me tahi te vita maka upe mai tangata. Ko hawe ku papa alangia u hawe Australia, he? Ka koe upe mai tangata. Ko ma umalanga, ko I hawe me tahi. Ko misa wate gini, hawe me Australia, ka na mau nofo owa, kia uheina mo si umara, ki te takamotonga, ki to tom teksi ai, ha ha ha. Misa, o kumona pito pehe, kei pite fahate mea koe mone lai, ko falai at misa ka koe malo mua. Si kei a mai ko, klaim te koe te vita koe unof peo lau at ka koe. O falai atu misa, vati kei malo, fa pe fai ngamari mai mihena. Ko ia, te vita atai pen magnato una fua mahamaha me tano ahina, ko tui pe kona tolo taurele ia tue ta ngai fasi, ka pe foki a kumsei kalon wa kautuf kapa, magnato ko tope unoroto ngā ue, ihe tai mini kia ko mo na to te vita ko na wofo hak te de watu ke faho ko nga we I aho ni fata wan ke mo ma a lele pe to atai pen mata tanga ta me fes kau me tanga ta oni vela malo si te de wat ke nga we o fala ya tu malo nga mi hena ko ya te vita na to ko to pe na ke a wofo hak na wo nga we ata ta mo no ke mo ma a nga lele ka fo ke te vita malo
0: Iyo fa malo atu e uhena e pako o atu e pe fasiko ni Motor kotoa tawlo tonga ngā ue, ngai whare maha ki, pehe kia motor whanau paea, pehe foki ki kau whauri lori, kau whauri taxi, kau security, ko ate whasiko ni pia maha ki motor I he pongi pongi ni, aia ko tau whika ua aini. Ta ko ate pehe whasini, ta maha e pareste ni ko ea krapu mai lo, mo e kau me mi pa, o e krapu mai lo, ate pehe whasini ma au e whaburia, pia pehe foki, ki a motor ko ia ka me mi pa o I kapu mai lo I e pongi pongi ni pe amoi palestini palestini ata e pe e fasini pe ama ki motor i he pong pong ini mo tol ko to mo ke a ama ke ta por kama i he pong pong ini mo ni apito mi sa wate kini e uena hange ko ko ne lave ko a mi sa wate kini ko fai be foke i lo ko me wins a mi sa wate kini ko hi ko takai ho lo ko mo pare vai vai e ya ko me ta hana fai foke ki turi hopo i wafu vuna ya ko hake mai ia ku pe mai ki ta mai me ma fanga hola e mo vala e kai ba pe ki pe he ia ko faka ta mai ki e ka ko ka bon pe a mi sa wat gini ka ko ko anga pe foki ai ai hua i he ta fa goni ka ko fa malo la mo to lu ko to a mo me mai ki ta po la mai pom pom ini ko fa malo ga mo to mo ato e pe fa si ko ni si wele no fa ta ini ta fa no ga pom pom ini Malo.

0: Māori.
1: E uena, ko ta whika ua ia ke pongpongi ni haha o wakai ki ai, uena, malo?
0: Iyo, ko e tāwhika ni hiwa Māori, ko whiwhi o maupi ho whato o mai hiwa ko ni e tamaka ko mahi nama te whokia ko e whoi a siwele no staimi, pa o kei kehepe o Māori iwa no hiwa i kone tūtoe a i tāpuka. Tā ko e whoi hiwa ko ni u tā i pe whokia a ke hingoa stela, eh? Kakoni i hūlo mai te taina ko hua wai o tala mai iyo ko e whaafugeni a opeto ke ta hine o ni tutolu a ea ko no hingoa. Ka ko hi foki ko stela foki a ko ta hine ma hua mai foki ke vai ko ni toa wa te vita. Ma hua e ta kata ko tau paki ko ta hine ko stela ea ko si. Takai whala mai ke vai ko ni toa wa moe. A piwa ta whai, e? Ege, mona pito malo ho vai. Ka koene oksi kore mai e Gerard Lanvia, e Ray Tamasila. Kata ke te tiketi mai tau fast whakausi mai a ki he Letio o e fieta koni o Amere Nai te Lui ki okurotonga i Meripoane. Koe koe hawa e te vito kuira te Meripoane koe a koe whainau ki e lahe Letio koe atau prate e nau ki pakipaki e. I e kalapu koia o e Sulapelua, pe amo e kalapu koia i Loto Meripoane. Koina o e kone tawa tui te vitu pukau kalato ato hotola. Mahalo pito. E mi tawa te gini, mahalo pito si i ofa mai ma manatu pe ki tau kolo kakala, mona pito si ofa kasi umaro. Koia te vitu kau fokia, koe kata taimi, mahalo.
1: Iyo kufa mahalo atu e uheina, eh? Pukau ata pe fasini ma au si rat. Ki pe amo e talamonu atu ki he le te o koi a fetokoni Meripoane, pa ke whee ngato hao palu hena, pa ke toki hau, pa ke taha mai. Ke wala to tari koi marae wakapuna na ke te hau pe hola pasi mai pe. Kake, ko ta whika ulaki koi pongpongi ni uena u atu ia e tola whirimahala, ko e funga maka mimi si, e? Pa ku ate fasini mo utolu kotoa o mo mea mai ke ta porkama i he pongpongi ni ngahi le o e ngen koula, ka ngā ue kotoa, mautolu mou a mai mautolu, o ku mou a teuteu ke mou lava atke ngā ue pongpongini, ko a te fasini mantui ko tapurkama whakaosi e pongpongini, whahoko te e whaifekau viliami motoa puaka lere noa a e polkalama koia, ko heka pehe mea lere ke ngā ue, whanwhanongo ai pe aloa au ki ngā ue, a e tokoni whakalau maari e koia whakahoko a te whaifekau i he pongpongini kake. Ko e tau whika ura ki ena, pea pehe ke te tau whanau koini he ngahi api tukau si ako ate fasini pea maa ki mautolu pea pehe ka mautolu mo mea mahe ngalu ea na mo ngalu ope ke tau polo kalama i he pongpongi ni mautolu kotoa umo ihe ope talamonua pea pehe ke ngalu ea maro koi fika ula kena pongpongi ni funga maka mimisi kai peke ave ha fasi mai we are the people ko whakaukau he wike kau he kai ke toi sio we are the people e atu waki e uena fulahe mohe a sela koia kau ate fasini pa mamu dol maro.

0: koi tamtami osta milite ni ma pe me ni ma wena ka ke fa ma bo ma ko to fa to ma la no fa fango se la e
1: dai ko na ta la
0: koya ko pa pe fo ke finga ke a fa no go ve se ko to ke a be ke fa se ni wa ke fa no ke ke bo se ke o na te a ve fa se ni wa ka ke ko ha ha o va ga ki ta programa we fa ma bo bo ma e be malo
1: ka malo la ta pe te vita go no ke ga lo ye ya ho ne fa ta mai pe ya ai ai ka ho na te vita le fa fa ba ga ri ye ko ta u ta fa no fa lo lo pe mo fa na we ka ko ni si ago moni pe se aska o fala he ka go bana ko fa no ve ko sate ago me na fa ho ke te vita ke ki ho ga ngi ai ga ngi ke ta ha ga ngi o ma se aska ke a ve ki ni u ke tu ke a lo u yu ka lo ma ka ke si o ki ai koe toki alue kaloma no fumai mi loto. Mantipo ko kaloma, kone whanong mai pekare o alue mi loto. O palahe te lao skaka komo plik, malo so mo a mai kita pokama. Tako hiko fu hiwa maare koe ni motu ko niua o top tap oua. Tako esio tu po wono, o kuhi funga piu ko tafai e mo ni au pita pita. Kake, fa malo lahe plik hi tau fas figa ura ki e tumpongi ni funga maka minisia. Malo, a bit of a tattoo, tolosin, Mario, bit for Malo, David, Malo. Eoko, put a big fine marigoni, you keep our mapo putting out, we go lama, take the maca, Malo, that way, for seeing a double gama, Malo, Kata, Keith, and Malo, for a Katania, go to eco, never to a big or lady, go to a big, Mau, be he, a Kata, Kimwe, lava meta, my fatomia, like Epongin, but for Malo, like a god. For Malo, to the Fifi meta, my hero, Marie, we go to a big. Tos fa malo fo kat na toru na ukau mai. Kana ika ik na toru ki tau kau ngā kau e tau. Tanganga e tau fohe me te pupu ke tau fatungia. Ike ke lama e fatungia. Fa malo lai e tau pito moto ko tau pe. Tatu pito ke kau Amerika. O fa lai e tau moto. Malo o pito ta pito ke kau tano a. Pupu ke tano a kau ngā ue. Muk na toru ko tau pe. Na ukau mai ki tau kua kama. Te fa fe tepe moto ki wika hao. Ki taim ka tau pe. Me tau fatungia fa fofo ke tau ngā hiva. Nai le o ringin kola. Ta malo ta opito. Kena tolu ngai ngawe anga, ai o falahe kumoto. Te wita ko fa malo at, ka ko tatawa tepe, ta tatawa tepe pongpongi ni me fa malo at. Malo ke mo ma o ha pongpong fa fof, me toi ngai wike malo.
0: Iye ko fa malo atu weina, malo apito la vele polka maha e pongpongi ni, pia ko fa malo. Talmonu ate fola u, ki Tahiti, iyo, ahoni, pia pefo kapishope. Pea ko ma mana ki pe pa movela te tau hoko te programa ru ka u ko fa ka malo ka motor ko to i he ope malo apito mo ka ma ki programa ki pong pongini pe ke ka america ka fa ai te vida manukia mo misa wa te kini pe ka si malo pe ka wavai malo apito apito mo ka ma ko ke tau programa i pong pongini ange me la ve ka wina mo to me ma tem ta tau pe i he wiki ka u pe ko fa malo lahi apito apito mo ka ma ki e polkalamani, pia mo manatu i te polkalamani, ko e uhinga, ko ihe taurea, ihe taurea whakatonga, o kulereia me he tolu e fiafi pure lulu, ki he ono pongpongi tua pure lulu. Ko e patoko e ono e pongpongi ni, ko fetongi au, ka e huma e kautamako ia, o lere whakapalangi, o au ki he tolu, ko e fiafi ni, e huma e rewa, ai matakari e taha, he ko e, Polkalama koe ngahi, koe retio lahi taha fokenea fonuani anusilani ki he language ki he lea a ngahi fonua pasifiki. Koia a ene tuu koe he tainimi ko whamanatu atpeka motoru a tau polkalama whakatonga me he retio a taha noa poni ua FAMA o kuiloa koe PMA na tonga me he tolu e fiafi ki he ono pongpong tuapule lulu pe amoe aho tokona ki te mtoe foki mai peo ngā ue a tōna ki me taha ua ho ata ki he ono e fiafi pe amo a rinda o tolo se pasi i e polo kalama pe a ko sione pulu kukamata pa pe he foki ki he o mau pure i he pure lulu koto ape a Filippo Motulalo ko e ne tu uia a e polo kalama i he rea whakatonga ko whamana pe ka motou motou mea mai taim tatau i he pure lulu ka hau ki he ono pongpongi tua pure lulu pe amoe tokona ki me taha ua ho ata ki he ono e fiafi. Ka kwe fie whanongo i he re te okoni, oku toi ngā rewa e taimi me he ono ki he tolu whakapārangi. Pea mari urewa i he tolu ki he ngā hifonua Pasifiki o hoko atuai ai whakamāwhora. Koe ku whamanat pe kāng mō tolu kō fiefia lahe apito i he pongpongini. Pea hange ku whamālo he uke kō sifu toko ni maafe na nā viu pe i he programa koni ngā hire o he ngēng koura. Uike atu, nā toko whaaftu. Whaafofa. Whaafofa apito mō kāu mai ki he tau a... Polokalama pakou, whamalo atu kang motolo kone mo asto mui mai, kia pui pui koula mafi, pui pui, malo abito. Pea pehe ka sela o ska, mo ki motolo koe mo asto mui mai, i he pongi pongi li. Toi whakafei pe motoi taimitatau ui ke kau, kau oatu pe hatau a ngahi fasi. Osi wanoa meheni ma, ko tau pulama whakausia pongi pongi li, tokoni whakalau maari, oatu ia e whaifikau vuriam motoa poaka lele noa, me siasitonga hou eiki. Malo.

että niin kun mä näköllä toikeen, että on maikin faija, että on puhua ja pomponi. Onko aie heua, että on ihan mun sessä, kuinka eikö se ole tosi. Ja no tähän niin mä oon vahe. Mä tämän laumi on oua noa ja vie siima vähe vesi. Kee faafofonga kee ulaki ota ole sanja pomponi. Uua, että on ihan mun sessä, kuinka eikö se ole tosi. Ja no tähän niin mä oon vahe. Ei laumi on oua noa ja vie siipa kuin palkalas. Vaan lähi vesi kee faafofonga kee. Aide sonnyo pomponin. Ajan pehno lau. Ja näin toi meri ame, koi palo fitafi finne, koi tuofi finne o elone. Aiki hilari, kiri manu iononima. Ja näin mui mui ja teija, aika ofi finne kotoa pe. Mo nau nga hilari, mo mehe. Ja näin tariaakin autolue meri ame o pehe. Mou hiwa kiesi hova. He kuone ikuna whakamana mahe. Koi hose. Moia oku hekai. Kuone riikitahi. Koi katoia ulaki o tau leso ni. Ka tau tomaiha veske faigaiha tau poupou e poupongin. Kou haie tohi ngāwea ka o apostolo. Ihono tahanima oi vahe. Ja koe tahanima oi vahe. Uha ihono ua nima oi vesi. Ja koe konga. Tohi aika apostolo. Tohi ngau aika apostolo. Ihono taha ono oi vahe. Ihono ua nima oi vesi. Ja koe konga. Aion peono whakarea. Ja ihe tuo poo maalie, näin lootu mo hiiva whakafeta iki e otua a paula mo sailos. Ja näin whanongo ai kau poo pula kia teki naua. Noi ngau e kau apostolo, taha on noi vahe. Wani mai vee si pe koe ko ngā, ai au pehano whakarea. Ja ihe tuo poo maalie, näin lootu mo hiiva whakafeta iki e otua a paula mo sailos. Ja näin whanongo ai kau poo pula kia teki naua. Ok teke whaiho tau poo poo e pomponini. Tau whakawhitai peko hiu ngā koe tauilelei ai otua. Nga ne hanga whakalao lao maari e hala whanonga oi kau vai vai. Tau lawe tūta e pomponini. Ok whongawhonga o lapea e pomponini. Kei mau maulu tape he tau whanonga. He kua whai he o tua ho tau tauhi ya mo tau maluhi. Mahalo mua kua kei whai toko ni alangi o kei whaka kolo ai. Ai whaka tapui pe o kua stop tapu e ngai tapa ho tua pe o whaka takua. Ange kua wholofola o whaka hoko atu me e potuni. Kau ngā kua whafonga ia ai o tua. Mahalo kua kei whaka kolo alangi o kei pai manawa ofa, kawa kawa, e whatongia kotoa pēke tau pai. E tau mai aku pūria i halafononga ai whiongo aki. Ai ngahire o kei ke halafononga ka koe tau tūta hi ono tolu i lātanga. Oi hiwa, oi mahina, ko hainai haloto e tai fiefia. E tau fiefia he pongpongeni. Oku kei miringia pe fuka ho tau ki pūre anga. Oku kei whakalā koi fuolele i pio tupo wono koi tui o tonga. Au maari e tahine kuini, koi se huhui a whanua. Mahalo ke whala au maari e tamo prinsi o koka mai, princesi i pia mohana whare. Whakakoloa lele i pia hala moi ofo. Mahalo kei whakakoloa kei ai tui whakare o. Ai tamo pare mia, tau maha kuminista, moi whareare a whanua, tau mai kau takilotu. Koe sie fianga tau lau maarie, kei omo maarie pe ho tau ki purea ngani. Kei whakalau maarie pe ki kohwana seniare. Lau maarie pare mia, ka maa ki minista, ka maa wharearea whanua. Uke lau maarie pe amu tau takilotu ho tau ki purea ngani, ka maa e. Ngai tapa kotoa pe, wa watu ki ai,
ae ui o e pongpongin. Tau kua malo be ko ngā ko kei whuka koloa pe o ngā aptanga whare maaki ka maa pōpula. Tau mai a ko honge ai si kau whaingata ia, kau tukau sia, kau lia kina. Kau tau le kereka ko tau te fua ai he whono ngā ngā koe ni. Ko whuka malo mo whuka whita ai ko ngā ko potu whuka hoko atua e whatungia. Ke awata whuka malo ke le dio e pongpongin. A e nāu whimea ngāwe aki ai ngāwe ka mō whatongia o e pongpong. Malongi, whalau maari e pēa e tare ki tapure. Pripo motulalo, malongi, maana tua milangi. Kei whakakoloare rei pōrin tā pasi. Malongi, maana tua losa tui ka mā John Bull. Ka matai koloa ke whai tā pekina rei pēa te vita. Kei tamaka ka mā siano whare. Te mwe ngā hi whatungia kotoa po whakaikuna ho tau whanuani. Ka e tūpe mua ke whakahoko atu ho tau whatungia po pou e pongpongin. Ka ko e pule pe ho tau taimi o e pongpongin. Ko e lesanyo ku manako ke tō mai he pongpongini. Ke whaikei ho tau whakamaunga e pongpongini ku haia he tohi ngāwe a ka apostolo. I ono tahaono e wahe i ono wani mai vesi pere palakalafi. Ai au bea ono whakarea. Ai e tua po mariena e lotu mo hiwa. Ki he otua a Paula mo sailosi. Tena e whanomo ai kau po pula ki a teki naua. Ko tā hapo ki ene ai whakaukau maria o pongpongini. Koe uruaki e tau tala noa he pongpongini. Ko hinga koe lesoni na lau ko tau lesoni. Ai hiwa ko ia na e whai e Mosese. Mo e whanawa Isleri. Ai hiwani ki a Sihova o naupehe. E uhiwa ki a Sihova he kuone i kuna whakamana wahe. Pia koe matai koloa ia ke tau hanga o whawhita ia. Ai mahu inga ai hiwa, ya moe ngāwe ke tau whai. Eko hoku mālohi mo eku hiwa a Sihova, eko hoko ia, ko hoku whakamo ui, ko hoku otua ia, pea teu teu teu mo ona, ai whare nofo anga, koe otua ia eku tamai, pea teu whakahiki hiki ia, oku to'oa ai Sihova i e tau ko Sihova hono huawha. Koe na haia e fui ai whatongia Mārie na e lea aki pe hiwa aki e Mosese. Koe siho koe ia i he pongpongini. Te utala noa pe ki he uraki moe ua ai tolu. Ai ngāwe ai pe tere ake ahono tā ai ngahi haape. Koe uraki ene haape, koe tā e Mosese. Koe teo e nā whanonga, mei he whanua o e pōpula, ki he whanua o e tau ataina. Maneongo koe whanungana e whaitangipe. Kanakai tuku ai e nā uhiwa, mwe nā whakapapaui, o ku whai e Sihova ho nā utauhi. Koe ua haape, koe tariko e nā e whai e Meriame. Nā ne tuku, mi he kauai e taha o e maui. O ne tā i mea e haape. O ne hanga whakamahino. Ai mālohi. Pea moe ofa ai otua. Pea moe ne whakawhita ia. Ai tokoni ai otua o whai ke nau maui. Koe tonu ai haape. Koe whai e so siua mo whanonga Isleri. Ai hiwa. Te moe mālohi e nau tui, nā nau holoki ai ao seriko. Koe whakaukau ke he tala noa o e pongpongini. Koe tahainia ai whakaukau. Oku makatu unga koe tau ilo. Koe hiwa, koe foi ki mālohi ia i he lau maarie o e tangata. Reongo hataha loto fefeka.
ko paupe ke vaivai honoloto. E ne whanongo ki he Māori ai ako. O e tangata koia. Ogu ne whau ai taanga koia. Pe koe kupu koia na e whai koe he kau pēteri ake. Na e hivi hiva aki e Mosese. Pe mu meria me mo e whanawa isleri. Koe tau siho ki he anga whau koe o e hiva ki he wholofola. Tau hanga whapapau. Koe taanga o whau. Koe kau palo fita. Ogu nao whau ai nahi. Taanga. Ki ha mea e hoi fuai ai o tua ki e nao moui. Ko nahai e whakaukau maare ka te tautolu ai pongpongini ha kalistiane. He ku whakatokanga ke te tautolu ai wholawhola pe moeanga taumu ai whanonganga mahina koe ni. Tautokanga ki he taungahi mea whakalau maare. Ko mahina fukiene ku te wai he hoi ki whawhine ke tari tari. Ko nau ui, aki e nau loto, ya mo e nau tui ki ai. Pe aku teu he taha kotoa pe, koe kau pulotu pe koe kau whau taanga pe koe kau whai hiva. Ai ngahi hiva maarie, ke awe aki ai tari ui, ya mo e teu teu si ngai whae. Ok, tala monu ke te kumu tolu si ngai whae fita. Ngāi fa e ku mou ma'u ai ngāi fua e manawa. Ngāi fa e ku nau ānaua ai ngāi tapa ko toa peo e whanunga. Ka iaha mea maratu unga. Ka mōni pe hiwa na whai e meriame ma kau pefine. O ku toa pe a sihova ia. He ku whai e sihova ho tau whakakakato. He ku whai e sihova ho tau whakakoloa. Tau lāwe he koloa e pongpongini ka kuongo ka te tau tolu. E kai ke tau lāwa whakata taua. Ai kāwha kāwha. Te amoe ngā ue ola. Ko whai he o tuāma e tau mo'ui. E mātu ungai e tau ilo ai ki. Mahu inga e tau mo'ui ke tau fie fia. O kai ke fie ma'uia ke tau hamumu. Pe te tau puputu'u. Pe te tau sio ke ngai mea oi māmani. Oku mou ilo e tangata fiefia, mo e fefene oku fiefia, oku tala mea teki nao tonu, ai mo ui ho nao lao maari. Ea moe mo ui, oku nao iai, ea moe ngāwe, oku nao fai. Koe maka tūnga ia e tau tala noa oi pongpongeni. Ka tau sio foki ki he, le soni lai lau kua tau le soni. I he tohi ngāu e ka apostolo, i hono homo fulu maono oi mahe. Pea, i hono wanima oi vesi. Ka i he tuapo maarie, na e lotu pe mo hiva, prafetai ki he otua a Paula, mo Sailosi. Ma hi e na whanongo, i ai ai kau pōpula, kia teki nā ua. Koe mangatunga ia e tau sio koia i he pongpongini. Ki he talanoa koia ai wholawhola. Ki he taimi koe nai puke pōpulai a Paula. Koe mangatunga ai tae fie maari a ki nā utolu ki he ai ngahi whonua oku nā uwhakalotua. Koe ngā ko litea. Pea ki he kapusi, a lau maarie, kiriki, ko me aiana nau, kaike nau fie maarie ai ki he ngāwe nai whai e Paula. Nana hanga rewa o kau i mai ai, mo whakahu ke whare whakapōpula. A Paula, mo Sailos. O whakaha au ai ngāhi, nahanga e Paula mo Sailosi, o whakaawa e matapā o Pirisone. Aki e na ilo ilo whakapapau o kui kaito i aha makatu unga. Ka koe mea kotoa pe a ku asi hawa pe. Whai ai e Paula mo Sailosi ai lesoni koia o e pongpongi. Pea ihe tuapō maari e na
ai lotu mo hiwa whakawhitai ke o tua a paula mo sailosi. En ai whanongo ai kau pōpula ke te ki naua. E kāinga whanongo. Tau whanongo i he mai wa anga o e pō. Ko e whetongi anga ia o e aho e taha mo e aho e taha. E ko e mai wa anga maari e ia ai pō uri ka mo e māma. Tau whanongo i he re tio ko tau wangona he pōpungini. Ai reo, te moe ui, moe ngāue, nei whai, e te vitamaka, kau maesi, kau hiwa, me kau whakafofonga. O mai ai ki tau tolu, ke tau lawe ai he pompo. Kau tala noa koe, ai wholofola. Nei whai e paula, te mo lasa losi ai hiwa, mo sai losi ai hiwa, te nei whanongo ki ai, ai kau pōpura. Te rolotonga e nā hiwa mō laupe ai wholofola. Nā whakaawa e matapā o e perisone. Ko tā hei e whakaukau maari e kate ki tau tōru kōmpongeni. Wō māwe ho tau taimi. Tau tā noa pē mua ki ha mea e ua. Koe ulua ki. Koe hae taimi nā hiwa ai. Ai o ngā apostolo. Kono wa koe haha tawa konaki e mao he pongpongi. Ulaki ke wawe pe koe ngā ko tau taimi e hae taimi na hiwai ai ongo apostolo. Koe taimi koe na e mao ai mohe ai tangata re o. Taimi ai na e mao mohe ai mo kau pōpula. Koe taimi au kwhakawhi hokotaki ai ai aho ane afi mo e pongi pongi ku tau lade ai he pongi. Tala noa kei kau pēterea kei ku mafuri e kaniwa, whetongi aho, whetongi mea kotoa pe. Ka kuhanga e hiwa ai apostolo o whamahino ki he tautea pia mo e tukupirisone ki a teia pia mo no kaunga whanonga o wikai aha mea whaingata ki o tua. Tuku ai whakaton tonu ai tangata. Ka whai e sihova ai whakaton tonu. Ko e whakaawa ai matapa. Ko e kia. Ko e tau mo'ui. Ke tau hiwa. E ngā hiwa o e sāme. Ko e hiwa hiki hake. Ko e hiwa alu hake. Ki he tempare ai otua. E hana tawa konaki. He pongpongini. Oua te tau mana wahe, ono whai e lotu. Koe whau ta anga ia, ko tau whai, ono whare tapu. Oua te tau mana wahe, tau hiwa te sihova, ake ngai hiwa maarie. E ku a sihova, e waka mai honu ngahi ala ofa, ke ia te koe ai mo ui moau, lawe e si mātu a ngāwe. Ako haina e haloto tai whiwhia. Pe api ko hewani. Pe api ai kakai u hiwa. Mo ngau kalanga. Ai hosana ki o tau otua. E otua maasi maasi. Kukoe koe mau tamai whaka hewani a hoa whia. Kaise e tūku ai mau whase taia mo whaka malo. O whaka tūta mo ui ki mau tolu ai pongpongi. Mau lawe he pongpongini kua whungaki mau tolu he reo he pongpongini. I he le tio kua ne whanguna ki mau tolu kua hunga koho kai. Ka pehe ke manupuna e ata o ku nau mohe pia nau a. O nau talaki o ku maai aho o ku mau kei hao. Kaku kei nonga peho mau loto. Ko whakatoka ngai au he pongpongini. Nei kai mohe o apostolo. Nana hana whakapapau i mea gotoa pe. Ko e taimi u tau pōpula i ke eki. O ki kai ki aha mohi e ta. Ka maari e ko whanguna ki mau tolu ai pongpongini. Mau ke mau pe ai mohi. Mau lawe malak whanua ai pongpongini. O ke i viringi ai fuka ho mau ki whanua. O ki kai ke whakangalo. Ai tupu anga pe moe.
e fito pe mo fatonia o fatonia ko maula be ai he popoi malo ke tra ko i fiole fiole lei pe atu po wono ko tu ia tonga ala mare ta ne kuini ko se huhu ia sonua tama primi si hoko tu i fraleo tama paremia pe ke ka takloto mau ki sonua Ota i kuloa uke i o maari e peho mau fonuan. Ke lau maari e ki kōwana, koe senyare a fonua ka mā pare mia. Uke i whaka kuloa uke minista a kau takilotu. Malo mea whare maha ka apo pula. Kau tō lekare ka, tuku hausia me kau liekina. Te ebu e whaka whetai me whaka mālo e pongpurini. Uke i whaka lau maari e pe tare ki tapure. Pripo matulalo ka mā... Si ongo kaunanga kuna tuhe tafaki, linda paska malo satui. Ka tehekea chonpul, malo faitaapikina pöteivita. Ei tamaka pia muhono faremu, ngāo kaf ko maulavea ihe pongpongini. Oua nā hoko ai pongpongini. E mga tuunga ha mau frato maala kuia ha mau tonona. Mooni bea folofola ai pongpongini. Hiva bea mo apostolo, Mo lau bea folofola, mo folofetai bea ki otua. Ka behe mau ngau ufai, ma holo ki lalo kore maalo hiko toa bea kalaisko e alo. Ka ko mau fua mowi. Ko e kereste tau eko sisu kalaisi ko a falai kua koe tamai. Fi ohi me lau maari e kumaa nua niho ngahi alofa. Ea teki mau tolu ne ua hiri, ka e fai bea o tangata.